0: Noma na zamani yake kawo kuma noma masu tasowa ƙanana.
1: Gaskiya yana kawo mana cikas da yawa wajen samun amfani mai yawa. Kaga kamar yanzu misali hekta guda a noma irin na zamani, akwai wani abin da na taɓa following a internet, yanda ake noma, yanda ake shuka, a yi harvesting a kwashe ɗan ƙanƙanin guri in ka ga buhunan da yake basu, sakamakon suna da kayan aiki kuma suna da kulawa, kuma taki ba waya matsalansu ko gudanar da yanda suke gudanarwa, iya mashina da waya da waya, kaga suke aiki. Wallahi an yi nisa, an mana nisa fiye da yanda baka tsammani.
0: Menene fatan ku kuma noma ƙanana a Najeriya?
1: Mu fatanmu da muke yi, muna so gwamnatin tarayya ta kalli wannan layin, don wannan layin ya fi kowane layi tsari. Shine noma, a noma abinda da a ci har a samu a kai wani ƙasashe. Idan har suka taimaka mana, wallahi wannan abun Allah jikan Buhari ya ce ku yi noma, ku taimaki kanku da kanku, wallahi da ku samu ci gaba. In dai har da ku iya noma abinda da ku ci, ko da wanda da ku sayar ne, ku noma kuna da wanda da ku ci da ku sayar, wallahi ci gaba zai zo. Mu daina dogaro akan man fetur. Yanzu akan man fetur an ce kaza, an ce kaza, duk man fetur. Amma mun yi noman nan, wallahi ko baka sayar ba zaka ci kayanka.
2: Muhallinka, rayuwarka.
3: Daga cikin sabbin hanyoyin noma na zamani har da amfani da jirage marasa matuƙa musamman a manyan gonaki, da amfani da taswira don tsara yadda manomi zai gudanar da gonarsa, sai kuma na'urar auna ingancin filin noma, da kuma na'urar kula da lafiyar yabanya, da sauran tsare-tsare. Sai kuma masana irin su Malam Lawan Nura Musa, babban malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, na ganin mawuyaci ne manoma a Najeriya su rungumi wannan tsari cikin sauri saboda wasu dalilai.
4: Manoma gaskiya akasari ba mu karban canji. Muna nan har yanzu a kayan noma irin na al'ada. A je a share gona da hannu, a tattara a sa wuta, daga bisani ko a ɗauki garma a yi huda, ko kuma a nemi shanu a yi amfani da su wajen huda gonan kafin a zo a yi shuka. Wannan ko ya samu ne saboda dalilai ne, kamar na farko taurin rai wajen karɓan canji da muke da shi, wanda ya sa kaman hukumar bunƙasa gona idan suna son su yi wani abu, ko su gwada iri, ko su gwada wani sabon noma, shi su yi abin nan da ake kira gonan gwaji. Shi manomi ya gani a zahiri kafin ya yarda ya fara yi a gonansa. To bayan wannan al'ada, akwai yanayi na yadda ƙasar take gaskiya. Akwai talauci, iyakan talauci musamman a gefen manoma. Ta yanda shike, zaka ga abin da da je a saya ɗan ƙaramin inji power tiller din nan, zaka samu za a iya samu na 500,000-700,000, amma manomi ba zai iya saya ba. Kayayyakin da ya kamata ya amfani da shi na zamani an sauƙaƙa shi a yanzu. Ta yanda yake zaka same su ƙanana, kuma za su biya bukata amma babu kuɗin siya. A wani gefen kuma akwai ƙarancin ilimin amfani da wannan kayayyaki, ta yadda shi ke koda manoman suna da kuɗi a hannunsu ba za su yunkura su ga cewa sun je sun saya sun yi amfani da shi ba, saboda ba san yadda yake aiki da shi ba, kuma san muhimmancin amfani da shi ba. Wani dalili kuma shi ne gaskiya akwai ƙarancin taimako daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, musamman wannan shekaru uku da muke ciki. Manoma mun sa ido, amma dai har yanzu babu wani yunkuri na musamman ko wani abin da ya samu domin ganin an taimakawa manoma, musamman ta wajen samar da kayayyakin aiki irin waɗannan. Wanda a baya akan samar har da traktoci ko a haya, ko kuma akan bayar a cewa bashi domin su manoman su biya a hankali. Amma duk waɗannan abubuwa yanzu babu su. She dai a yi ta wai za a yi, amma dai har yanzu ba a yi ba. To abin ya fara fitowa karara na yadda yake shafan manoma musamman ƙanana. So muna gani gashi abu ne wanda shike manomi ya san shi, yana da ilimi yadda zai aiki da shi, ba ya da halin da zai saya, sannan kuma bai samu wani gudunmawa daga gwamnati ba. So wannan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen ganin yadda aikin gonan ya fara.
3: Muhallinka, rayuwarka. Yankin arewacin Najeriya yanki ne mai matukar albarkar noma, inda ake iya noma kusan kowane irin nau'in abinci. A shekarun baya sai da ta kai an assasa gagarumar dalar gyada a birnin Kano, baya ga cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da ba na ci ba irin su auduga da ake da su a wasu daga cikin jihohin yankin. Sannan a hankali tasirin yankin a fannin noma ya yi baya sosai saboda dalilai da dama, kamar yadda Alhaji Danjuma Abdullahi Talak shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya reshen jihar Bauchi ke cewa
5: manoman mu ya fi yawa

0: su karamin karfi ne wanda duka abubuwan da ake bukata a yi amfani da shi na zamani wanda zai sa a inganta noma yayi yawa mai amfani ba su da shi. Don haka suna fama ne da abin da za su ci hannu baka hannu kwarya. Yadda za su samu kudin taki matsala ce, bar ma ta maganar kudin da su biya ayyuka a gonansu kafin a zo kuma kan abubuwan da za su saya na injina na aikin zamani. Na biyu, akwai karancin haɗin kai. Manoma ba za su iya haɗa kansu a ƙungiya su sayi abin da zai amfane su ba. Misali, a yanayin mu na Najeriya nan, manoma sun ɗauka wai ƙungiya shine idan an ce ga tallafi na zuwa ko wani bashin da za a ba na gwamnati, an ce sai an yi ƙungiya su yi ƙungiya. Maimakon idan an ce yau ga kayan aiki na naira miliyan ɗaya, manomi ƙarami ba da miliyan ɗaya. Sannan amma za su iya haɗa kai su goma kowa ya kawo 100,000 a sayi wannan injin. Injin nan idan sun saye shi zai musu aikinsa a kan lokaci, kuma sannan zai fita ya nemo musu kuɗin shiga ma. Akwai ƙarancin wannan haɗin kai ɗin na ya jan an ganin cewa an yi ƙungiya don cimma irin wannan gurace-gurancen. Na uku shine akwai ƙarancin tallafi ko taimako daga gwamnati. Gwamnati ba ta da sha'awa sau da yawa akan hidiman manomi. Da abin da ga manomi yayi to yayi ne bakin iya kokarinsa ba wai gwamnati ba. Don haka idan ya noma abin da ya noma da yawa wani baya da wurin ajiya. Don haka da ga manomi kan a ce maka kaka ta fita ya gama sai da noman sa. Yayi noman da yawa, Allah ya sa masa albarka. To amma fa baya da wurin ajiya. Don haka dole ya sayar. Sannan akwai karancin bankuna da sauran kamfanoni da hanyoyin samun tallafin kuɗi kamar bashi da sauransu. Manomi na so ya aurar da ƴar sa ko shi dai auren mudan sa. To yana bukatan kudin da zai yi wannan abun. To dan haka da kaka ta yi duk alƙawarin da zai yi na wani hidiman sa a cikin wannan amfanin gonan ne. Don haka ga bai ma noma da yawa ba, ballantana ya ajiye abin da har zai iya sayarwa ko ya sayi wani inji don amfanin aikin gona. Don haka illa iyaka abin da yake samu ya kare daga ciki ne sai biyan bukatu. Kagan akwai ce maka akwai yanayi da ace maka akwai tallafi wanda gwamnati ta iya cewa kamar baran maka misali a shekarun baya an yi wani shirin da ake ce masa nalda wanda akan share hekta-hekta na gona yawa sai a yi rijista wa manoma ko da 100 ne ko 500 ne a ce kowa an bashi hekta daya ko mutum biyu sun hada sun kabi hekta daya. Na farko gonan nan share maka da'irita akan rubutun kudi, za a kawo maka iri mai inganci akan rubutun wani kudi, za a kawo maka taki akan lokaci mai inganci akan rubutun wani kudi. Kai dai manomi kana zuwa kana kula da gonan ne har sai lokacin da gona ta nuna, sai kuma ka fidda amfanin nan naka, sai a yi lissafin menene aka kashe maka a gona, sai ka a cire sai a baka sauran. Haka irin wannan duk zai karfafa manomi ya samu daman da zai yi noma irin na zamani a zamanance. Sannan ga karancin ilimi, mutanen manoman nan mafi yawa na karkara ne, ba su da ilimi. Sannan kuma gwamnati ba ta iya daukan wadatattun malaman gona da za su bi dukkan manoma kauye da lungu da sako a karantar da su da noma yadda za su yi noma a zamanance. Kawai suna nan ne sai dan abin da suka tsinta da irin dabarorin su da sauransu. Idan ma aka ce maka akwai wani abin da ya zo na gwamnatin ma sai ka samu an tsawwala musu yadda ba za su iya ma karban kayan har su yi noman ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Taimako ko kuma bayar da tallafi ga bangaren aikin gona bai tsaya kan rage kudin takin zamani da sauran mukarraban noma ba. Malam Lawan Nura Masa ya bai wa gwamnatoci wannan shawara kan yadda za su magance matsalolin da suka dabaibaye bangaren noma na kasar.
0: Idan gwamnati ta nemi ƙwararru ta fito da tsare-tsare masu inganci wadda aka tsara aka ce to yau ga yadda za a yi, ga yadda za a yi manomi ya zo ya karbi kayan aiki a farashi mai sauki, sannan ya biya a hankali ko kuma ta hanyar biyan amfanin gonansa, ko su haɗa ƙungiya su karbi tractor su mutum kaza su yi amfani da ita su noma gonansa akan lokaci su mai aikin wani makocinsa da sauransu. Kaga wannan hanyoyi su ne da su taimaka lallai a samu ci gaban harkan gona da sauransu. Har ila yau kuma akwai bukatan a cusa ma yara matasa sha'awan noman nan tun suna kanana. Dan yanzu wallahi kaje ka samu yaran da suke sha'awan shiga harkan noma ko karatun noma ba su da yawa. So suna ganin babu wani alheri a cikin sa. Kar ma ya ce maka yanda yanzu manoma da yawa harkan a wannan bana da rashin farashin amfanin gonan nan yasa duk suke kokarin su ma bar noman. Kokari ake yanzu a ta kan shawo kan manoma su zawo ma su yi noman. Kuma da me sun ga abun ba daraja. To don Allah muna roƙon gwamnati ta tsaya ta yi kula ta yi shawarwari masu kyau. Ana son manomi gari ya samu sauki. Fatan mu malaman gona shine a ce manomi da abin amfanin gonansa ba wai yayi tsada ba amma yayi daraja. Ta me daraja shine abin da ka shuka in ka kashe 100 ne yau ka samu naira 140 ko da 30 ko da 50 ai ka samu ka mai da abin da kai haka samu riban da zaka biya wasu bukatunka. Amma idan aka waye gari aka ce yau da aka kashe naira 100 a gonanka ka zo kana samun naira 80 ko 90 kaga tsakanin da Allah akwai matsala.
1: Hallinka rayuwarka.
2: Da yake kakar noman damunar bana ta sake zagayowa, hankalin manoma a kasashe irin Najeriya ya karkata ga gonakinsu, inda suke cike da dimbin fatan samun tallafin gwamnatocin kasar a bangaren karfafa noman zamani da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin aikin noma don cimma burinsu na bunƙasa samar da abinci da haɓaka kuɗin shigarsu da na gwamnati. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu daga jihar Bauchin, Najeriya, da ya ba da gudunmawarsa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
3: Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan, bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.
4: Hey, excuse young lady, let me tell you something.
5: What's happening?
4: Hello, hey. I'm talking to you.
5: What?
4: Okay, no problem. No, just be going, it's okay.
5: Wait now.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda har yanzu kananan manoma a Najeriya na nan kan tsarin noma na kaka da kakanni. Lamarin da ake gani yana hana ruwa gudu wajen tabbatar da cimma burin kasar na kasancewa mai dogaro da kai a fannin samun wadatar abinci. Tarewa da manoma suka yi a tsarin noma na gargajiya da ya hada da amfani da garma da fartanya tare da bugun dawa da masara ko shinkafa bayan an yi girbi. Irin wannan tsari a cewar masana a fannin aikin gona ya dade yana gurgunta kokarin kasar na haɓaka samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida. Malam Zakar Jikan Ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya. Ya kalli wannan matsala ta rashin rungumar tsarin noman zamani ta fuskoki uku.
2: Lallai bunƙasan ɓangaren harkar noma yana ja baya sosai saboda rashin karɓan canji daga wajen manoma. Wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda aƙalla guda uku. Rashin karɓan canji, wanda muke cewa a rayuwa komai akwai canji da yake iya zuwa wanda ake karɓa, hatta cikin addini ma wani abin da aka samu halal ne amma canjin saboda lalura zai iya zuwa ya canja shi. So manoma ba su karɓan canji. Duk abin da ya zo musu suna dogara da duk abin da suka ga da tsarin da ake na iyaye da kakanni, sun ki su bude kofa su karbi canji. Sannan abu na biyu, akwai karancin wayewa da kuma wayar da kan mutane da kuma rashin saka budget din da ya kamata, wato kasafin kuɗi da ya kamata a cikin harkan gona, wato tallafi dai kawai in general daga cikin gwamnatocin jihohin arewa, wanda in daka duba ka samu cap a cikin masu jihohi masu budget babu wata wanda zaka samu budget dinsa. Harkan noma ya zo na uku ma zai wuya. So wannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala, wanda kuma mafi yawanci in ma an saka din sai ka samu an saka ne kawai ceremonial amma cin kudin aka yi. Sai abu na uku kamar yadda na faɗa, abin da ya shafi awareness. Kai yanzu dan jarida ne amma na zaman da aka shekara guda local awareness da ake irin na da na malaman aikin gona su je su kira mutane a ƙauyuka da waye a zauna a gaban mai gari a musu bayani akan ci gaban da aka samu da sauransu. Sai ka shekara guda ba gani wannan ba. Za ka ga an zo na wasu program din, wani program din ma minti gada kuma da turanci ba fassara wa mutanen mu ba, wanda kuma mafi yawanci kashi 75 zuwa 80 na manoma a arewacin Najeriya Hausawa ne. So wannan suna daga cikin kadan daga cikin matsalolin. Sai kuma abin da yake na ƙarshe, wanda kuma shine babba, talauci. Talauci tana play role sosai akan rashin ci gaban harkan gona, domin in mun ce za a yi mechanized farming, abubuwan da duk da a sayi amfani da su na kaman hectare ɗaya, yanzu hectare ɗaya inda zaka yi mechanized farming akalla ka cire masa kuɗi ka ajiye masa abin da ya kai 800,000 zuwa sama, so ko kuma miliyan ɗaya. So yanzu ta ina ne wani manomin mu da dai noma hectare ɗaya ka same shi da ma miliyan ɗaya? Kuma kamfanonin da suke bada tallafi akan harkan gona saboda influence na addini, mu addinin mu ya hana mu cin riba, kuma ba su fito da tsarika wanda ya kamata ba, wanda zai zama ba hidiman cin riban ba, sai zama manoma ba sa iya karban basu suka da su yi aikin gona da shi daga baya su mayar. Sannan masu iya bayarwan individuals su kuma sun saka tsanani akai, wanda manomin da yayi ya gama amma aikin yayi kyau, to riban na wanda ya bashi aron kuɗi ne.
3: To kana wannan magana akan batun karancin tallafi a cikin bayananka, me zaka ce kuma akan tsare-tsaren tallafi da gwamnatin Najeriya da hukumomin suke, misali kamar CBN nasa akwai da wani shiri na noma, akwai bankin bunƙasa aikin gona da sauransu, baka ga irin wannan tallafin su ya kamata a ce ya ciki wannan gurbin?
2: Ranka daɗe, tallafi da ake yi idan ana son tallafin da zai cike gurbi wa manoman, to tallafin ya fito daga gwamnatocin jihohinsu, wanda da a bada ƙa'idoji masu sassauci, kuma an san mutum, an san yadda za a yi, an san yadda yake noma. Yawanci tallafin da ake bayarwa na bankuna CBN da sauran Ministry of Agric da waye, tsare-tsarensa ya yi yawa wa manomi, wanda dai taso daga ƙauye zo capital na jiha sai ya iya zuwa so 10 ko 15 kafin ya cimma abin ya hau masa kai ya haƙura. Wasu kuma daga cikin tallafin da ake bayarwa federal government ne, amma yakan zo indirectly ta hannun state government. So su din dai kaman yadda na faɗa, su ne matsalolin noma, kuma su ne ma kashi 75 na matsalolinmu a Najeriya. Domin inda ya kamata ne idan gwamnatin tarayya ta cire let's say biliyan 100, aka ce jihanka ta samu biliyan 4 ko 3, to ya kamata ne ka ƙara biliyan 2 domin manoman ka su samu su to sai dai ka ga samu fa ba a raba abin da yake rabin abin da gwamnatin tarayya ta bayar ba so kuma wannan din ma da aka samu mutumin da tun da yake sunan gona kawai ya sani sunan gona a baki to su ne fa ake ba su wannan tallafi ba asalin manoman ba so kaga da duk yanda ka faɗa yanda na ga ya maka nan dai tsare-tsaren na da zaka bi ka samu bashin da kuma soft loan wanda kuma a ce ma wanda ba riba sai dai zaka biya kuɗin charges fee da sauransu duka babu su sannan kuma gwamnatocin jihohi ba su da political will wato niyya na inganta abin sai dai faɗa a baki kawai amma da suna da shi wallahi da noma da kiwo arewacin Najeriya sai mun cidda wasu kasashe ma
0: muhallinka rayuwarka muhimmancin komawa ga tsarin noma na zamani yana da girman gaske musamman a fannin samun sakamako mai kyau a yayin girbi rage bukatar masu aikin kwadago a cikin gona da kuma samun karin kudaden shiga daga amfanin gonar da manomi ya sayar sai dai duk da wannan fa'idar wasu da dama daga cikin kananan manoma a kasashe masu tasowa irin Najeriya ba sa amfani da wannan tsari saboda wasu dalilai da suka hada da rashin wayar da kan manoma da kuma uwa uba talauci da rashin samun tallafi Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne kuma shi ma a cewarsa kananan manoma irinsa suna sha'awar tsarin noman na zamani to amma ya ce ya fi karfin su
4: inda noma irin na zamani ne dole yana bukatan kayan aiki kamar su tractor su abun yankan shinkafa ko abun shuka na zamani wanda ka gani kamar tura ko mutanen China suke amfani da shi na kudi ne mu kuma sakamakon ba karfi kake da shi ba kudi kuma yanzu daga nan misali kawai daga nan je gonan kawai akalla gonan na da nisa dole he na zuba mai a mashin naira 2,000-3,000 kafin ya kai ni gona in dawo to idan ka je ka kuskura kace za ka dauki abun wannan zamanin kai tractor ma ba samu ake yi ba samun tractor ake yi ba ballantana ka gani in dai ba gwamnatin tarayya ko gwamnatin da jihohi sun taimaka sun samar da kayan aiki na zamani a dan kudi kankani to zaka iya yin juyawa irin wannan amma in dai ba nan ba gaskiyar magana ba zaka gara ka ci gaba da yi irin local yanda kake yi ka sami iya abin da ka samu ka hakura
3: amma ana ga kamar akwai tallafi ai da ita gwamnatoci a Najeriya suke tsarawa suke shiryawa manoma irin ku kananan manoma irin wannan tallafi baya iso ku ne
4: ranka dai gaskiya maganar da da'ai na gaskiya indai a Najeriya ne irin wannan tallafin wallahi ma masu hannu da shuni ake bayarwa dan akwai wani taki da daka ga an fito da shi wallahi ya kai shekara 3 ko 4 a jiye a wajen waɗanda aka raba musu dan su amma yazo hannun talaka gaskiya mu ba samu muke ba dan indai ba kana da wani wanda zai iya taimaka maka ba ma wani ka bada kuɗin ma ba ka samu ba
3: wani bangare ne yazo yanzu a cikin tsarin noma na zamani ka fara amfani da shi ma'ana tun daga ingantaccen irin shuka da kuma magunguna na feshi da na kwari da motocin noma wato tractor da sauransu kai wanda ka fara amfani da shi yanzu a matsayin ka na karamin manomi
4: eh gaskiyar magana a dai wannan tsarin ina amfani da tractor dan audami talo ko muna talo biyin har mu kasance mun gono a lokacin akwai lokacin da ma tractor a jiran tractor har man garuba mukan kai a gona muna jiran a zo a mana aiki sai ya satan hanya ya zo ya mana kaga mukan yi amfani da tractor akwai wani injin da yake yankan shinkafa shi ma mukan yi kai ta nema dai iya zuwa shi ma mukan yi amfani da shi in ya samu in bai samu ba ko mu yi hakuri mu yi amfani da abin da muke da shi
3: a ganin ka wani irin nakasu ko rashin ci gaba rashin runguman tsarin noma na zamani yake kawo ko manoma masu tasowa kanana
4: gaskiya yana kawo mana cikas da yawa wajen samun amfani mai yawa kaga kamar yanzu misali hekta guda a noma irin na zamani akwai wani abin da na taba following a internet yanda ake noma yanda ake shuka ayi harvesting a kwashe dan kankanin guri in ka ga buhunan da yake basu sakamakon suna da kayan aiki kuma suna da kulawa kuma taki ba waya matsalan su ko gudanar da yanda suke gudanarwa iya mashina da waya da waya kaga suke aiki wallahi an yi nisa an mana nisa fiye da yanda baka tsammani
3: menene fatan ku kuma manoma kanana a Najeriya
4: mu fatanmu da muke yi muna so gwamnatin tarayya ta kalli wannan layin dan wannan layin yafi kowanne layi tsari shine noma a noma abinda da a ci har a samu akai wani kasashe idan har suka taimaka mana wallahi wannan abun Allah ji kan Buhari yace ku yi noma ku taimaki kanku da kanku wallahi da ku samu ci gaba in dai har da ku iya noma abinda da ku ci koda wanda da ku sayar ne ku noma kuna da wanda da ku ci da ku sayar wallahi ci gaba dai zo mu daina dogaro akan man fetur yanzu akan man fetur an ce kaza duk man fetur amma mun yi noman nan wallahi ko baka sayar ba zaka ci kayanka
1: muhallinka rayuwarka
0: Daga cikin sabbin hanyoyin noma na zamani har da amfani da jirage marasa matuƙa musamman a manyan gonaki. Da amfani da taswira don tsara yadda manomi zai gudanar da gonarsa. Sai kuma na'urar auna ingancin filin noma da kuma na'urar kula da lafiyar yabanya da sauran tsare-tsare. Sai kuma masana irin su Malam Lawan Nura Musa, babban malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi. Na ganin mawuyaci ne manoma a Najeriya su rungumi wannan tsari cikin sauri saboda wasu dalilai.
5: Manoma gaskiya akasari ba mu karban canji. Muna nan har yanzu a kayan noma irin na al'ada. A ji a share gona da hannu a tattara a sa wuta daga bisani ko a ɗauki garma a yi huda ko kuma a nemi shanu a yi amfani da su wajen huda gonan kafin a zo a yi shuka. Wannan ko ya samu ne saboda dalilai ne kamar na farko taurin rai wajen karɓan canji da muke da shi. Wanda ya sa kamar hukumar bunƙasa gona idan suna son su yi wani abu ko su gwada iri ko su gwada wani sabon noma shi su yi abin nan da ake kira gonan gwaji. Shi manomi ya gani a zahiri kafin. Yerda

0: noma da yawa wani baya da wurin ajiya dan haka da ga manomi kan a ce maka kaka ta fita ya gama sai da noman sa yayi noman da yawa Allah ya sa masa albarka to amma fa baya da wurin ajiya dan haka dole ya sayar sannan akwai karancin bankuna da sauran kamfanoni da hanyoyin samun tallafin kudi kaman bashi da sauran su manomi na so ya aurar da yarsa ko shi dai auren mudan sa to yana buƙatan kudin da zai yi wannan abun to dan haka da kaka ta yi duk alƙawarin da zai yi na wani hidiman sa a cikin na amfanin gonan ne don haka ga bai ma noma da yawa ba ballantana ya ajiye abinda har zai iya sayarwa ko ya sayi wani inji don amfanin aikin gona don haka illa iyaka abinda da yake samu ya kare daga ciki ne sai biyan bukatu kagan akwai ce maka akwai yanayi da ace maka akwai tallafi wanda gwamnati ta iya cewa kamar baran maka misali a shekarun baya an yi wani shirin da ake ce masa nalda wanda akan share hekta-hekta na gona mai yawa sai a register wa manoma ko da 100 ne ko 500 ne a ce kowa an bashi hekta daya ko mutum biyu sun hada sun ka hekta daya na farko gonan nan share maka da'irita akan rubutun kudi za a kawo maka iri mai inganci akan rubutun wani kudi da a kawo maka taki akan lokaci mai inganci akan rubutun wani kudi kai dai manomi kana zuwa kana kula da gonan ne har sai lokacin da gona ta nuna sai kuma ka fidda amfanin nan naka sai a yi lissafin menene aka kashe maka a gona sai ka a cire sai a baka sauran haka irin wannan duk zai karfafa karfin manomi ya samu daman da zai yi noma irin na zamani a zamanance sannan ga karancin ilimi mutanen manoman nan mafi yawa na karkara ne ba su da ilimi sannan kuma gwamnati ba ta iya daukan wadatattun malaman gona da za su bi dukkan manoma kauye da lungu da sako a karantar da su da noma yadda za su yi noma a zamanance kawai suna nan ne sai dan abin da suka tsinta da irin dabarorin su da sauran su idan ma aka ce maka akwai wani abin da yazo na gwamnatin ma sai ka samu an tsawwala musu yadda ba za su iya ma karban kayan har su yi noman ba
1: hallinka rayuwarka
2: taimako ko kuma bayar da tallafi ga bangaren aikin gona bai tsaya kan rage kudin takin zamani da sauran mukarraban noma ba malam lawan nura masa ya baiwa gwamnatoci wannan shawara kan yadda za su magance matsalolin da suka dabaibaye bangaren noma na kasar
0: idan gwamnati ta nemi kwararru ta fito da tsare-tsare masu inganci wanda aka tsara aka ce to yau ga yadda za a yi manomi ya zo ya karbi kayan aiki a farashi mai sauki sannan ya biya a hankali ko kuma ta hanyar biyan amfanin gonansa ko su hada kungiya su karbi tractor su mutum kaza su yi amfani da ita su noma gonansa akan lokaci su mai aiki mana makocinsa da sauransu kaga wannan hanyoyi su ne da su taimaka lallai a samu ci gaban harkan gona da sauransu har ila yau kuma akwai bukatan a cusa ma yara matasa sha'awan noman nan tun suna kanana dan yanzu wallahi kaje ka samu yaran da suke sha'awan shiga harkan noma ko karatun noma basu da yawa so suna ganin babu wani alheri a cikin sa kar ma ya ce maka yanda yanzu manoma da yawa harkan a wannan bana da rashin farashin amfanin gonan nan yasa duk suke kokarin su ma bar noman kokari ake yanzu a ta kan shawo kan manoma su zawo ma su yi noman ko da me sun ga abun ba daraja to don Allah muna roƙon gwamnati ta tsaya ta yi kula ta yi shawawari masu kyau ana son manoma ya samu sauki fatan mu malaman gona shine a ce manomi da abin amfanin gonansa ba wai yayi tsada ba amma yayi daraja ta me daraja shine abin da ka shuka in ka kashe 100,000 ne sai in ka samu naira 140 ko da 30 ko da 50 ai kaga ka samu kame da abin da kai haka samu riban da zaka biya wasu bukatunka amma idan aka waye gari aka ce yau da aka kashe naira 100,000 a gonanka ka zo kana samun naira 80 ko 90 kaga tsakanin da Allah akwai matsala
1: hallinka rayuwarka
2: Da yake kakar noman damunar bana ta sake zagayowa hankalin manoma a kasashe irin Najeriya ya karkata ga gonakinsu inda suke cike da dimbin fatan samun tallafin gwamnatocin kasar a bangaren karfafa noman zamani da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin aikin noma don cimma burinsu na bunƙasa samar da abinci da haɓaka kuɗin shigarsu ga na gwamnati Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Najeriya da ya bada gudunmawarsa wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda har yanzu kananan manoma a Najeriya na nan kan tsarin noma na kaka da kakanni. Lamarin da ake gani yana hana ruwa gudu wajen tabbatar da cimma burin kasar na kasancewa mai dogaro da kai a fannin samun wadatar abinci. Tarewa da manoma suka yi a tsarin noma na gargajiya da ya hada da amfani da garma da fartanya tare da bugun dawa da masara ko shinkafa bayan an yi girbi. Irin wannan tsari a cewar masana a fannin aikin gona ya dade yana gurgunta kokarin kasar na haɓaka samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida. Malam Zakar Jikin Ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya. Ya kalli wannan matsala ta rashin rungumar tsarin noman zamani ta fuskoki uku.
2: Lallai bunƙasan ɓangaren harkar noma yana ja baya sosai saboda rashin karɓan canji daga wajen manoma. Wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda aƙalla guda uku. Rashin karɓan canji wanda muke cewa a rayuwa komai akwai canji da yake iya zuwa wanda ake karɓa. Hatta cikin addini ma wani abin da aka samu halal ne amma canjin saboda lalura zai iya zuwa ya canja shi. So manoma ba su karɓan canji. Duk abin da ya zo musu suna dogara da duk abin da suka gada tsarin da ake yi na iyaye da kakanni sun ki su bude kofa su karbi canji. Sannan abu na biyu akwai karancin wayewa da kuma wayar da kan mutane da kuma rashin saka budget din da ya kamata wato kasafin kuɗi da ya kamata a cikin harkan gona wato tallafi dai kawai in general daga cikin gwamnatocin jihohin arewa wanda in da ka duba ka samu cap a cikin masu jihohi masu budget babu wata wanda za ka samu budget dinsa harkan noma ya zo na uku ma zai wuya. So wannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala wanda kuma mafi yawanci in ma an saka din sai ka samu an saka ne kawai ceremonial amma cin kudin akai. Sai abu na uku kamar yadda na faɗa abin da ya shafi awareness kai yanzu dan jarida ne amma na zaman da aka shekara guda local awareness da ake irin na da na malaman aikin gona su je su kira mutane a ƙauyuka da waya a zauna a gaban mai gari a musu bayani akan ci gaban da aka samu da sauransu sai ka shekara guda ba gani wannan ba za a ga an zo na wasu program din wani program din ma minti gada kuma da turanci ba a fassara wa mutanen mu ba wanda kuma mafi yawanci kashi 75 zuwa 80 na manoma a arewacin Najeriya Hausawa ne. So wannan suna daga cikin kadan daga cikin matsalolin sai kuma abin da yake na ƙarshe wanda kuma shine babba talauci. Talauci tana play role sosai akan rashin ci gaban harkan gona domin in mun ce za a yi mechanized farming abubuwan da duk da a sayi amfani da su na kaman hectare ɗaya yanzu hectare ɗaya inda za ka yi mechanized farming akalla ka cire masa kuɗi ka ajiye masa abin da ya kai 800,000 zuwa sama. So ko kuma miliyan ɗaya. So yanzu ta ina ne wani manoman mu da zai noma hectare ɗaya ka same shi da ma miliyan ɗaya. Kuma kamfanonin da suke bada tallafi akan harkan gona saboda influence na addini mu addinin mu ya hana mu cin riba kuma ba su fito da tsarika wanda ya kamata ba wanda zai zama ba ci ba hidiman cin riban ba sai ya zama manoma ba sa iya karban basu suka da su yi aikin gona da shi daga baya su mayar sannan masu iya bayarwan individual su kuma sun saka tsanani akai wanda manomin da ya gama amma aikin yayi kyau to riban na wanda ya bashi aron kudi ne
3: to kana wannan magana akan batun karancin tallafi a cikin bayananka me zaka ce kuma akan tsare-tsaren tallafi da gwamnatin Najeriya da hukumomin suke misali kamar CBN nasa akwai da wani shiri na noma akwai bankin bunƙasa aikin gona da sauransu baka ga irin wannan tallafin su ya kamata a ce ya ciki wannan gurbin
2: ranka dade tallafi da ake yi idan ana son tallafin da zai cike gurbi wa manoman to tallafin ya fito daga gwamnatocin jihohinsu wanda da a bada ka'idoji masu sassauci kuma an san mutum an san yadda za a yi an san yadda yake noma yawanci tallafin da ake bayarwa na bankuna CBN da sauran Ministry of Agric da waye tsare-tsarensa ya yi yawa wa manomi wanda dai taso daga ƙauye zo capital na jiha sai ya iya zuwa so 10 ko 15 kafin ya cimma abin ya hau masa kai ya haƙura wasu kuma daga cikin tallafin da ake bayarwa federal government ne amma yakan zo indirectly ta hannun state government so su din dai kamar yadda na faɗa su ne matsalolin noma kuma su ne ma kashi 75 na matsalolinmu a Najeriya domin inda ya kamata ne idan gwamnatin tarayya ta cire let's say biliyan 100 aka ce jihanka ta samu biliyan 4 ko 3 to ya kamata ne ka ƙara biliyan 2 domin manoman ka su samu su to sai dai ka ga samu fa ba a raba abin da yake rabin abin da gwamnatin tarayya ta bayar ba so kuma wannan din ma da aka samu mutumin da tun da yake sunan gona kawai ya sani sunan gona a baki to su ne fa ake ba su wannan tallafi ba asalin manoman ba so kaga dai duyun da ka faɗa yanda na gaya maka nan dai tsare-tsaren na da zaka bi ka samu bashin da kuma soft loan wanda kuma a ce ma wanda ba riba sai dai zaka biya kuɗin charges fee da sauransu duka babu su sannan kuma gwamnatocin jihohi ba su da political will wato niyya na inganta abin sai dai faɗa a baki kawai amma da suna da shi wallahi da noma da kiwo arewacin Najeriya sai mun ciddo wasu kasashe ma
0: muhallinka rayuwarka muhimmancin komawa ga tsarin noma na zamani yana da girman gaske musamman a fannin samun sakamako mai kyau a yayin girbi rage bukatar masu aikin kwadago a cikin gona da kuma samun karin kudaden shiga daga amfanin gonar da manomi ya sayar sai dai duk da wannan fa'idar wasu da dama daga cikin kananan manoma a kasashe masu tasowa irin Najeriya ba sa amfani da wannan tsari saboda wasu dalilai da suka hada da rashin wayar da kan manoma da kuma uwa uba talauci da rashin samun tallafi Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne kuma shi ma a cewar sa kananan manoma irinsa suna sha'awar tsarin noman na zamani to amma ya ce ya fi karfin su
4: inde noma irin na zamani ne dole yana bukatan kayan aiki kamar su tractor su abin yankan shinkafa ko abin shuka na zamani wanda ka gani kamar turawa ko mutanen China suke amfani da shi na kudi ne mu kuma sakamakon ba karfi kake da shi ba kudi kuma yanzu daga nan misali kawai daga nan je gonan kawai akalla gonan na da nisa dole he na zuba mai a machine naira 2,000-3,000 kafin ya kai ni gona in dawo to idan ka je ka kuskura kace za ka dauki abun wannan zamani kai tractor ma ba samu ake yi ba ba samun tractor ake yi ba ballantana ka gani in dai ba gwamnatin tarayya ko gwamnatin da jihohi sun taimaka sun samar da kayan aiki na zamani a dan kudi kankani to zaka iya yin juyawa irin wannan amma in dai ba nan ba gaskiyar magana ba zaka gara ka ci gaba da yi irin local yanda kake yi ka sami iya abin da ka samu ka hakura
3: amma ana ga kamar akwai tallafi ai da ita gwamnatoci a Najeriya suke tsarawa suke shiryawa manoma irin ku kananan manoma irin wannan tallafi baya iso
4: ranka dai gaskiya maganan da dai na gaskiya in dai a Najeriya ne irin wannan tallafin wallahi ma masu hannu da shuni ake bayarwa dan akwai wani taki da zaka ga an fito da shi wallahi ya kai shekara 3 ko 4 a jiye a wajen waɗanda aka raba musu dan su amma yazo hannun talaka gaskiya mu ba samu muke ba dan in dai ba kana da wani wanda zai iya taimaka maka ba ma wani ka bada kuɗin ma ba ka samu ba
3: wani bangare ne yazo yanzu a cikin tsarin noma na zamani ka fara amfani da

0: abinda da a ce har a samu a kai wani kasashe idan har suka taimaka mana wallahi wannan abun Allah ji kan Buhari yace ku yi noma ku taimaki kanku da kanku wallahi da ku samu ci gaba in dai har da ku iya noma abinda da ku ci koda wanda da ku sayar ne ku noma kuna da wanda da ku ci da ku sayar wallahi ci gaba dai zo mu daina dogaro akan man fetur yanzu akan man fetur an ce kaza duk man fetur amma in mun yi noman nan wallahi ko baka sayar ba zaka ci kayanka
1: hallinka rayuwarka
2: daga cikin sabbin hanyoyin noma na zamani har da amfani da jirage marasa matuƙa musamman a manyan gonaki da amfani da taswira don tsara yadda manomi zai gudanar da gonarsa sai kuma na'urar auna ingancin filin noma da kuma na'urar kula da lafiyar yabanya da sauran tsare-tsare sai kuma masana irin su Malam Lawan Nura Musa babban malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi na ganin mawuyaci ne manoma a Najeriya su rungumi wannan tsari cikin sauri saboda wasu dalilai
3: manoma gaskiya akasari ba mu karban canji muna nan har yanzu a kayan noma irin na al'ada a je a share gona da hannu a tattara a sa wuta daga bisani ko a ɗauki garma a yi huda ko kuma a nemi shanu a yi amfani da su wajen huda gonan kafin a zo a yi shuka wannan ko ya samu ne saboda dalilai ne kamar na farko taurin rai wajen karɓan canji da muke da shi wanda ya sa kaman hukumar bunƙasa gona idan suna son su yi wani abu ko su gwada iri ko su gwada wani sabon noma shi su yi abin nan da ake kira gonan gwaji shi manomi ya gani a zahiri kafin ya yarda ya fara yi a gonansa to bayan wannan al'ada akwai yanayi na yadda kasan take gaskiya akwai talauci iyakan talauci musamman a gefen manoma ta yanda shike zaka ga abin da da je a saya dan karamin inji power tiller din nan zaka samu za a iya samu na 500,000-700,000 amma manomi ba zai iya saya ba kayayyakin da ya kamata ya amfani da shi na zamani an sauƙaƙa shi a yanzu ta yanda yake zaka same su kanana kuma za su biya bukata amma babu kudin siya a wani gefen kuma akwai karancin ilimin amfani da wannan kayayyaki ta yanda shike koda manoman suna da kudi a hannunsu ba za su yunkura su ga cewa sun je sun saya sun yi amfani da shi ba saboda ba san yanda ake aiki da shi ba su kuma san muhimmancin amfani da shi ba wani dalili kuma shine gaskiya akwai karancin taimako daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman wannan shekaru uku da muke ciki manoma mun sa ido amma dai har yanzu babu wani yunkuri na musamman ko wani abin da ya samu domin ganin an taimakawa manoma musamman ta wajen samar da kayayyakin aiki irin waɗannan wanda a baya akan samar har da traktoci ko a haya ko kuma akan bayar a cewa bashi domin su manoman su biya a hankali amma duk waɗannan abubuwa yanzu babu su she dai a yi ta wai za a yi amma dai har yanzu ba a yi ba to abin ya fara fitowa karara na yadda yake shafan manoma musamman kanana so muna gani gashi abu ne wanda shike manomi ya san shi yana da ilimi yadda zai aiki da shi ba ya da halin da zai saya sannan kuma bai samu wani gudunmawa daga gwamnati ba so wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin yadda aikin gonan ya fara
2: hallinka rayuwarka Yankin arewacin Najeriya yanki ne mai matukar albarkar noma inda ake iya noma kusan kowanne irin nau'in abinci a shekarun baya sai da kai an assasa gagarumar dalar gida a birnin Kano baya ga cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da ba na ci ba irin su auduga da ake da su a wasu daga cikin jihohin yankin sannan a hankali tasirin yankin a fannin noma yayi baya sosai saboda dalilai da dama kamar yadda Alhaji Danjuma Abdullahi Talak shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya reshen jihar Bauchi ke cewa
4: manoman mu yafi yawa masu karamin karfi ne wanda duka abubuwan da ake bukata a yi amfani da shi na zamani wanda zai sa a inganta noma yayi yawa mai amfani ba su da shi don haka suna fama ne da abin da za su hannu baka hannu kwarya yadda za su samu kudin taki matsala ce bar ma ta magana kudin da su biya ayyuka a gonansu kafin a zo kuma kan abubuwan da za su saya na injina na aikin zamani na biyu akwai karancin haɗin kai manoma ba za su iya haɗa kansu a ƙungiya su sayi abin da zai amfane su ba misali a yanayin na Najeriya nan manoma sun ɗauka wai ƙungiya shine idan an ce ga tallafi na zuwa ko wani bashin da za a ba na gwamnati an ce sai an yi ƙungiya su yi ƙungiya

0: Maimakon idan an ce yau ga kayan aiki na naira miliyan ɗaya, manomi ƙarami ba da miliyan ɗaya, sannan amma za su iya haɗa kai su goma, kowa ya kawo 100,000 a sayi wannan injin. Injin na idan sun saye shi zai musu aikinsa a kan lokaci, kuma sannan zai fita ya nemo musu kuɗin shiga ma. Akwai ƙarancin wannan haɗin kai ɗin na ya jan an ganin cewa an yi ƙungiya don cimma irin wannan gurace-guracen. Na uku shi ne akwai ƙarancin tallafi ko taimako daga gwamnati. Gwamnati ba ta da sha'awa sosai da yawa akan hidimar manomi. Da abin daga manomi ya yi to ya yi ne bakin iya ƙoƙarinsa, ba wai gwamnati ba. Don haka idan ya noma abin da ya noma da yawa, wani baya da wurin ajiya. Don haka daga manomi kan a ce maka kaka ta fita ya gama sai da nomansa, ya yi noman da yawa, Allah ya sa masa albarka, to amma fa baya da wurin ajiya, don haka dole ya sayar. Sannan akwai ƙarancin bankuna da sauran kamfanoni da hanyoyin samun tallafin kuɗi kamar bashi da sauransu. Manomi na so ya aurar da ƴarsa ko shi dai auren mudansa, to yana buƙatan kuɗin da zai yi wannan abun. To don haka da kaka ta yi duk alƙawarin da zai yi na wani hidimarsa a cikin wannan amfanin gonan ne. Don haka ga bai ma noma da yawa ba, ballantana ya ajiye abin da har zai iya sayarwa ko ya sayi wani inji don amfanin aikin gona. Don haka illa iyaka abin da yake samu ya ƙare daga ciki ne sai biyan buƙatu. Kagan akwai ce maka akwai yanayi da a ce maka akwai tallafi wanda gwamnati ta iya cewa kamar baran maka misali a shekarun baya an yi wani shirin da ake ce masa nalda, wanda akan share hekta-hekta na gona mai yawa, sai a yi rijista wa manoma ko da 100 ne ko 500 ne, a ce kowa an bashi hekta ɗaya, ko mutum biyu sun haɗa sun karɓi hekta ɗaya. Na farko gonan nan share maka da'irita akan rubutun kuɗi, za a kawo maka iri mai inganci akan rubutun wani kuɗi, za a kawo maka taki akan lokaci mai inganci akan rubutun wani kuɗi. Kai dai manomi kana zuwa kana kula da gonan ne har sai lokacin da gona ta nuna, sai kuma ka fidda amfanin nan naka, sai a yi lissafin menene aka kashe maka a gona, sai ka a cire sai a baka sauran. Haka irin wannan duk zai ƙarfafa manomi ya samu daman da zai yi noma irin na zamani a zamanance. Sannan ga ƙarancin ilimi, mutanen manoman nan mafi yawa na karkara ne, ba su da ilimi, sannan kuma gwamnati ba ta iya ɗaukan wadatattun malaman gona da za su bi dukkan manoma ƙauye da lungu da saƙo a karantar da su da noma yadda za su yi noma a zamanance. Kawai suna nan ne sai ɗan abin da suka tsinta da irin dabarorinsu da sauransu. Idan ma aka ce maka akwai wani abin da ya zo na gwamnatin ma, sai ka samu an tsawwala musu yadda ba za su iya ma karɓan kayan har su yi noman ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Taimako ko kuma bayar da tallafi ga ɓangaren aikin gona bai tsaya kan rage kuɗin takin zamani da sauran muƙarraban noma ba. Malam Lawan Nura Masa ya baiwa gwamnatoci wannan shawara kan yadda za su magance matsalolin da suka dabaibaye ɓangaren noma na ƙasar.
0: Idan gwamnati ta nemi ƙwararru ta fito da tsare-tsare masu inganci wadda aka tsara aka ce to yau ga yadda za a yi, ga yadda za a yi manomi ya zo ya karbi kayan aiki a farashi mai sauki, sannan ya biya a hankali ko kuma ta hanyar biyan amfanin gonansa, ko su haɗa ƙungiya su karbi tractor su mutum kaza su yi amfani da ita su noma gonansa akan lokaci su mai aikin wani makocinsa da sauransu. Kaga wannan hanyoyi su ne da su taimaka lallai a samu ci gaban harkan gona da har ila yau. Kuma akwai buƙatan a cusa ma yara matasa sha'awan noman nan tun suna ƙanana. Dan yanzu wallahi kaje ka samu yaran da suke sha'awan shiga harkan noma ko karatun noma ba su da yawa, so suna ganin babu wani alheri a cikin sa. Kar ma ya ce maka yanda yanzu manoma da yawa harkan a wannan banda rashin farashin amfanin gonan nan yasa duk suke kokarin su ma bar noman. Kokari ake yanzu a ta kan shawo kan manoma su zawo ma su yi noman, saboda me sun ga abun ba daraja. To don Allah muna roƙon gwamnati ta tsaya ta yi kula ta yi shawarwari masu kyau. Ana son manoma ya samu sauki. Fatan mu malaman gona shine a ce manomi da abin amfanin gonansa ba wai yayi tsada ba, amma yayi daraja. Ta me daraja shine abin da ka shuka in ka kashe 100,000 ne, yau in ka samu naira 140 ko da 30 ko da 50, ai ka samu ka mai da abin da ka samu riban da zaka biya wasu bukatunka. Amma idan aka waye gari aka ce yau da aka kashe naira 100,000 a gonanka, ka zo kana samun naira 80,000 ko 90, kaga tsakanin da Allah akwai matsala.
1: Muhallinka, rayuwarka.
2: Da yake kakar noman damunar bana ta sake zagayowa, hankalin manoma a kasashe irin Najeriya ya karkata ga gonakinsu, inda suke cike da ɗumbin fatan samun tallafin gwamnatocin ƙasar a ɓangaren ƙarfafa noman zamani da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin aikin noma don cimma burinsu. na bunƙasa samar da abinci da haɓaka kuɗin shigarsu da na gwamnati. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu daga jihar Bauchin, Najeriya, da ya ba da gudunmawarsa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.
3: Daga nan sashen Hausa na Radio France International, RFI, kenan bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku, Nasiru Sani, zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda har yanzu kananan manoma a Najeriya na nan kan tsarin noma na kaka da kakanni. Lamarin da ake gani yana hana ruwa gudu wajen tabbatar da cimma burin kasar na kasancewa mai dogaro da kai a fannin samun wadatar abinci. Tarewa da manoma suka yi a tsarin noma na gargajiya da ya hada da amfani da garma da fartanya tare da bugun dawa da masara ko shinkafa bayan an yi girbi. Irin wannan tsari a cewar masana a fannin aikin gona ya dade yana gurgunta kokarin kasar na haɓaka samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida. Malam Zakar Jikin Ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya. Ya kalli wannan matsala ta rashin rungumar tsarin noman zamani ta fuskoki uku.
2: Lallai bunƙasan ɓangaren harkar noma yana ja baya sosai saboda rashin karɓan canji daga wajen manoma. Wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda aƙalla guda uku. Rashin karɓan canji, wanda muke cewa a rayuwa komai akwai canji da yake iya zuwa wanda ake karɓa, hatta cikin addini ma wani abin da aka samu halal ne amma canjin saboda lalura zai iya zuwa ya canja shi. So manoma ba su karɓan canji. Duk abin da ya zo musu suna dogara da duk abin da suka gada tsarin da ake na iyaye da kakanni, sun isa bude kofa su karbi canji. Sannan abu na biyu, akwai karancin wayewa da kuma wayar da kan mutane da kuma rashin saka budget din da ya kamata, wato kasafin kuɗi da ya kamata a cikin harkan gona, wato tallafi dai kawai in general daga cikin gwamnatocin jihohin arewa, wanda in da ka duba ka samu cap a cikin masu jihohi masu budget babu wata wannan da ka samu budget dinsa. Harkan noma ya zo na uku ma zai wuya. So wannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala, wanda kuma mafi yawanci in ma an saka din sai ka samu an saka ne kawai ceremonial amma cin kudin aka yi. Sai abu na uku kamar yadda na faɗa, abin da ya shafi awareness. Kai yanzu dan jarida ne amma na zaman da aka shekara guda local awareness da ake irin na da na malaman aikin gona su je su kira mutane a ƙauyuka da waye a zauna a gaban mai gari a musu bayani akan ci gaban da aka samu da sauransu. Sai ka shekara guda ba gani wannan ba. Za ka ga an zo na wasu program din, wani program din ma minti gada kuma da turanci ba fassara wa mutanen mu ba, wanda kuma mafi yawanci kashi 75 zuwa 80 na manoma a arewacin Najeriya Hausawa ne. So wannan suna daga cikin kadan daga cikin matsalolin. Sai kuma abin da yake na ƙarshe, wanda kuma shine babba, talauci. Talauci tana play role sosai akan rashin ci gaban harkan gona, domin in mun ce za a yi mechanized farming, abubuwan da duk da a sayi amfani da su na kaman hectare ɗaya, yanzu hectare ɗaya inda zaka yi mechanized farming akalla ka cire masa kuɗi ka ajiye masa abin da kai 800,000 zuwa sama, so ko kuma miliyan ɗaya. So yanzu ta ina ne wani manomin mu da zai noma hectare ɗaya ka same shi da ma miliyan ɗaya? Kuma kamfanonin da suke bada tallafi akan harkan gona saboda influence na addini, mu addinin mu ya hana mu cin riba, kuma ba su fito da tsarika wanda ya kamata ba, wanda zai zama ba hidiman cin riban ba. Sai ya zama manoma ba sa iya karban basu suka da su yi aikin gona da shi daga baya su mayar. Sannan masu iya bayarwan individuals su kuma sun saka tsanani akai, wanda manomin da yayi ya gama amma aikin yayi kyau, to riban na wanda ya bashi aron kuɗi ne.
3: To kana wannan magana akan batun karancin tallafi a cikin bayananka, me zaka ce kuma akan tsare-tsaren tallafi da gwamnatin Najeriya da hukumomin suke, misali kamar CBN nasa akwai da wani shiri na noma, akwai bankin bunƙasa aikin gona da sauransu, baka ga irin wannan tallafin su ya kamata a ce ya ciki wannan gurbin?
2: Ranka daɗe, tallafi da ake yi idan ana son tallafin da zai cike gurbi wa manoman, to tallafin ya fito daga gwamnatocin jihohinsu, wanda da a bada ƙa'idoji masu sassauci, kuma an san mutum, an san yadda za a yi, an san yadda yake noma. Yawanci tallafin da ake bayarwa na bankuna CBN da sauran Ministry of Agric da waye, tsare-tsarensa ya yi yawa wa manomi, wanda dai taso daga ƙauye ya zo capital na jiha sai ya iya zuwa so 10 ko 15 kafin ya cimma abin ya hau masa kai ya haƙura. Wasu kuma daga cikin tallafin da ake bayarwa federal government ne, amma yakan zo indirectly ta hannun state government. So su din dai kaman yadda na faɗa, su ne matsalolin noma, kuma su ne ma kashi 75 na matsalolinmu a Najeriya. Domin inda ya kamata ne idan gwamnatin tarayya ta cire let's say biliyan 100, aka ce jihanka ta samu biliyan 4 ko 3, to ya kamata ne ka ƙara biliyan 2 domin manoman ka su samu su to sai dai ka ga samu fa ba a raba abin da yake rabin abin da gwamnatin tarayya ta bayar ba so kuma wannan din ma da aka samu mutumin da tun da yake sunan gona kawai ya sani sunan gona a baki to su ne fa ake ba su wannan tallafi ba asalin manoman ba so kaga dai duk yanda ka faɗa yanda na ga ya maka nan dai tsare-tsaren na da zaka bi ka samu bashin da kuma soft loan wanda kuma a ce ma wanda ba riba sai dai zaka biya kuɗin charges fee da sauransu duka babu su sannan kuma gwamnatocin jihohi ba su da political will wato niyya na inganta abin sai dai fada a baki kawai amma da suna da shi wallahi da noma da kiwo a arewacin Najeriya sai mun cedda wasu kasashe ma
0: muhallinka rayuwarka muhimmancin komawa ga tsarin noma na zamani yana da girman gaske musamman a fannin samun sakamako mai kyau a yayin girbi rage bukatar masu aikin kwadago a cikin gona da kuma samun karin kudaden shiga daga amfanin gonar da manomi ya sayar sai dai duk da wannan fa'idar wasu da dama daga cikin kananan manoma a kasashe masu tasowa irin Najeriya ba sa amfani da wannan tsari saboda wasu dalilai da suka hada da rashin wayar da kan manoma da kuma uwa uba talauci da rashin samun tallafi Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne kuma shi ma a cewarsa kananan manoma irinsa suna sha'awar tsarin noman na zamani to amma ya ce ya fi karfin su
4: inda noma irin na zamani ne dole yana bukatan kayan aiki kamar su tractor su abun yankan shinkafa ko abun shuka na zamani wanda ka gani kamar turawa ko mutanen China suke amfani da shi na kudi ne mu kuma sakamakon ba karfi kake da shi ba kudi kuma yanzu daga nan misali kawai daga nan je gonan kawai akalla gonan na da nisa dole he na zuba mai a mashin naira 2,000-3,000 kafin ya kai ni gona in dawo to idan ka je ka kuskura kace zaka dauki abun wannan zamani kai tractor ma ba samu ake yi ba samun tractor ake yi ba ballantana ka gani in dai ba gwamnatin tarayya ko gwamnatin da jihohi sun taimaka sun samar da kayan aiki na zamani a dan kudi kankani to zaka iya yin juyawa irin wannan amma in dai ba nan ba gaskiyar magana ba zaka gara ka ci gaba da yi irin local yanda kake yi ka sami iya abin da ka samu ka hakura
3: amma ana ga kamar akwai tallafi ai da ita gwamnatoci a Najeriya suke tsarawa suke shiryawa manoma irin ku kananan manoma irin wannan tallafi baya iso ku
4: ranka dai gaskiya maganan da dai na gaskiya indai a Najeriya ne irin wannan tallafin wallahi ma masu hannu da shuni ake bayarwa dan akwai wani taki da zaka ga an fito da shi wallahi ya kai shekara 3 ko 4 a jiye a wajen waɗanda aka raba musu dan su amma yazo hannun talaka gaskiya mu ba samu muke ba dan indai ba kana da wani wanda zai iya taimaka maka ba ma wani ka bada kuɗin ma ba ka samu ba
3: wani bangare ne yazo yanzu a cikin tsarin noma na zamani ka fara amfani da shi ma'ana tun daga ingantaccen irin shuka da kuma magunguna na feshi da na kwari da motocin noma wato tractor da sauransu kai wanda ka fara amfani da shi yanzu a matsayin ka na karamin manomi
4: eh gaskiyar magana a dai wannan tsarin ina amfani da tractor dan audami talo ko muna talobin har mu kasance mun gono a lokacin akwai lokacin da ma tractor a jiran tractor har man garuba mukan kai a gona muna jiran a zo a mana aiki sai yi satan hanya ya zo ya mana kaga mukan yi amfani da tractor akwai wani injin da yake yankan shinkafa shi ma mukan yi ta kai nema kai ta nema dai iya zuwa shi ma mukan yi amfani da shi in ya samu in bai samu ba ko mu yi hakuri mu yi amfani da abin da muke da shi
3: a ganin ka wani irin nakasu ko rashin ci gaba rashin rungumar tsarin noma na zamani yake kawo ko manoma masu tasowa kanana
4: gaskiya yana kawo mana cikas da yawa wajen samun amfani mai yawa kaga kamar yanzu misali hekta guda a noma irin na zamani akwai wani abin da na taba following a internet yanda ake noma yanda ake shuka ayi harvesting a kwashe dan kankanin guri in ka ga buhunan da yake basu sakamakon suna da kayan aiki kuma suna da kulawa kuma taki ba waya matsalan su ko gudanar da yanda suke gudanarwa iya mashina da waya da waya kaga suke aiki wallahi an yi nisa an mana nisa fiye da yanda baka tsammani
3: menene fatan ku kuma manoma kanana a Najeriya
4: mu fatan mu da muke yi muna so gwamnatin tarayya ta kalli wannan layin dan wannan layin yafi kowanne layi tsari shine noma a noma abinda da a ci har a samu akai wani kasashe idan har suka taimaka mana wallahi wannan abun Allah jikan Buhari yace ku yi noma ku taimaki kanku da kanku wallahi da ku samu ci gaba in dai har da ku iya noma abinda da ku ci koda wanda da ku sayar ne ku noma kuna da wanda da ku ci da ku sayar wallahi ci gaba dai zo mu daina dogaro akan man fetur yanzu akan man fetur an ce kaza duk man fetur amma mun yi noman nan wallahi ko baka sayar ba zaka ci kayanka
1: muhallinka rayuwarka
0: Daga cikin sabbin hanyoyin noma na zamani har da amfani da jirage marasa matuƙa musamman a manyan gonaki. Da amfani da taswira don tsara yadda manomi zai gudanar da gonarsa. Sai kuma na'urar auna ingancin filin noma da kuma na'urar kula da lafiyar yabanya da sauran tsare-tsare. Sai kuma masana irin su Malam Lawan Nura Musa, babban malamin gona a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi. Na ganin mawuyaci ne manoma a Najeriya su rungumi wannan tsari cikin sauri saboda wasu dalilai.
5: Manoma gaskiya akasari ba mu karban canji. Muna nan har yanzu a kayan noma irin na al'ada. A ji a share gona da hannu a tattara a sa wuta daga bisani ko a ɗauki garma a yi huda ko kuma a nemi shanu a yi amfani da su wajen huda gonan kafin a zo a yi shuka. Wannan ko ya samu ne saboda dalilai ne kamar na farko taurin rai wajen karɓan canji da muke da shi. Wanda ya sa kamar hukumar bunƙasa gona idan suna son su yi wani abu ko su gwada iri ko su gwada wani sabon noma shi su yi abin nan da ake kira gonan gwaji. Shi manomi ya gani a zahiri kafin ya yarda ya fara yi a gonarsa. To bayan wannan al'ada akwai yanayi na yadda ƙasar take gaskiya. Akwai talauci, iyakan talauci musamman a gefen manoma. Ta yanda shike za ka ga abin da da je a saya ɗan ƙaramin inji power tiller ɗin nan za ka samu za a iya samu na 500,000-700,000 amma manomi ba zai iya saya ba. Kayayyakin da ya kamata ya amfani da shi na zamani an sauƙaƙa shi a yanzu. Ta yanda yake za ka same su ƙanana kuma za su biya bukata amma babu kuɗin siya. A wani gefen kuma akwai ƙarancin ilimin amfani da wannan kayayyaki ta yadda shike koda manoman suna da kuɗi a hannunsu ba za su yunkura su ga cewa sun je sun saya sun yi amfani da shi ba. Saboda kusan yadda ake aiki da shi wasu kuma san muhimmancin amfani da shi ba. Wani dalili kuma shine gaskiya akwai ƙarancin taimako daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman wannan shekaru uku da muke ciki. Manoma mun sa ido amma dai har yanzu babu wani yunkuri na musamman ko wani abin da ya samu domin ganin an taimakawa manoma musamman ta wajen samar da kayayyakin aiki irin waɗannan. Wanda a baya akan samar har da traktoci ko a haya ko kuma akan bayar a cewa bashi domin su manoman su biya hankali. Amma duk waɗannan abubuwa yanzu babu su. Shi dai a yi ta waiwaiwai za a yi amma dai har yanzu ba yi ba. To abin ya fara fitowa karara na yadda yake shafan manoma musamman ƙanana. So muna gani gashi abu ne wanda shike manomi ya san shi yana da ilimi yadda zai aiki da shi ba yi da halin da zai saya sannan kuma bai samu wani gudunmawa daga gwamnati ba. So wannan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen ganin yadda aikin gonan ya fara.
1: Hallinka rayuwarka.
0: Yankin arewacin Najeriya yanki ne mai matukar albarkar noma inda ake iya noma kusan kowanne irin nau'in abinci. A shekarun baya sai da kai an assasa gagarumar dalar gyada a birnin Kano baya ga cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da ba na ci ba irin su auduga da ake da su a wasu daga cikin jihohin yankin. Sannan a hankali tasirin yankin a fannin noma ya yi baya sosai saboda dalilai da dama. Kamar yadda Alhaji Danjuma Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya reshen jihar Bauchi ke cewa.
6: Manomanmu ya mafi yawa masu ƙaramin ƙarfi ne, wadda duka abubuwan da ake bukata a yi amfani da shi na zamani wanda zai sa a inganta noma ya yi yawa mai amfani ba su da shi. Don haka suna fama ne da abin da za su ci hannu baka hannu ƙwarya. Yadda za su samu kuɗin taki matsala ce, bar mata magana kuɗin da su biya ayyuka a gonansu kafin a zo kuma kan abubuwan da za su saya na injina na aikin zamani. Na biyu akwai ƙarancin haɗin kai. Manoma ba za su iya haɗa kansu a ƙungiya su sayi abin da zai amfane su ba. Misali, a yanayin na Najeriya nan manoma sun ɗauka wai ƙungiya shine idan an ce ga tallafi na zuwa ko wani bashin da za a ba na gwamnati an ce sai an yi ƙungiya su yi ƙungiya. Maimakon idan an ce yau ga kayan aiki na naira miliyan ɗaya, manomi ƙarami ba da miliyan ɗaya. Sannan amma za su iya haɗa kai su goma kowa ya kawo 100,000 a sayi wannan injin. Injin nan idan sun saye shi zai musu aikinsa a kan lokaci kuma sannan zai ta yi nemo musu kudin shiga ma. To akwai ƙarancin wannan haɗin kai ɗin na yi jan an ganin cewa an yi ƙungiya don cimma irin wannan gurace-gurace. Na uku shine akwai ƙarancin tallafi ko taimako daga gwamnati. Gwamnati ba ta da sha'awa sau da yawa akan hidimar manomi. da abin da ga manomi yayi to yayi ne bakin iya kokarin sa ba wai gwamnati ba don haka idan ya noma abin da ya noma da yawa wani bai da wurin ajiya don haka da ga manomi kan a ce maka kaka ta fita ya gama sai da noman sa yayi noman da yawa Allah ya sa masa albarka to amma fa bai da wurin ajiya don haka dole ya sayar sannan akwai karancin bankuna da sauran kamfanoni da hanyoyin samun tallafin kuɗi kaman bashi da sauran su manomi na so ya aurar da yar sa ko shi dai auren mu dan sa to yana bukatan kuɗin da zai yi wannan abun to dan haka da kaka ta yi duk alƙawarin da zai yi na wani hidiman sa a cikin wannan amfanin gonan ne don haka ga bai ma noma da yawa ba ballantana ya ajiye abin da har zai iya sayarwa ko ya sayi wani inji dan amfanin aikin gona don haka illa iyaka abin da yake samu ya kare daga ciki ne sai biyan bukatu kaga in akwai ce maka akwai yanayi da a ce maka akwai tallafi wanda gwamnati ta iya cewa kamar baran maka misali a shekarun baya an yi wani shirin da ake ce masa nalda wanda akan share hekta-hekta na gona mai yawa sai a yi rijista wa manoma ko da 100 ne ko 500 ne a ce kowa an bashi hekta daya ko mutum biyu sun hada sun karbi hekta daya na farko gonan nan share maka da'irita akan rubutun kuɗi za a kawo maka iri mai inganci akan rubutun wani kuɗi da a kawo maka taki akan lokaci mai inganci akan rubutun wani kuɗi kai dai manomi kana zuwa kana kula da gonan ne har sai lokacin da gona ta nuna sai kuma ka fidda amfanin nan naka sai a yi lissafin menene aka kashe maka a gona sai ka a cire sai a baka sauran haka irin wannan duk zai karfafa wani karfin manomi ya samu daman da zai yi noma irin na zamani a zamanance sannan ga karancin ilimi mutanen manoman nan mafi yawa na karkara ne ba su da ilimi sannan kuma gwamnati ba ta iya daukan wadatattun malaman gona da za su bi dukkan manoma kauye da lungu da sako a karantar da su da noma yadda za su yi noma a zamanance kawai suna nan ne sai dan abin da suka tsinta da irin dabarorin su da sauran su idan ma aka ce maka akwai wani abin da ya zo na gwamnatin ma sai ka samu an tsawwala musu yadda ba za su iya ma karban kayan har su yi noman ba
7: hallinka rayuwarka
0: taimako ko kuma bayar da tallafi ga bangaren aikin gona bai tsaya kan rage kudin takin zamani da sauran mukarraban noma ba malam lawan nura masa ya baiwa gwamnatoci wannan shawara kan yadda za su magance matsalolin da suka dabaibaye bangaren noma na kasar
6: idan gwamnati ta nemi kwararru ta fito da tsare-tsare masu inganci wanda aka tsara aka ce to yau ga yadda za a yi manomi ya zo ya karbi kayan aiki a farashi mai sauki sannan ya biya a hankali ko kuma ta hanyar biyan amfanin gonansa ko su hada kungiya su karbi tractor su mutum kaza su yi amfani da ita su noma gonansa akan lokaci su mai aiki ma makocin su da sauran su kaga wannan hanyoyi su ne da su taimaka lallai a samu ci gaban harkan gona da sauran har ila yau kuma akwai bukatan a cusa ma yara matasa sha'awan noman nan tun suna kanana dan yanzu wallahi kaje ka samu yaran da suke sha'awan shiga harkan noma ko karatun noma basu da yawa to suna ganin babu wani alheri a cikin sa kar ma ya ce maka yanda yanzu manoma da yawa harkan a wannan bana da rashin farashin amfanin gonan nan yasa duk suke kokarin su ma bar noman kokari ake yanzu a ta kan shawo kan manoma su zawo ma su yi noman kuma da me sun ga ambun ba daraja to don Allah muna roƙon gwamnati ta tsaya ta yi kula ta yi shawawari masu kyau ana son manoma ya samu sauki fatan mu malaman gona shine a ce manomi da abin amfanin gonansa ba wai yayi tsada ba amma yayi daraja ta me daraja shine abin da ka shuka in ka kashe 100 ne yau ka samu naira 140 ko da 30 ko da 50 ai ka samu ka mai da abin da ka samu riban da zaka biya wasu bukatun ka amma idan aka waye gari aka ce yau da aka kashe naira 100 a gonanka ka zo kana samun naira 80 ko 90 kaga tsakanin da Allah akwai matsala
7: hallinka rayuwarka
0: Da yake kakar noman damunar bana ta sake zagayowa hankalin manoma a kasashe irin Najeriya ya karkata ga gonakin su inda suke cike da dimbin fatan samun tallafin gwamnatocin kasar a bangaren karfafa noman zamani da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin aikin noma don cimma burin su na bunƙasa samar da abinci da haɓaka kuɗin shigar su da na gwamnati Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Najeriya da ya ba da gudunmawar sa wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasir Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa nan
8: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan bar mu shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda har yanzu kananan manoma a Najeriya na nan kan tsarin noma na kaka da kakanni. Lamarin da ake gani yana hana ruwa gudu wajen tabbatar da cimma burin kasar na kasancewa mai dogaro da kai a fannin samun wadatar abinci. Tarewa da manoma suka yi a tsarin noma na gargajiya da ya hada da amfani da garma da fartanya tare da bugun dawa da masara ko shinkafa bayan an yi girbi. Irin wannan tsari a cewar masana a fannin aikin gona ya dade yana gurgunta kokarin kasar na haɓaka samar da abinci ta hanyar noma a cikin gida. Malam Zakar Jikin Ma'aji masharhanci ne kan harkokin noma da kiwo a Najeriya. Ya kalli wannan matsala ta rashin rungumar tsarin noman zamani ta fuskoki uku.
2: Lallai bunƙasan ɓangaren harkar noma yana ja baya sosai saboda rashin karɓan canji daga wajen manoma. Wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda aƙalla guda uku. Rashin karɓan canji wanda muke cewa a rayuwa komai akwai canji da yake iya zuwa wanda ake karɓa. Hatta cikin addini ma wani abin da aka samu halal ne amma canjin saboda lalura zai iya zuwa ya canja shi. So manoma ba su karɓan canji. Duk abin da ya zo musu suna dogara da duk abin da suka gada tsarin da ake yi na iyaye da kakanni sun ƙi su buɗe ƙofa su karɓi canji. Sannan abu na biyu akwai ƙarancin wayewa da kuma wayar da kan mutane da kuma rashin saka budget ɗin da ya kamata wato kasafin kuɗi da ya kamata a cikin harkan gona wato tallafi dai kawai in general daga cikin gwamnatocin jihohin arewa wanda in da ka duba ka samu cap a cikin masu jihohi masu budget babu wata wanda za ka samu budget ɗinsa harkan noma ya zo na uku ma zai wuya. So wannan yana daga cikin abin da yake kawo matsala wanda kuma mafi yawanci in ma an saka din sai ka samu an saka ne kawai ceremonial amma cin kudin akai sai abu na uku kaman yanda na faɗa abin da ya shafi awareness kai yanzu dan jarida ne amma na zaman da aka shekara guda local awareness da ake irin na da na malaman aikin gona su je su kira mutane a kauyuka da waye a zauna a gaban mai gari a musu bayani akan ci gaban da aka samu da sauransu sai ka shekara guda ba gani wannan ba za a ga an zo na wasu program din wani program din ma minti gari kuma da turanci ba fassarawa mutanen mu ba wanda kuma mafi yawanci kashi 75 zuwa 80 na manoma a arewacin Najeriya Hausawa ne. So wannan suna daga cikin kadan daga cikin matsalolin sai kuma abin da yake na karshe wanda kuma shine babba talauci. Talauci tana play role sosai akan rashin ci gaban harkan gona domin in mun ce za a yi mechanized farming abubuwan da duk da sai amfani da su na kaman hectare ɗaya yanzu hectare ɗaya inda zaka yi mechanized farming akalla ka cire masa kuɗi ka ajiye masa abin da yake 800,000 zuwa sama. So ko kuma miliyan ɗaya. So yanzu ta ina ne wani manoman mu da dai noma hectare ɗaya ka same shi da ma miliyan ɗaya. Kuma kamfanonin da suke bada tallafi akan harkan gona saboda influence na addini mu addinin mu ya hana mu cin riba kuma ba su fito da tsarika wanda ya kamata ba wanda zai zama ba hidiman cin riban ba sai ya zama manoma ba sa iya karban ba su suka da za su yi aikin gona da shi daga baya su mayar sannan masu iya bayarwan individuals su kuma sun saka tsanani akai wanda manomin da yayi ya gama amma aikin yayi kyau to riban na wanda ya bashi aron kudi ne
3: to kana wannan magana akan batun karancin tallafi a cikin bayananka me zaka ce kuma akan tsare-tsaren tallafi da gwamnatin Najeriya da hukumomin suke misali kamar CBN nasa akwai da wani shiri na noma akwai bankin bunƙasa aikin gona da sauransu baka ga irin wannan tallafin su ya kamata a ce ya ciki wannan gurbin
2: ranka dade tallafi da ake yi idan ana son tallafin da zai cika gurbi wa manoman to tallafin ya fito daga gwamnatocin jihohinsu wanda da a bada ka'idoji masu sassauci kuma an san mutum an san yadda za a yi an san yadda yake noma yawanci tallafin da ake bayarwa na bankuna CBN da sauran Ministry of Agric da waye tsare-tsarensa ya yi yawa wa manomi wanda dai taso daga kauye zo capital na jiha sai ya iya zuwa so 10 ko 15 kafin ya cimma abin ya hau masa kai ya haƙura wasu kuma daga cikin tallafin da ake bayarwa federal government ne amma yakan zo indirectly ta hannun state government so su din dai kaman yadda na faɗa su ne matsalolin noma kuma su ne ma kashi 75 na matsalolin mu a Najeriya domin inda ya kamata ne idan gwamnatin tarayya ta tsara let's say biliyan 100 aka ce jihanka ta samu biliyan 4 ko 3 ko ya kamata ne ka ƙara biliyan 2 domin manomanka su samu su to sai dai ka ga samu fa ba a raba abin da yake rabin abin da gwamnatin tarayya ta bayar ba so kuma wannan din ma da aka samu mutumin da tun da yake sunan gona kawai ya sani sunan gona a baki to su ne fa ake ba su wannan tallafi ba asalin manoman ba so kaga dai duk yanda ka faɗa yanda na ga maka nan dai tsare-tsaren na da zaka bi ka samu bashin da kuma soft loan wanda ko kuma a ce ma wanda ba riba sai dai zaka biya kuɗin charges fee da sauransu duka babu su sannan kuma gwamnatocin jihohi ba su da political will wato niyya na inganta abin sai dai fada a baki kawai amma da suna da shi wallahi da noma da kiwo a arewacin Najeriya sai mun ciddo wasu kasashe ma
0: muhallinka rayuwarka muhimmancin komawa ga tsarin noma na zamani yana da girman gaske musamman a fannin samun sakamako mai kyau a yayin girbi rage bukatar masu aikin kwadago a cikin gona da kuma samun karin kudaden shiga daga amfanin gonar da manomi ya sayar sai dai duk da wannan fa'idar wasu da dama daga cikin kananan manoma a kasashe masu tasowa irin Najeriya ba sa amfani da wannan tsari saboda wasu dalilai da suka hada da rashin wayar da kan manoma da kuma uwa uba talauci da rashin samun tallafi Malam Ibrahim Janko karamin manomi ne kuma shi ma a cewar sa kananan manoma irinsa suna sha'awar tsarin noman na zamani to amma ya ce ya fi karfin su
4: inda noma irin na zamani ne dole yana bukatan kayan aiki kamar su tractor su abun yankan shinkafa ko abun shuka na zamani wanda ka gani kamar tura ko mutanen China suke amfani da shi na kudi ne mu kuma sakamakon ba karfi kake da shi ba kudi kuma yanzu daga nan misali kawai daga nan je gonan kawai akalla gonan na da nisa dole he na zuba mai a machine naira 2,000-3,000 kafin ya kai ni gona in dawo to idan ka je ka kuskura kace za ka dauki abun wannan zamani kai tractor ma ba samu ake yi ba samun tractor ake yi ba ballantana ka gani in dai ba gwamnatin tarayya ko gwamnatin da jihohi sun taimaka sun samar da kayan aiki na zamani a dan kudi kankani to zaka iya yin iyin juyawa irin wannan amma in dai ba nan ba gaskiyar magana ba zaka gara ka ci gaba da yi irin local yanda kake yi ka sami iya abin da ka samu ka hakura
3: amma ana ga kamar akwai tallafi ai da ita gwamnatoci a Najeriya suke tsarawa suke shiryawa manoma irin ku kananan manoma irin wannan tallafi baya iso ku
4: ranka dai gaskiya maganan da dai na gaskiya indai a Najeriya ne irin wannan tallafin wallahi ma masu hannu da shuni ake bayarwa dan akwai wani taki da zaka ga an fito da shi wallahi ya kai shekara 3 ko 4 a jiye a wajen waɗanda aka raba musu dan su amma yazo hannun talaka gaskiya mu ba samu muke ba dan indai ba kana da wani wanda zai iya taimaka maka ba ma wani ka bada kuɗin ma ba ka samu ba
3: wani bangare ne yazo yanzu a cikin tsarin noma na zamani ka fara amfani da shi ma'ana tun daga ingantaccen irin shuka da kuma magunguna na feshi da na kwari da motocin noma wato tractor da sauransu kai wanda ka fara amfani da shi yanzu a matsayin ka na karamin manomi
4: eh gaskiyar magana a dai wannan tsarin ina amfani da tractor dan da mu talo ko muna talo biyin har mu kasance mun gono a lokacin akwai lokacin da ma tractor a jiran tractor har mangaruba mukan kai a gona muna jiran a zo a mana aiki sai yi sata

0: Wannan al'ada akwai yanayi na yadda kasan take gaskiya, akwai talauci, iyakan talauci musamman a gefen manoma. Ta yanda shike zaka ga abin da na daji a saya dan karamin inji power tiller din nan zaka samu za iya samu na 500,000-700,000, amma manomi ba zai iya saya ba. Kayayyakin da ya kamata ya amfani da shi na zamani an sauƙaƙa shi a yanzu, ta yanda yake zaka same su kanana kuma za su biya bukata amma babu kuɗin saya. A wani gefen kuma akwai ƙarancin ilimin amfani da wannan kayayyaki, ta yadda shike koda manoman suna da kuɗi a hannunsu ba za su yunkura su ga cewa sun je sun saya sun yi amfani da shi ba, saboda ba san yadda ake aiki da shi ba, su kuma san muhimmancin amfani da shi ba. Wani dalili kuma shine gaskiya akwai ƙarancin taimako daga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman wannan shekaru uku da muke ciki. Manoma mun sa ido amma dai har yanzu babu wani yunkuri na musamman ko wani abin da ya samu domin ganin an taimakawa manoma musamman ta wajen samar da kayayyakin aiki irin waɗannan wanda a baya akan samar har da traktoci ko a haya ko kuma akan bayar a cewa bashi domin su manoman su biya a hankali, amma duk waɗannan abubuwa yanzu babu su. She dai a yi ta wai za a yi amma dai har yanzu ba a yi ba. To abin ya fara fitowa karara na yadda yake shafan manoma musamman kanana, so muna gani gashi abu ne wanda shike manomi ya san shi, yana da ilimi yadda zai aiki da shi, ba ya da halin da zai saya sannan kuma bai samu wani gudunmawa daga gwamnati ba. So wannan ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin yadda aikin gonan ya fara.
1: Hallinka rayuwarka. Yankin arewacin Najeriya yanki ne mai matukar albarkar noma, inda ake iya noma kusan kowane irin nau'in abinci. A shekarun baya sai da ta kai an assasa gagarumar dalar gyada a birnin Kano, baya ga cibiyoyin sarrafa amfanin gonar da ba na ci ba irin su auduga da ake da su a wasu daga cikin jihohin yankin. Sannan a hankali tasirin yankin a fannin noma ya yi baya sosai saboda dalilai da dama, kamar yadda Alhaji Danjuma Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara ta Najeriya reshen jihar Bauchi ke cewa.
2: Manoman mu mafi yawa masu karamin karfi ne, wanda duka abubuwan da ake bukata a yi amfani da shi na zamani wanda zai sa a inganta noma ya yi yawa mai amfani ba su da shi. Don haka suna fama ne da abin da za su ci hannu baka hannu kwarya. Yadda za su samu kudin taki matsala ce, bar ma ta magana kudin da su biya ayyuka a gonansu kafin a zo kuma kan abubuwan da za su saya na injina na aikin zamani. Na biyu akwai karancin haɗin kai. Manoma ba za su iya haɗa kansu a ƙungiya su sayi abin da zai amfane su ba. Misali, a yanayin na Najeriya nan manoma sun ɗauka wai ƙungiya shine idan an ce ga tallafi na zuwa ko wani bashin da za a ba na gwamnati an ce sai an yi ƙungiya su yi ƙungiya. Taimakon idan an ce yau ga kayan aiki na naira miliyan ɗaya, manomi ƙarami ba da miliyan ɗaya. Sannan amma za su iya haɗa kai su goma kowa ya kawo 100,000 a sayi wannan injin. Injin nan idan sun saye shi zai musu aikinsa a kan lokaci kuma sannan zai fita ya nemo musu kuɗin shiga ma. Akwai ƙarancin wannan haɗin kai ɗin na ya jan an ganin cewa an yi ƙungiya don cimma irin wannan gurace-gurancen. Na uku shine akwai ƙarancin tallafi ko taimako daga gwamnati. Gwamnati ba ta da sha'awa so da yawa akan hidimar manomi. Da abin da ga manomi ya yi to ya yi ne bakin iya ƙoƙarinsa ba wai gwamnati ba. Don haka idan ya noma abin da ya noma da yawa wani baya da wurin ajiya. Don haka da ga manomi kan a ce maka kaka ta fita ya gama sai da nomansa. Ya yi noman da yawa Allah ya sa masa albarka. To amma fa baya da wurin ajiya don haka dole ya sayar. Sannan akwai ƙarancin bankuna da sauran kamfanoni da hanyoyin samun tallafin kuɗi kamar bashi da sauransu. Manomi na so ya aurar da ƴarsa ko shi dai auren mudansa. To yana bukatan kuɗin da zai yi wannan abun. To don haka da kaka ta yi duk alƙawarin da zai yi na wani hidimarsa a cikin wannan amfanin gonan ne. Don haka ga bai ma noma da yawa ba ballantana ya ajiye abin da har zai iya sayarwa ko ya sayi wani inji don amfanin aikin gona. Don haka illa iyaka abin da yake samu ya ƙare daga ciki ne sai biyan bukatu. Kagan akwai ce maka akwai yanayi da ake maka akwai tallafi wanda gwamnati ta iya cewa kamar baran maka misali a shekarun baya an yi wani shirin da ake ce masa nalda wanda akan share hekta na gona mai yawa sai a register wa manoma kura 100 ne ko 500 ne a ce kowa an bashi hekta daya ko mutum biyu sun hada sun kabi hekta daya na farko gonan nan share maka daire ta akan rubutun kudi za a kawo maka iri mai inganci akan rubutun wani kudi da a kawo maka taki akan lokaci mai inganci akan rubutun wani kudi kai dai manomi kana zuwa kana kula da gonan ne har sai lokacin da gona ta

0: gona sai kuma ka fidda amfanin nan naka sai a yi lissafin menene aka kashe maka a gona sai ka a cire sai a baka sauran haka irin wannan duk zai karfafa manomi ya samu daman da zai yi noma irin na zamani a zamanance sannan ga karancin ilimi mutanen manoman nan mafi yawa na karkara ne ba su da ilimi sannan kuma gwamnati ba ta iya daukan wadatattun malaman gona da za su bi dukkan manoma kauye da lungu da sako a karantar da su da noma yadda za su yi noma a zamanance kawai suna nan ne sai dan abin da suka tsinta da irin dabarorin su da sauran su idan ma aka ce maka akwai wani abin da ya zo na gwamnatin ma sai ka samu an tsawwala musu yadda ba za su iya ma karban kayan har su yi noman ba
1: hallinka rayuwarka
2: taimako ko kuma bayar da tallafi ga bangaren aikin gona bai tsaya kan rage kudin takin zamani da sauran mukarraban noma ba malam lawan nura masa ya baiwa gwamnatoci wannan shawara kan yadda za su magance matsalolin da suka dabaibaye bangaren noma na kasar
0: idan gwamnati ta nemi kwararru ta fito da tsare-tsare masu inganci wanda aka tsara aka ce to yau ga yadda za a yi manomi ya zo ya karbi kayan aiki a farashi mai sauki sannan ya biya a hankali ko kuma ta hanyar biyan amfanin gonansa ko su hada kungiya su karbi tractor su mutum kaza su yi amfani da ita su noma gonansa akan lokaci su mai aikin wani makocinsa da sauransu kaga wannan hanyoyi su ne da su taimaka lallai a samu ci gaban harkan gona da sauransu har ila yau kuma akwai bukatan a cusa ma yara matasa sha'awan noman nan tun suna kanana dan yanzu wallahi kaje ka samu yaran da suke sha'awan shiga harkan noma ko karatun noma basu da yawa to suna ganin babu wani alheri a cikin sa kar ma ya ce maka yanda yanzu manoma da yawa harkan a wannan banda rashin farashin amfanin gonan nan yasa duk suke kokarin su ma bar noman kokari ake yanzu a ta kan shawo kan manoman su zawo ma su yi noman saboda me sun ga an bun ba daraja to don Allah muna roƙon gwamnati ta tsaya ta yi kula ta yi shawarwari masu kyau ana son manoma ya samu sauki fatan mu malaman gona shine a ce manomi da abin amfanin gonansa ba wai yayi tsada ba amma yayi daraja ta me daraja shine abin da ka shuka in ka kashe 100 ne yau ka samu naira 140 ko da 30 ko da 50 ai ka samu ka mai da abin da ka samu riban da zaka biya wasu bukatunka amma idan aka waye gari aka ce yau da aka kashe naira 100 a gonanka ka zo kana samun naira 80 ko 90 kaga tsakanin da Allah akwai matsala
1: hallinka rayuwarka
2: Da yake kakar noman damunar bana ta sake zagayowa hankalin manoma a kasashe irin Najeriya ya karkata ga gonakinsu inda suke cike da dimbin fatan samun tallafin gwamnatocin kasar a bangaren karfafa noman zamani da kuma sauƙaƙa farashin kayayyakin aikin noma don cimma burinsu na bunƙasa samar da abinci da haɓaka kuɗin shigarsu ga na gwamnati Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Najeriya da ya ba da gudunmawarsa wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu
3: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan bar mu shakata da wannan waƙar ke saman na'ura
4: Hey excuse young lady let me tell you something
5: Why shouting
4: Hello I'm talking to you
5: What
4: Okay no problem You know just going is okay
5: Wait now

0: karfe 7 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da asbahin wannan rana ta Lahadi da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin 'yan Najeriya da suka bar kasar saboda tashin hankali ya zarta 400 a hukumance. Uganda ta rufe iyakokinta da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin yaki da cutar Ebola. Papa Roma Leo ya yaba wa Spain kan wato mutunta dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi. Tuma da layin zuga labarin B2B. A Najeriya rashin tsaro ya tilasta wa mutane 8,521 tsallakewa zuwa kasashen Niger, Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru. Domin samun mafaka a tsakanin watan Disamban 2025 zuwa watan Mayun bana kamar yadda binciken hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa an gudanar da binciken da ya fitar da wannan kididdiga ƙarƙashin manyan ƙungiyoyin kula da ƴan gudun hijira na duniya da kuma sanya hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya. Wannan adadi ya ƙara yawan mutanen da rikice-rikice tilasta musu ficewa daga Najeriya zuwa mutane 416 da 184 waɗanda suka yi rajista a hukumance. Jamhuriyar Niger kadai wanda ke da iyaka da jihohin Arewa maso yammacin Najeriya ta karbi ƴan gudun hijira 268 da 967 a tsakanin watanni 6. Majalisar Dattijan Najeriya ta yi alƙawarin gaggauta ɗaukar mataki da kuma samun matsaya kan batun 'yan sandan jihohi a daidai lokacin da matsalolin ta'addanci ke ƙaruwa a sassan ƙasar. Shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na majalisar Yemi Adaramolu da ya bayyana hakan yayin tattaunawa da manema labarai. A cewarsa, lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen jan ƙafar da ake yi a game da batun samar da 'yan sandan jihohi wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan matsala da kuma baiwa manoma damar ci gaba da harkokinsu na gona. Kwanaki 3 da suka gabata, majalisar ta sanar da komawa kan wannan batu inda ake ci gaba da tafka muhawara yayin da ta buƙaci haɗin kan 'yan majalisar domin kawo ƙarshen wannan matsala.
2: RFI.
0: To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Karuwar barazanar cutar Ebola ta jefa 'yan kasuwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cikin matsaloli bayan da Uganda ta ɗauki matakin rufe iyakokinta da ƙasar. 'Yan kasuwar da suka fi damuwa da wannan matsala su ne waɗanda suke safarar kayan miya da ayaba, agada da kayan marmari waɗanda ka iya lalacewa a kan iyaka. Tuni dai 'yan kasuwar da aka dakatar da kayansu a kan iyaka suka fara sanar da cewa kayayyakin nasu na ribewa kamar yadda wasu 'yan kasuwar suka shaida manema labarai. A ranar 28 ga watan Mayu, akalla makonni 2 bayan da Congo ta sanar da barkewar cutar Ebola a yankin Ituri, Uganda ta sanar da rufe iyakarta da ta hadar da yammacin Congo, amma a yanzu ta fadada zuwa dukkanin iyakokinta bayan da ta zargi 'yan kasuwa da shigar da cutar cikin kasar. Sai dai kuma mahukunta sun ce za a ba da damar bude iyakar ne kadai idan ana buƙatar gaggawa kan cutar ko kuma neman tallafin jin kai ko batun tsaro. Shugaban mabiya ɗarigar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya yaba wa ƙasar Spain kan matakin da ta ɗauka na goyon bayan ƙasashen Iran, Ukraine da kuma zirin Gaza a yaƙe-yaƙen da wasu ƙasashen duniya suka kai musu hargida. A ziyarar farko cikin shekaru 15 da shugaban ya kai ƙasar, ya ce Spain ta cancanci a yaba mata kan ƙoƙarinta na biyayya ga dokokin duniya da kuma yaƙi da fin ƙarfi a tsakanin ƙasashe. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da rikicin siyasa na cikin gida, inda jam'iyya mai ci ke shan suka kan manufofinta game da baƙin haure da kuma zarge-zargen cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati. A ɓangare guda kuma ana zargin manyan jami'an majami'u da hannu a yi wa ƙananan yara fyaɗe, abin da ya sanya fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman zai yi wata ganawa ta musamman da waɗanda suka fuskanci fyaɗen daga malaman na coci. Harin cikin dare da Isra'ila ta kai kan Lebanon ya kashe mutane 12 ciki har da manyan jami'an sojin ƙasar, abin da ke zuwa 'yan kwanaki bayan da aka amince da yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka. rundunar sojin Lebanon ta ce cikin mutanen da suka mutu akwai sojoji masu mukamin burgediya tana da kuma captain. Tana mai cewa ci gaba da kai harhari da Isra'ila ke yi tsokana ci da kuma rashin biyayya ga waccan yarjejeniya da aka kulla. Shugaban kasar ta Lebanon Joseph Aoun yayin da yake Allah wadai da harin ya ce wannan kai tsaye cin mutuncin kasar ne da kuma take yancin ta. Zuwa yanzu dai babban hafsan sojin kasar Rudolf Haikal ya dauki hanya zuwa Pakistan domin ci gaba da tattaunawa kan wannan matsaloli da takwarinsa na Pakistan Marshal Asim Munir. Tare da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda labarin suka kasance, yanzu kuma za mu ji ga shirinmu na gaba.

0: zamu fara da bangaren tattalin arziki. Dr. Bayan cika shekaru uku, manya-manyan matakai da aka dauka ko manya-manyan sauye-sauyen da aka gani shine kai tsaye na cire tallafin man fetur da kuma kyale kasuwa ta halinta akan nera. Ya zuwa yanzu ya zaka bayyana halin da ake ciki dangane da ikirarin da gwamnati ke yi cewar hakan da ta yi waɗannan matakai sun toshe kafofin da kuɗaɗen shiga na gwamnatin Najeriya ke zirarewa.
1: Alhamdulillah, wato ita gwamnati kullum damuwarta yadda za ta yi ta samu kuɗaɗen shiga ta gudanar da ayyuka. Shi akauntan kullum lissafin yawa da abin da aka samu ne, yawa. Kuɗi mai yawa da aka samu ko aka tara ko yi kasafin kuɗi mai yawa. Shi economics perspective kuma yana maganan cewa idan an samu ɗin wani tasiri ya yi gina wajen gina tubalin tattalin arziki, to wannan shine abin da ya kamata mu duba. Alal hakika yau idan gwamnatin Najeriya tana buƙatar kuɗaɗe ne da yawa, mu duba yanzu kaga Najeriya muna da mutum kamar misali miliyan 200 da mu ce 30 akalla. To kuma kasafin kuɗinmu ba zai wuce kamar trillion 60 ba, wanda in ka raba kasafin kuɗin Afirka ta Kudu kamar so 3-4 kafin mu ɗauki guda ɗaya. To kuma mu Najeriya mun ninka Afirka ta Kudu, domin Afirka ta Kudu kwata-kwata mutum miliyan kamar 60 ne haka. To kaga mu muna buƙatar kamar inda a ce mu je lissafin kuɗi, muna buƙatar kamar kasafin kuɗi na kimanin naira trillion kamar 300-400 kafin shi ne zai iya daga tattalin arzikin Najeriya ya kai matsayin Afirka ta Kudu a yawan per capita, wato ɗaiɗaikun jama'a kenan. To wannan shine tunanin gwamnati da yanda za ta yi ta tara kuɗi da yawa. To amma idan aka yi wannan, shine zaka ga an janye tallafin man fetur, an janye, an bar naira ta yi ta samar wa kanta ƙarfi, wato kasuwa ta yi halinta. To da irin waɗannan, to amma menene abin da zai je ya dawo? Na farko shine idan wannan abin aka yi da ƙarfi haka, to alal hakika mutane da yawa an jefa su cikin talauci da yawa, wanda kididdigar duniya tana nuna cewa yanzu akalla mutum kamar miliyan 100 ne da kamar mu ce kamar 7-10 suke cikin mawuyacin talauci a cikin Najeriya. Kuma waɗannan matakai da aka yi amfani da su sun taka rawa akan samun irin wannan matsalolin. Sannan na biyu sai mu ga cewa an tara kuɗin, an janye tallafin, an kuma janye dafa wa naira ta yi ƙarfi, wato an bar naira ta samar wa kanta darajar kanta. To waɗannan an yi su, sannan an ɗauki matakai na ƙara haraji da yawa don a tara kuɗi wa ƙasa. Alal hakika wannan ya kamata a ce ya iya wadata Najeriya da yawan abubuwa da ya kamata mu same su a cikin gida, kamar mu samu gyararrun hanyoyi, mu samu gyararrun makarantu, mu samu gyararrun asibitoci, sannan kuma a biya basussukan da Najeriya ake binta. Mun yadda gwamnati dama kuɗaɗenta suna zirarewa ta wajen tallafin man fetur da sauran waɗannan kuɗaɗen da ake canji, zai karɓi kuɗi zai je ya siyo kaya daga waje, bai je ya siyo ba ya cinye kuɗin ya maida.
0: Yawwa to dakta, saboda lokaci za mu dawo gare ka sai mu ɗora a nan, domin kamar na ga wasu alƙaluma suna nuna hatta asusunmu na ajiyar ƙasashen ƙetare shi ma ya ƙaru. Kaga yanzu batun tara kuɗi da kuma toshe inda kuɗaɗen suke zirarewa an samu nasara, to amma sai mu ji ya za a gani a ƙasa, an ce ana biki a gidanmu. To bari mu koma ga ɓangaren tsaro, domin bai ga tattalin arziki suna tafiya ne kan, domin idan babu tsaron to shi kanshi tattalin arzikin ma zai yi tafiyar hawainiya ne, ko ma ya koma baya durƙushe. Abidu Bala Sokoto, squadron leader mai ritaya, muna godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna da kai. Ya zuwa yanzu bayan cika shekaru uku da ita wannan gwamnati ta yi, ya kuka kalli batun tsaro da makomarsa a ma'aunin kuna masana ƙwararru?
2: To assalamu alaikum. A ganin gaskiya ba a cewa gwamnati ta zo a ce ba ta yi wani abu ba, ta yi amma dai ba ta yi kamar yadda aka ganin cewa za a maganta wannan abubuwa ba. Saboda in ka duba ai ko ba akwai bandit kuma 'yan Boko Haram da 'yan ISWA suwa cikin shekumai. Don ka dubi wannan abu, ko da gwamnatin ta zo gaskiya a wajen dai gefen Boko Haram abu gaskiya an samu sauki abubuwa da dama Borno sun koma normal da su Yobe dai sauran duk a dangana arewa maso gabas mutane suna zuwa gonakinsu makarantu ne na abin nan to amma dawowa zuwa wannan gwamnati abubuwa sai suka canza komai ya sake dawowa kaga wannan abu ne wanda gaskiya abu ne abin mamaki ya an kai har wannan abu ya ta'azzara kai ga
0: to kamar yadda kace ban katse ka ba kace abun mamaki ne a daidai wannan lokaci bayan kullar jejiniya da aka yi da gwamnatin Amurka ta fuskar tsaro gwamnati ta sanar da samun nasarar halaka manya-manyan komandojin waɗannan mayaka da suke tayar da kayar baya
2: to abin da an mamaki ai zo shigo America duk wata nawa ai ba dade shigo su ba sannan kuma America ta shigo da wata manuha ne abin da take ana kuntata mu kristoci ana kashe su ana musulmi kuma shi an musabbabin shigowar su to amma in ka dubi ai wancan lokaci da aka yi kamar lokacin gwamnatin da ta wuce ai ba tare da yan America ba amma aka yi kokari Allah ya sa aka ci zarafin su wayannan mutane saboda haka ni ina ganin ba ci gaba ne zuwa America ba ai sojojin Najeriya ba abin da wallahi ba za su iya ba kuma su ne suka yi wancan lokaci to ashe dole ne a ce an tomo da yan America sun to sun yi abu ni gaskiya ban goyi bayan wannan ba kuma yan kasar gada dama ba su son wannan kashi shugabannin da ake yi cewa an kashi shugaba an yi to ya hana su abin da suka yi tun in ka duba lokacin da ne aka samu cewa su yan ISWAP da yan Boko Haram suna zuwa su isko sojoji a barikokinsu su zo su tarwatsa su kashe waɗansu kashewa ko su zo su yi musu kwantum ɓauna to kaga wannan abu ba mu cewa ga shi wannan wani abu ne zuwa yan America a cikin wannan abu kuma ba shi ne yasa har aka samu wannan abin na kashe waɗansu manyan rasuwa ne ne
0: manyan komandoji kamar na mayakan ISWAP da Boko Haram kenan
2: to ban ga dalilin da yasa har mu zo mu kawo waɗansu su zo abin in akai inda su kawo mun kayayyaki kamar na asiri na sun abunan da kayayyakin yaki dai da sauransu wanda okay amma sojojinmu za su iya komai ba abinda zai kada abin gaskiya da sun yi an gani
0: to kafin mu dora kan batun sata da kuma garkuwa da dalibai a galin abin da ya fara a Borno da kuma jihar Oyo a yan makonnin bayan nan bari mu sake leka bangaren tattalin arziki inda shi Dr. Isa Abdullahi muka ce za mu dora kan nasarorin da alƙalma suke nuna gwamnatin Najeriya ta samu a bayan nan kamar karuwar yawan kudadenmu na ajiya a asusun kasashen ƙetare sai kuma wato ƙarin mafi ƙarancin albashi da gwamnati ta yi a bayan nan kamar ya kake kallon waɗannan ci gaba da aka samu kuma akwai abin da aka manta kuma ya za a riƙa ganin tasirin su waɗannan matakai a wajen talaka
3: in muka duba za mu ga a cikin kwanakin nan farashin man fetur ya tashi sosai a kasuwar duniya la'akari da abubuwan da ke faruwa a gabar ta tsakiya kuma Najeriya babbar hajar mu kenan makamashin nan man fetur da kuma iskar gas saboda haka an sai da man fetur ya kai ga har $130 a ganga daya wanda ɗaya daga cikin wanda ya fi tsada a cikin shekaru 10 ma kenan yanzu da suka wuce a cikin tarihin man fetur a duniya saboda haka wani yanayi ne wanda da a ce ma mun yi amfani da shi sosai da mun samu dumbun kuɗin da watakila ma duba su sukan da ake bin ma duk mun fice daga jikinsu misali ka gaya wa misali gangar man fetur din Najeriya da hukumar fetur ta ba mu fitar ya kai kamar $2 million da doriya amma ba ma iya fitar da haka muna fitar da kamar ganga $1 million ne da $500 da $700 haka to amma sai ya zamanto yau mu dinnan sai mu dauki mun sai da danyen fetur waje mun je har yanzu ba mu daina shigowa da tacaccen fetur cikin Najeriya ba
0: akwai matatar mai ta dangote ta taimaka wajen rage adadin man ma da ake shigowa wanda sai an tace a kawo shi
3: sai matatar dangote da wato yanzu ma tana ma kaiwa ga matakin kusan babu matatar fetur a duniya dake da girma kamar ta sun ma kusa su kai ga haka to amma abin da yake damun mu shine sai ya zamanto aka samu kusan akwai takaddama tsakanin bangaren dangote da bangaren gwamnati da akwai kyakkyawar alaka da fahimta tsakanin su biyu. Yau din nan da Dangote da zai zama to ita NPC za ta fito da tsanyen fetur din ma ba sai ta kai wuta tsayar ba. Da sai mu yunkura daga cikin gida wannan kasan da muka kasa ciki gibin sa a duniya to mu cigar da shi matatar Dangote mana.
0: To Dr. zamu dawo gare ka domin ba da shawarwari. Bari mu koma ga bangaren tsaro. To ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun mutane a halin yanzu shi bai wuce na sata da yin garkuwa da mutane da 'yan bindiga wanda tuni an riga an ayyana su a matsayin 'yan ta'adda suke yi ba lamarin da sannan a hankali daga yankin arewa maso yamma ya gangaro zuwa yankin arewa maso tsakiya har ma ya fara shiga yankin kudu maso yammaci kamar yadda muka gani a wani yanki na jihar Oyo inda aka sace ɗalibai da malaman su a daidai lokacin da a can jihar Borno ma ake cikin alhini na sace wasu ɗaliban daban. Squadron leader mai ritaya, me za ka ce dangane da wannan kuma ya za a bullo wannan al'amari?
2: To abinda a gare mu ɗan Najeriya ai muna tashi mu ɗauki abin nan cewa ba abu na jihe guda ba ko ƙabila guda ba ko yare guda ba a kaza ba a cewa wannan yare su ne adda wannan abu. To idan haka bari abubuwan nan fatafiya suke kuma za su kai gare ka. Saboda haka matsala ce wadda take abin damuwa kwarai da gaske. Yanzu baka misali, yanzu kaga Lakurawa misali a jihar Sokoto dan suka fara. To tafiyan nan suka yi in ba a ɗauki mataki a kansu ba, haƙiƙanin gaskiya zan gaya ma shi ma tafiya za shi zai kubari ɗin kowane jiha. Saboda haka abinda a gare mu ita gwamnati ta sa abin nan ta yi ƙoƙari ta hana yaɗuwar wannan abu.
0: To akwai matakai da gwamnati ta fara aiwatarwa da kuma waɗanda ake kan ƙoƙarin a aiwatar, ga misali samar da 'yan sanda na jihohi, ƙara ɗaukar jami'an tsaro na gandun daji 7,000 da aka rarraba su zuwa jihohi aƙalla 6 da suke fama da matsalolin tsaro, da kuma batun ƙara yawan su kansu jami'an sojoji da na 'yan sanda. Ya kuke kallon waɗannan matakai kuma ya za a yi a gaggauta yi wa wannan matsalar ɗiban karamin mahaukaciya?
2: Ni gaskiya a ganina don ƙarin abin nan ne ake jihohin 'yan sanda na jihohi ko kuma dangana ma'aikatan daji wanda za a ba makamai, ni yana ganin ba a ce mafita ba. Mafita ita ce a zo a yaƙi mutanen nan. Yaƙi na gaskiya ba a zo a to a ce an zo an ɗatakin ɗin kusan nan kuce-kuce kwar a rama ba inda an ka zo ma ba a isko inda suka aikata wannan.
0: Na fahimce ka a yi farautar su maimakon su a jira
2: su. A yi farautar su
0: ba kare kai ba.
2: Kwarai in ba haka aka yi ba bangaye za a yi musu kowa an kasa. Saboda haka a babbar hanya ko kuma na biyu a bar mutane su samu makamai su riƙa makamai. Domin kare kanka ko ba kai komai kana kare kanka. Saboda mun ga wasu garuruwa da adda makamai da suka zo suka azan ne ba su koma wannan garin. In sun yi so guda ba su koma ba su ji daɗi ba. Saboda haka abin da Allah gaskiya ko dai a bada mutane dama su riƙa makamai gwamnati ta basu ta san in tabba yan ka tashi an gama an kare bayan laha karbe. Ko kuma a to a yaƙe shi wanda shi babban abin ga.
0: Kafin mu karkare barin koma ga wajen Dr. Isa Abdullahi a takaice. Mun ga yadda ka bada misalai kuma yadda alƙaluma suka nuna cigaban da ake samu da yadda ita gwamnati ta bayyana nata alƙaluman cewar matakan da ta ɗauka duk da raɗaɗin da ake ji za a dara nan gaba ƙaruwar asusun ajiyar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare, ƙaruwar darajar naira. To amma har yanzu kamar yadda ka faɗa ba a gani a ƙasa baya kaiwa ga talaka kamar yadda ake zato. Me za a yi a cimma hakan?
3: Kaga wannan matsalar tsaro da ake ta fama ta burkita tattalin arzikin Najeriya da yawa. Domin akwai alaka tsakanin tsaro da tattalin arziki kamar yadda ka faɗa. Idan babu tsaro kwata-kwata ma abin tattalin arziki, yanzu mu ɗauki gaba ta arewa ta maso gabas. Kusan jihohin nan Borno da Yobe da Adama an wargaza gaba ɗaya tattalin arzikinsu. Sai da ya zamanto kusan yankin tafkin Chadin nan da yake ɗaukan mutane da ke cin abinci ana kiyasin aƙalla mutum kamar wajen miliyan 10. Suna cin abinci daga wannan yankin. To kaga sai da ya zamanto kusan gaba ɗaya an karfa wannan wajen. Tattalin arziki ya ruguje, mutane ba sa noma ba a kuma gaba ɗayan su yanzu suka tultulo cikin garuruwa da birane suka zama ƴan gudun hijira sai an samu ake ba su. To nan bai tsaya ga nan ba, bandits din nan suka zo su ma da ƴan bindiga na garuruwa arewa maso yammaci su kuma suka zamanto suka rike wannan wajen, kasuwanni aka rurrufo su wajajen gaba ɗaya sai abin da ta'azzara ya ɓaci. To kafin a samu wanda zai zo ya zuba jari a Najeriya, wallahi sai mun yi gyara. Akwai ma'adanai a arewa ta tsakiya, arewa maso gabas, maso yamma, duk ba wani wanda zai zo ya zuba jari na wani serious sosai. Matukar waɗannan faɗace-faɗacen nan, saboda haka duk alƙaluman tattalin arziki idan talakawan waɗannan wajajen ba su samu kwanciyar hankali, sun yi nomansu, sun yi sana'o'insu na su, sun yi sana'o'insu na tonon kuza da zinari ba, to akwai matsala a wannan wajen. Kuma duk yanda ake neman sauki da ƙyar a samu, ba za a taɓa samun rabuwa da talauci ba, matukar mutane ba sana'a suke ba. To bayan nan mu koma ga manufofi na gwamnati da kuma yadda gwamnatin take aiwatar da dokokin kuɗi na ƙasa da sauransu. Masana welfareism ma a ɓangaren tattalin arziki yadda suke nuna shi ne, in gwamnati za ta ɗau wata doka a ƙasa da ya shafi tattalin arziki ta lissafa, to mutum nawa ne don duk doka da aka kawo zai shafi waɗansu su ci gaba, waɗansu kuma zai rusa su su koma baya. To sai a yi lissafin mutum nawa ne za su ci gaba idan wannan dokar ta shigo. Idan aka samu mutum miliyan 5 za su ci gaba, amma mutum miliyan 1 za su koma baya, to ana iya yin wannan under compensation theory. Mutum miliyan 5 da suka ci gaba ai za su cike gibin na mutum miliyan 1 da suka samu lalacewa. To amma in aka samu akasin haka mutum miliyan 1 ne za su ci riba, miliyan 5 za su, to gwamnati karkashin welfareism bai kamata ta dauki wannan matakin ba. To kaga yau umda muna da economic intelligence za ta iya haska mana wannan wajajen
0: haka. Duba da lokaci masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin na duniyar mu a yau daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, wanda ya tattauna akan cika shekaru 3 da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a daidai lokacin da ake fuskantar kalubale a fannonin tattalin arziki da kuma tsaro, da irin matakai da ita gwamnatin ke ɗauka wajen ganin ta warware waɗannan matsaloli da kuma kurakuran da ya kamata a ce an gyara su. A bakin mu a yau sun hada da Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashiri. Muna godiya da lokaci da kawari muka tattauna da kai, Dr.
3: Masha Allah, ni ma ina godiya.
0: Sai kuma fitacce kuma ƙwararre kan fannin tsaro a tarayyar Najeriya, Aminu Bala Sokoto Squadron Leader mai ritaya. Muna godiya da lokaci da kawari muka tattauna.
4: Ni ma ina godiya da kuka bani wannan dama na faɗin
0: ra'ayi. To Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI da na jagoranci gabatarwa ke yi wa masu sauraro fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
5: Tare Fatima mai sauraro, ya ji daɗin yadda shirin ya kasance, yanzu bari mu shakata.

0: zamu fara da bangaren tattalin arziki. Dakta, bayan cika shekaru uku, manya-manyan matakai da aka dauka ko manya-manyan sauye-sauyen da aka gani shine kai tsaye na cire tallafin man fetur da kuma kyale kasuwa ta halinta akan nera. Ya zuwa yanzu, ya zaka bayyana halin da ake ciki dangane da ikirarin da gwamnati ke yi cewar hakan da ta yi waɗannan matakai sun toshe kafofin da kuɗaɗen shiga na gwamnatin Najeriya ke zirarewa?
1: Alhamdulillah, wato ita gwamnati kullum damuwarta yadda za ta yi ta samu kuɗaɗen shiga ta gudanar da ayyuka. Shi akauntan kullum lissafin yawa da abin da aka samu ne, yawa kuɗi mai yawa da aka samu ko aka tara ko yi kasafin kuɗi mai yawa. Shi economics perspective kuma yana maganan cewa idan an samu ɗin wani tasiri ya yi gina wajen gina tubalin tattalin arziki, to wannan shine abin da ya kamata mu duba. Alal hakika yau idan gwamnatin Najeriya tana buƙatar kuɗaɗe ne da yawa, mu duba yanzu kaga Najeriya muna da mutum kamar misali miliyan 200 da mu ce 30 akalla. To kuma kasafin kuɗinmu ba zai wuce kaman trillion 60 ba, wanda in ka raba kasafin kuɗin Afirka ta Kudu kaman su 3-4 kafin mu ɗauki guda ɗaya. To kuma mu Najeriya mun ninka Afirka ta Kudu, amma Afirka ta Kudu kwata-kwata mutum miliyan kaman 60 ne haka. To kaga mu muna buƙatar kaman inda a ce mu je lissafin kuɗi, muna buƙatar kaman kasafin kuɗi na kimanin naira trillion kaman 300-400 kafin shi ne zai iya daga tattalin arzikin Najeriya ya kai matsayin Afirka ta Kudu a yawan per capita, wato ɗaiɗaikun jama'a kenan. To wannan shine tunanin gwamnati da yanda za ta yi ta tara kuɗi da yawa. To amma idan aka yi wannan, shine zaka ga an janye tallafin man fetur, an janye, an bar naira ta samar wa kanta ƙarfi, wato kasuwa ta halinta. To da irin waɗannan, to amma menene abin da zai je ya dawo? Na farko shine idan wannan abin aka yi da ƙarfi haka, to alal hakika mutane da yawa an jefa su cikin talauci da yawa, wanda kididdigar duniya tana nuna cewa yanzu akalla mutum kamar miliyan 100 ne da kamar mu ce kamar 7-10 suke cikin mawuyacin talauci a cikin Najeriya. Kuma waɗannan matakai da aka yi amfani da su sun taka rawa akan samun irin wannan matsalolin. Sannan na biyu, sai mu ga cewa an tara kuɗin, an janye tallafin, an kuma janye dafa wa naira ta yi ƙarfi, wato an bar naira ta samar wa kanta darajar kanta. To waɗannan an yi su, sannan an ɗauki matakai na ƙara haraji da yawa don a tara kuɗi wa ƙasa. Alal hakika wannan ya kamata a ce ya iya wadata Najeriya da yawan abubuwa da ya kamata mu same su a cikin gida, kamar mu samu gyararrun hanyoyi, mu samu gyararrun makarantu, mu samu gyararrun asibitoci, sannan kuma a biya basussukan da Najeriya ake binta. Mun yarda gwamnati da ma kuɗaɗenta suna zirarewa ta wajen tallafin man fetur da sauran waɗannan kuɗaɗen da ake canji, zai karɓi kuɗi zai je ya siyo kaya daga waje, bai je ya siyo ba ya cinye kuɗin ya
0: maida. Yawwato dakta, saboda lokaci za mu dawo gare ka sai mu ɗora a nan, domin kamar na ga wasu alƙaluma suna nuna hatta asusunmu na ajiyar ƙasashen ƙetare shi ma ya ƙaru. Kaga yanzu batun tara kuɗi da kuma toshe inda kuɗaɗen suke zirarewa an samu nasara, to amma sai mu ji ya za a gani a ƙasa, an ce ana biki a gidanmu. To bari mu koma ga ɓangaren tsaro, domin bai ga tattalin arziki suna tafiya ne kan, domin idan babu tsaron to shi kanshi tattalin arzikin ma zai yi tafiyar hawainiya ne, koma ya koma baya durƙushe. Abidu Bala Sokoto squadron leader mai ritaya, muna godiya da lokaci da ka ware domin mu tattauna da kai. Ya zuwa yanzu, bayan cika shekaru uku da ita wannan gwamnati ta yi, ya kuka kalli batun tsaro da makomarsa a ma'aunin kuna masana ƙwararru?
2: To, assalamu alaikum. A ganin gaskiya ba a cewa gwamnati ta zo a ce ba ta yi wani abu ba, ta yi amma dai ba ta yi kamar yadda aka ganin cewa za a maganta wannan abu ba. Saboda in ka duba, ai ko ba akwai bandit kuma 'yan Boko Haram da 'yan ISWA tun kan dubi wannan abu, ko da gwamnatin ta zo gaskiya a wajen dai gefen Boko Haram, abu gaskiya an samu sauki abubuwa da dama Borno sun koma normal da su Yobe dai sauran duk a dangana arewa maso gabas mutane suna zuwa gonakinsu makarantun ne na abin nan amma dawowa shigowa wannan gwamnati abubuwa sai suka canza komai ya sake dawowa kaga wannan abu ne wanda gaskiya abu ne abin mamaki ya an kai har wannan abu ya ta'azzara kai ga
0: to kamar yadda kace ban katse ka ba kace abun mamaki ne a daidai wannan lokaci bayan kullar jejiniya da aka yi da gwamnatin Amurka ta fuskar tsaro gwamnati ta sanar da samun nasarar halaka manya-manyan komandojin waɗannan mayaka da suke tayar da kayar baya
2: to abin da mamaki ai zo shigo Amurka duk wata nawa ai ba dade shigo su ba sannan kuma Amurka ai ta shigo da wata manufa ne abin da take ana kuntata mu kristoci ana kashe su ana musulmi kuma shi an musabbabin shigowar su amma in ka dubi ai wancan lokaci da aka yi kamar lokacin gwamnatin da ta wuce ai ba tare da yan America ba amma aka yi kokari Allah ya sa aka ci zarafin su wayannan mutane saboda haka ni ina ganin ba ci gaba ne zuwa America ba ai sojojin Najeriya ba abin da wallahi ba za su iya ba kuma su ne suka yi wancan lokaci to ashe dole ne a ce an tomo da yan America sun to sun yi abu ni gaskiya ban goyi bayan wannan ba kuma yan kasar ga da dama ba su wannan kashi shugabannin da ake yi cewa an kashi shugaba an abin to ya hana su abin da suka yi in ka duba lokacin da ne aka samu cewa su yan ISOF da yan Boko Haram suna zuwa su isko sojoji a barikokinsu su zo su tarwatsa su kashe waɗansu kashewa ko su zo su yi musu kwantum bola to kaga wannan abun ba mu cewa ga shi wannan wani abu ne zuwa ga America a cikin wannan abu kuma ba shi ne yasa har aka samu wannan abin ga na kashe waɗansu manyan nasuwa ne ne
0: manyan komandoji kamar na mayakan ISWAP da Boko Haram kenan
2: to ban ga dalilin da yasa har mu zo mu kawo waɗansu su zo abin in akai in za su kawo mu kayayyaki kamar na asiri na san abun nan da kayayyakin yaki dai da sauransu wanda okay amma sojojin mu za su iya komai ba abinda zai kada a dangantun da sun yi an gani
0: to kafin mu dora kan batun sata da kuma garkuwa da dalibai ganin abinda ya fara a Borno da kuma jihar Oyo a yan makonnin bayan nan bari mu sake leka bangaren tattalin arziki inda shi Dr. Isa Abdullahi muka ce za mu dora kan nasarorin da alƙalma suke nuna gwamnatin Najeriya ta samu a bayan nan kamar karuwar yawan kudaden mu na ajiya a asusun kasashen ƙetare sai kuma wato ƙarin mafi ƙarancin albashi da gwamnati ta yi a bayan nan kamar ya kake kallon waɗannan ci gaba da aka samu kuma akwai abin da aka manta kuma ya za a riƙa ganin tasirin su waɗannan matakai a wajen talaka
3: in muka duba za mu ga a cikin kwanakin nan farashin man fetur ya tashi sosai a kasuwar duniya la'akari da abubuwan da ke faruwa a gabar ta tsakiya kuma Najeriya babbar hajar mu kenan makamashin nan man fetur da kuma iskar gas saboda haka an sai da man fetur ya kai ga har dala 100 da ko 30 a ganga daya wanda ɗaya daga cikin wanda ya fi tsada a cikin shekaru 10 ma kenan yanzu da suka wuce a cikin tarihin man fetur a duniya saboda haka wani yanayi ne wanda da a ce ma mun yi amfani da shi sosai da mun samu dumbun kudin da watakila ma duba su sukan da ake bin ma duk mun fice daga jikin su misali ka ga yau misali gangar man fetur din Najeriya da hukumar fetur ta bamu fitar ya kai kamar miliyan

jama'a. Haka aka yi na 'yan matan Chibok. Gana sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare daban-daban na ƙasar nan. Ga kuma wannan na ƙananan yara daga jihar Oyo. Yanzu me abin yi? Ko sai ya zo kan 'ya'yanmu, ko kawunanmu, ko innoninmu, ko iyayenmu maza da mata. Yanzu me abin yi? Ina son in san me ya kamata mu yi. Dan Allah, jama'a, mu taimaka mu samu mafita.

masana'antar film ta Bollywood kuwa ana ci gaba da kai ruwa rana akan yadda ake ganin an dakatar da Ranveer Singh jarumin da ya fi kowa tsada a cikin shekarar nan ta 2000.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare, barkamu da hantsi a cikin labaran safiyar wannan rana ta Lahadi. Ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin Mali na shirin samar da shingayen jami'an tsaro a cikin dazukan kasar. Jam'iyyar PASTEF a Senegal ta sanar da Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta. Papa Roma Leo ya yaba wa Spain kan mutunta dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi. Tuma da layin zuga labarin kamar yadda suke. A wani bangare na yaki da ta'addanci, kasar Mali ta samar da wasu shingayen jami'an tsaro a cikin dazuka. Kilomita 40-40 tsakaninsu da cikin gari waɗanda aka haramta wa fararen hula kusantar gurin. Bayanai sun ce za a samar da waɗannan shingaye ne a cikin dazukan kasar sama da 40, inda aka fi tsammanin 'yan ta'adda na samun mafaka. Da yake bayani kan sabon tsarin yaki da ta'addancin ministan tsaron kasar, ya ce duk wanda aka samu a kusa da wannan shinge za a ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda. Wannan sabuwar dabara za ta rage hare-haren kwantan ɓauna da 'yan ta'adda ke kai wa sojoji ta hanyar sajewa cikin fararen hula har sai sun zo kusa da su. Dajin Wagadu da ya haɗa kan iyakar ƙasar da Mauritania na cikin waɗanda za a yi wa wannan shingaye, bayan tabbatar da cewa 'yan ta'adda na samun mafaka a cikinsa. A Najeriya, rashin tsaro ya tilasta wa mutane 8,521 tsallakawa zuwa ƙasashen Niger, Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru domin samun mafaka a tsakanin watan Disamban 2025 zuwa watan Mayun bana, kamar yadda binciken hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa an gudanar da binciken da ya fitar da wannan ƙiddiga ƙarƙashin manyan ƙungiyoyin kula da 'yan gudun hijira na duniya da kuma sanya hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya. Wannan adadi ya ƙara yawan mutanen da rikice-rikice tilasta musu ficewa daga Najeriya zuwa mutane 416,184 waɗanda suka yi rajista a hukumance. Jamhuriyar Nijar kaɗai, wadda ke da iyaka da jihohin arewa maso yammacin Najeriya, ta karɓi 'yan gudun hijira 268,967 a tsakanin watanni shida. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce 'yan ƙasar da ake shirin kwasowa daga Afirka ta Kudu sakamakon rikicin ƙin jinin baƙi ba za su biya ko kwabo ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kimiebi Ebimfe shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai. Yana mai cewa ma'aikatar ce za ta ɗauki nauyin komai har sai ta tabbatar da sada su da iyalansu a Najeriya. A cewarsa, za a kammala tantance 'yan Najeriya da suka nuna sha'awar dawowa gida a ranar Asabar ɗin makon gobe, kuma da zarar an kammala za a fara kwaso su zuwa gida. Mr. Ebimfe ya ce gwamnatin Najeriya na iya bakin kokarinta wajen ganin 'yan kasar ba su fada hannun 'yan tamore masu nuna kin jinin bakin haure a Afirka ta Kudun ba.
2: RFI.
0: To yanzu kuma sai Senegal, inda jam'iyyar PASTEF a kasar ta sake nada Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta, bayan da shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya sallame shi daga bakin aikinsa. An dina da Sonko a matsayin shugaban majalisar dokoki jim kadan bayan sallamar tasa daga aiki. Da alama dai rashin jituwar da ta bullo tsakanin yaro da ubangidansa a siyasance ta jefa kasar ta yammacin Afirka cikin rikicin siyasa. Sonko, wanda ya samu shugabancin jam'iyyar ta hanyar cin zaɓe cikin sauƙi, ka iya zama babbar barazana ga shugaban a zaɓe mai zuwa. Faye ya samu tikitin tsayawa takara ne bayan da Sonko ya daga hannunsa a matsayin wanda yake goyawa baya, biyu bayan hana shi takara da tsohuwar gwamnati ta yi. Da sai dai kuma watanni hudu kacal bayan lashe zaɓe, aka fara lura da alamun rashin jituwa a tsakanin shugabannin biyu, abinda ta kai ga shugaban ya sallami Sonko daga makamin Prime Minister da ya naɗa shi. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya yaba wa ƙasar Spain kan matakin da ta ɗauka na goyon bayan ƙasashen Iran, Ukraine da kuma zirin Gaza a yaƙe-yaƙen da wasu ƙasashen duniya suka kai musu hargida. A ziyarar farko cikin shekaru 15 da shugaban ya kai kasar, ya ce Spain ta cancanci a yaba mata kan ƙoƙarinta na biyayya ga dokokin duniya da kuma yaƙi da fin ƙarfi a tsakanin ƙasashe. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa na cikin gida, inda jam'iyya mai ciki shan suka ga wato kan manufofinta game da bakin haure da kuma zarge-zargen cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati. A bangare guda kuma ana zargin manyan jami'an majami'u da hannu a yi wa kananan yara fyaɗe. Abin da ya sanya fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman zai yi wata ganawa ta musamman da waɗanda suka fuskanci fyaɗen daga malaman na coci. Harin cikin dare da Isra'ila ta kai kan Lebanon ya kashe mutane 12 ciki har da manyan jami'an sojin ƙasar abin da ke zuwa 'yan kwanaki bayan da aka amince da yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka. Rundunar sojin Lebanon ta ce cikin mutanen da suka mutu akwai sojoji masu mukamin Brigadier General da Captain. Tana mai cewa ci gaba da kai har-harar da Isra'ila ke yi tsokana ce da kuma rashin biyayya ga waccan yarjejeniya da aka kulla. Shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun yayin da yake Allah wadi da harin ya ce wannan kai tsaye cin mutuncin ƙasar ne da kuma take 'yancinta. Tuma da layin sai shirinmu na gaba.
2: Assalamu alaikum, barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya musamman Kanewu da ke arewacin tarayyar Najeriya. Kuma a cikin shirinmu na yau kamar kullun mun leƙa masana'antar fim ta Kanewu inda muka kawo muku labarin yadda ake kwatanta jaruman Kanewu da takwarorinsu na kudanci akan jajircewa ko bore ga gwamnati. Haka kuma mun leƙa masana'antar fim na Nollywood da ke kudancin ƙasar inda jaruman ke ci gaba da kira ga gwamnati akan ganin an dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Har ila yau mun sake leƙawa Bollywood ta ƙasar India inda aka dakatar da Ranveer Singh, jarumin da ke tashi yanzu haka ga kuma tsada da shi kaɗai a cikin shekarar nan ta 2026.
3: Akwai kuma hira da Abubakar Bashir mai shadda.
2: Madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar fim ta Kanewu a wannan makon. Sai dai labarin da ya fi ɗaukar hankali shine yadda ake tacaccakar jaruman Kanewu biyo bayan zanga-zangar da aka ga wasu jaruman suna yi tare da ƙoƙarin jajircewa bisa ganin lallai an dawo da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su a kudancin ƙasar. Ga dai ra'ayin wasu matasa akan batun.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi. Da sanar da Allah ne dai na fi ganin cewa abin da celebrities din 'yan kudu sun fi 'yan arewa fitowa su magana, saboda akwai wani post din da na gani na zuri ta fito tana magana tana cewa 'yan kudu yanzu suka san abin nan din yaya su suka san darajar yayan su sun san menene ko menene amma su 'yan arewa ba sa ma iya fitowa. Amma yanzu an sace mutane 40 a garin Borno amma kuma ba a sani ba. Sai kwanan nan ake fitowa ake gaya saboda mutanen mu na arewa ba sa fitowa su magana sai ɗan kudu. Cewa gaskiya celebrity sun kudu sun fi yawan jarinta saboda celebrity sun kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da 'yan jarida su iya bujin su Tony Abraham su Tiwa Savage duk sun haɗa kansu tare da 'yan jarida suna ta fota. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da su. Celebrity arewa sun zauna sun yi lafiya komai sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba protest ba komai game da wannan. Amma celebrity sun kudu sun fito sun nuna damuwarsu suna ta protest sai an dawo da yara nan ko a arewa ba abin da ake kai za ka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba amma ba za su iya nuna fitowa su nuna cewa uke abin da aka yi irin bai dace ba yadda 'yan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa. Cewa gaskiya celebrity sun kudu sun fi yawan jarinta saboda celebrity sun kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da 'yan jarida su iya bujin su Tony Abraham su Tiwa Savage duk sun haɗa kansu tare da 'yan jarida suna ta fota. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da kuka celebrity arewa sun zauna sun yi basa komai sai da kawai su dinga magana siyasa da ba a kyauta musu ba protest ba komai game da wannan amma celebrities sun kudu kuka sun fito sun nuna damuwar su suna ta protest sai an dawo da yara no ko a arewa ba abin da ake kuma zaka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba amma ba za su iya nuna kowa su nuna cewa uke abin da aka yi gurin bai dace ba yanda ƴan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa

0: Har ila yau a mahangar ilimi, malamin da ke fannin al'adu da kuma wasan kwaikwayo ya ce.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A kullum Rulwanu Tanim Umar daga sashin Hausa Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke Zaria ke magana. Kamar yadda al'amuran rayuwa ke tafiya da rayuwa, idan muka leƙa muka hango ta fuskar mahangar ilimi game da irin abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya, ƴan uwanmu musamman da ke magana akan ƴan kaniwu da suke ta sharholiya, suke shagali a game da abubuwan da suke gudanarwa ta rayuwarsu, to ba za mu ce musu a wannan bai dace da su ba. But amma tunda su sun yarda cewa su industry ne, watan waje ne na ilmantarwa da faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa, to a daidai wannan lokacin gabar da ya shafi ƴaƴanmu, jikokinmu, ƙannanmu, ƴan uwanmu da ake ɗauka, ake kaiwa daji, ake nema, kuma ake zagin masu kaniwu ɗin da suke kallon irin waɗannan abubuwan, ya kamata su zo su shirya waɗansu abubuwa na faɗakarwa da faɗakarwa da jawo hankali musamman ga shugabanninmu na arewa, da su sake haɗa kansu a zama tsintsiya maɗaukin ɗaya, a ranka kira ta kowane ɓangare domin me ne a zama tsintsiya maɗaukin ɗaya, a nuna abin da ya shafi kowa, ya shafi mu, in duk abin da ya shafi ɗan yatsa yakan kai ka ƙwaƙwalwar kai, idan aka ɗauki haka to za a cimma nasara. Kira gare su a mahangar ilimi, ba su je ne wannan neman kuɗin nasu sharholiyan ba ne, a'a, su dawo su karkata, tunda har Allah ya sa masu kuɗi, masu mulki, ma 'yan siyasa, shugabanni suna kallon cewa su ne taurarin da suke jawo musu farin jini wajen al'umma, to sai su yi abin da zai jawo hankalin al'umma kuma da zai jawo hankalin su waɗannan, domin su san cewa kowane ran mumini yana da fa'ida, musamman ran ƙananan yara, domin idan aka duba yanzu matasan da kuma ainihin ƙananan yaran da suke zaune zaman banza da kuma rashin aikin yi da rashin karatu, to musamman zai faru nan shekara 10 ko nan shekara 20. Wannan kira ne gare su da su karkato da akalan shirye-shiryen su, wasannin su, da abubuwan da suke yi don faɗakarwa da ilmantarwa, ya zuwa ga irin waɗannan abubuwa a mahangan ilimi, domin a gyara gobe, a gyara gobe, a gyara gobe, a gyara gobe. Allah ya mana jagora.
0: To Allah ya kyauta. Ta wannan bangaren kuma producer Bakar Mai Shadda shine wanda ya baiwa tsohon jarumi Sule Koki haƙƙinsa na fim har 500,000, abinda ba a saba gani a tsakanin tsofaffin 'yan fim ba, har ya zama abin cece kuce a kafafen sada zumunta. To koya wannan producer ya ji a daidai lokacin da wannan magana ta bulla? Ga ƙarin bayani daga bakinsa.
2: To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, da kuci da kuma ilahirin masoya. Kamar yadda ku sani, sunana Abubakar Bashir Mai Shadda, shugaban kamfanin Mai Shadda Global Resources, mai shiryawa, mai ɗaukar nauyi, mai gabatar da tallace-tallace, sannan kuma yanzu na ma zama mai ba da umarni. Wannan shi ne matsayina a cikin masana'antar Kaniwut, an haife ni a unguwar Ɗanlishe da take da Alhaji nan, na taso kuma a garin Kaya. Daga nan na yi primary school a wannan Isa Academy, daga nan na ƙarasa Ashir Bashir, na yi secondary school a Ashir Bashir har ila yau. To alhamdulillah, na ji daɗi ni da aka zo wannan wajen a cikin masana'antar, saboda ni gaskiya ba wai bragging nake so ne ba, kuma ina so ne alfahari ba. Ba ma Malam Usaini Sule Koki ba, duk jaruman da kika sani, in dai babban jarumi ne a masana'antar Kano, ba wanda ya kai ni biyansa. Ni da ma haka nake yin biyana, kuma haka nake aikina. Ai su masana'antar, yan cikin masana'antar ina ƙarya, ai sun sani. Duk wanda kika sani a cikin masana'antar Kano, in ko daga kan marubuci, ni nake biyan marubuta da yawa kuɗin da ba wanda yake biyansu. In kika ɗan gangaro kan jarumai da ma'aikata, duk ai a tambaye su, ni ne nake biyansu kuɗin da ba wanda yake biyansu. Barantana kuma manyan jarumai, duk wani babban jarumi da aka sani, in dai babban jarumi ne a cikin masana'antar Kano, ban cire muku kowa ba, ni Abubakar Bashir Mai Shadda ni ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyansa, ko kuma ni ne na kafa mishi rekod ɗin da ba wani producer da ya kafa masa a cikin masana'antar, ko director na kuɗi, adadin biyan su kuɗi da yawa. In dai babban jarumi ne namiji a masana'antar Kano, ni ne na mishi highest payment. Haka zalika su ma iyayen nan muna ƙoƙari. Abin da yasa na ce biyan iyaye kuɗi da yawa, na ga muna biyan manyan jaruman nan kuɗi da yawa, kuma su ma iyayen nan ya kamata a ce mu encouraging ɗinsu. Duba da yanayin matsalolin da ake samu a cikin masana'antar, kullum za su fito suna complain, ce in sun yi aiki ana ba su 300,000, wasu ce ana ba su 500,000, wasu ce ana ba su 700,000. Su kansu iyayen, wallahi billahi, duk wanda ne aiki da shi ina tabbatarwa na ba shi kuɗi da yawa, daga kan maza har mata, dukkaninsu ina ƙoƙari na ga na ba su kuɗi da yawa. Sannan ina ƙoƙari na ga su kansu iyayen waɗanda aka daɗe ba a ganin su a cikin fim, ya za a raya da su cikin system ɗin su dinga yi, kuma ya za a dinga kyauta, saboda ni ina kallon su kamar matsayin iyayena na gida ne.
3: To muna iya cewa kamar yadda aka ce babu kasuwa, kai kasuwar ce ka samu da yawa, haka ke ganin cewa bari ka biya da yawa a yanda kai ma ka samu da yawa?
2: gaskiya ni alhamdulillah ba abin da zan ci Allah ce guda ni dai arkatin ina samu kuma ina ce maka mutane a cikin arka kuma Allah yana ƙara buɗa mu a cikin arka
3: a tambaya dai har yanzu baka an samu ba shin kana samun kasuwan ne yasa haka ke cire wannan kuɗin
2: sosai ba ka ba dai ina samun kasuwa wallahi ni alhamdulillah ina samun riba alhamdulillah ina samun riba
3: muna iya cewa masu cewa babu riba a wannan harkar ke nan ƙarya suke yi
2: gaskiya ni ba zan ce ƙarya suke yi ba saboda mai bi su sun yi ne ba su ci ribar ba ba ce ka ƙareta mu sun kai tsaye saboda duk wanda kika ji mai bi ya ce babu ribar sai bi shi yayi ne bai ci ribar amma alhamdulillah kasa akwai producers da yawa da su ci riba da suke tana kane kuma suke samun riba yanzu a cikin masana'anta to da gaskiya masana'antar ta canja yanzu akwai azumi sosai a cikinta ni dai daga bangare na ni babu abin da zan ce Allah sai dai alhamdulillah in gode masa ni dai ina yin wannan ce ga gaskiya
0: A masana'antar fim ta Nollywood kuwa, jaruman kudancin Najeriya na ci gaba da kira cikin lallami, wasu kuma cikin fada, wasu kuma cikin kuka ta tausayawa ga gwamnatin kasar game da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su ciki har da ƙananan yara. Akan lalle gwamnati ta san yadda za a yi a karɓo su. Jarumai da dama sun koka akan wannan lamari, amma ga muryar jaruma bam bam inda take cewa.
4: What are we going to do about it?
5: Yanzu me kamata mu yi akan wannan lamarin? Mun yi kuka, mun yi rubuce-rubuce. Me kuma ya kamata mu yi akai? Yanzu menene abin yi jama'a? Haka akai na ƴan matan Chibok. Gana sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare daban-daban na ƙasar nan. Ga kuma wannan na ƙananan yara daga jihar Oyo. Yanzu me abin yi? Ko sai ya zo kan ƴaƴanmu? Ko kawunanmu ko innoninmu ko iyayenmu maza da mata yanzu me abin yi ina son in san me ya kamata mu yi dan Allah jama'a mu taimaka mu samu mafita

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare, barkamu da hantsi a cikin labaran safiyar wannan rana ta Lahadi ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin Mali na shirin samar da shingayen jami'an tsaro a cikin dazukan kasar. Jam'iyyar PASTEF a Senegal ta sanar da Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta. Papa Roma Leo ya yaba wa Spain kan mutunta dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi. Tuma da layin zuga labarin kamar yadda suke. A wani bangare na yaki da ta'addanci, kasar Mali ta samar da wasu shingayen jami'an tsaro a cikin dazuka. Kilomita 40-40 tsakaninsu da cikin gari waɗanda aka haramta wa fararen hula kusantar gurin. Bayanai sun ce za a samar da waɗannan shingaye ne a cikin dazukan kasar sama da 40, inda aka fi tsammanin 'yan ta'adda na samun mafaka. Da yake bayani kan sabon tsarin yaki da ta'addancin ministan tsaron kasar, ya ce duk wanda aka samu a kusa da wannan shinge za a ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda. Wannan sabuwar dabara za ta rage hare-haren kwantan ɓauna da 'yan ta'adda ke kai wa sojoji ta hanyar sajewa cikin fararen hula har sai sun zo kusa da su. Dajin Wagadu da ya haɗa kan iyakar ƙasar da Mauritania na cikin waɗanda za a yi wa wannan shingaye bayan tabbatar da cewa 'yan ta'adda na samun mafaka a cikinsa. A Najeriya, rashin tsaro ya tilasta wa mutane 8,521 tsallakawa zuwa ƙasashen Nijar, Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru domin samun mafaka a tsakanin watan Disamban 2025 zuwa watan Mayun bana, kamar yadda binciken hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa an gudanar da binciken da ya fitar da wannan ƙiddiga ƙarƙashin manyan ƙungiyoyin kula da 'yan gudun hijira na duniya da kuma sanya hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya. Wannan adadi ya ƙara yawan mutanen da rikice-rikice tilasta musu ficewa daga Najeriya zuwa mutane 416,184 waɗanda suka yi rajista a hukumance. Jamhuriyar Nijar kaɗai, wadda ke da iyaka da jihohin arewa maso yammacin Najeriya, ta karɓi 'yan gudun hijira 268,967 a tsakanin watanni shida. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce 'yan ƙasar da ake shirin kwasowa daga Afirka ta Kudu sakamakon rikicin ƙin jinin baƙi ba za su biya ko kwabo ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kimiebi Ebimfe shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai. Yana mai cewa ma'aikatar ce za ta ɗauki nauyin komai har sai ta tabbatar da sada su da iyalansu a Najeriya. A cewarsa, za a kammala tantance 'yan Najeriya da suka nuna sha'awar dawowa gida a ranar Asabar ɗin makon gobe, kuma da zarar an kammala za a fara kwaso su zuwa gida. Mista Ebimfe ya ce gwamnatin Najeriya na iya bakin kokarinta wajen ganin 'yan kasar ba su fada hannun 'yan tamore masu nuna ƙin jinin bakin haure a Afirka ta Kudun ba.
2: RFI.
0: To yanzu kuma sai Senegal, inda jam'iyyar PASTEF a kasar ta sake naɗa Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta, bayan da shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya sallame shi daga bakin aikinsa. An dina da Sonko a matsayin shugaban majalisar dokoki jim kaɗan bayan sallamar tasa daga aiki. Da alama da rashin jituwar da ta bullo tsakanin yaro da ubangidansa a siyasance ta jefa kasar ta yammacin Afirka cikin rikicin siyasa. Sonko, wanda ya samu shugabancin jam'iyyar ta hanyar cin zaɓe cikin sauƙi, ka iya zama babbar barazana ga shugaban a zaɓe mai zuwa. Faye ya samu tikitin tsayawa takara ne bayan da Sonko ya ɗaga hannunsa a matsayin wanda yake goyawa baya, biyu bayan hana shi takara da tsohuwar gwamnati ta yi. Da sai dai kuma watanni huɗu kacal bayan lashe zaɓe aka fara lura da alamun rashin jituwa a tsakanin shugabannin biyu, abinda ta kai ga shugaban ya sallami Sonko daga mukamin firaminista da ya naɗa shi. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya yaba wa ƙasar Spain kan matakin da ta ɗauka na goyon bayan ƙasashen Iran, Ukraine da kuma zirin Gaza a yaƙe-yaƙen da wasu ƙasashen duniya suka kai musu har gida. A ziyarar farko cikin shekaru 15 da shugaban ya kai ƙasar, ya ce Spain ta cancanci a yaba mata kan ƙoƙarinta na biyayya ga dokokin duniya da kuma yaƙi da fin ƙarfi a tsakanin ƙasashe. Ziyarar tasa na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da rikicin siyasa na cikin gida, inda jam'iyya mai ci ke shan suka ga wato kan manufofin ta game da bakin haure da kuma zarge-zargen cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati. A bangare guda kuma ana zargin manyan jami'an majami'u da hannu a yi wa kananan yara fyaɗe. Abin da ya sanya fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman zai yi wata ganawa ta musamman da waɗanda suka fuskanci fyaɗen daga malaman na coci. Harin cikin dare da Isra'ila ta kai kan Lebanon ya kashe mutane 12 ciki har da manyan jami'an sojin ƙasar abinda ke zuwa 'yan kwanaki bayan da aka amince da yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka. Rundunar sojin Lebanon ta ce cikin mutanen da suka mutu akwai sojoji masu mukamin Brigadier General da Captain. Tana mai cewa ci gaba da kai har-harar da Isra'ila ke yi tsokana ce da kuma rashin biyayya ga waccan yarjejeniya da aka kulla. Shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun yayin da yake Allah wadi da harin ya ce wannan kai tsaye cin mutuncin ƙasar ne da kuma take 'yancinta. Tuma da Lions sai shirinmu na gaba.
2: Assalamu alaikum, barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya musamman Kanewu da ke arewacin tarayyar Najeriya. Kuma a cikin shirinmu na yau kamar kullum mun leƙa masana'antar fim ta Kanewu, inda muka kawo muku labarin yadda ake kwatanta jaruman Kanewu da takwarorinsu na kudanci akan jajircewa ko bore ga gwamnati. Haka kuma mun leƙa masana'antar fim na Nollywood da ke kudancin ƙasar, inda jaruman ke ci gaba da kira ga gwamnati akan ganin an dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Har ila yau mun sake leƙawa Bollywood ta ƙasar India, inda aka dakatar da Ranveer Singh, jarumin da ke tashi yanzu haka da kuma tsada da shi kaɗai a cikin shekarar nan ta 2026.
3: Akwai kuma hira da Abubakar Bashir mai shadda.
2: Madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar fim ta Kanewu a wannan makon. Sai dai labarin da ya fi daukar hankali shine yadda ake tacaccakar jaruman Kanewu biyo bayan zanga-zangar da aka ga wasu jaruman suna yi tare da kokarin jajircewa bisa ganin lallai an dawo da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su a kudancin ƙasar. Ga dai ra'ayin wasu matasa akan batun.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi. Sai na ga Allah ni dai na fi ganin cewa abin nan celebrities din ƴan kudu sun fi ƴan arewa fitowa su yi magana, saboda akwai wani post din da na gani na Zuri ta fito tana magana tana cewa ƴan kudu yanzu suka san abin nan, in ƴaƴa su suka san darajar ƴaƴan su sun san menene ko kuma menene, amma su ƴan arewa ba sa ma iya fitowa. Amma yanzu an sace mutane 40 a garin Borno, amma kuma ba a sani ba sai kwanan nan ake fitowa ake gaya, saboda mutanen mu na arewa ba sa fitowa su magana sai ƴan kudu. Cewa gaskiya celebrities kudu sun fi yawan jarumta, saboda celebrities ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da 'yan jarida, su iya bujin su Tony Abraham, su Tiwa Savage, duk sun haɗa kansu tare da 'yan jarida suna ta fotan. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da su. Ko celebrities arewa sun zauna sun yi lafi ba sa komai, sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba, ba protest ba komai game da wannan. Amma celebrities ɗin kudu su ko sun fito sun nuna damuwarsu, suna ta protest sai an dawo da yara nan ko a arewa ba abin da ake kuma za ka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba, amma ba za su iya nuna fitowa su nuna cewa uke abin da aka yi irin bai dace ba. Yanda 'yan kudu suka yi suka fito suna protest shi ne gaskiya abin da zan iya cewa. Cewa gaskiya celebrities kudu sun fi yawan jarumta, saboda celebrities ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da 'yan jarida, su iya bujin su Tony Abraham, su Tiwa Savage, duk sun haɗa kansu tare da 'yan jarida suna ta fotan. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da su. Celebrities arewa sun zauna sun yi lafi ba sa komai, sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba, ba protest ba komai game da wannan. Amma celebrities din kudu kuko sun fito sun nuna damuwar su suna ta protest sai an dawo da yara nan ku a arewa ba abin da ake kuma zaka ji ani ana maganar a'a ba a kyauta ba amma ba za su nuna cewa uke abin da aka yi gobe bai dace ba yayin da ƴan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa

0: Har ila yau amhangar ilimi malamin da ke fannin al'adu da kuma wasan kwaikwayo yace
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a kullun Rulwanu Tanim Umar daga sashin Hausa Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke Zaria ke magana kamar yanda al'amuran rayuwa ke tafiya da rayuwa idan muka leka muka hango a ta fuskar mahangan ilimi game da irin abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya ƴan uwanmu musamman da ke magana akan ƴan kaniwu da suke ta sharholiya suke shargali a game da abubuwan da suke gudanarwa ta rayuwarsu to ba za mu ce musu a'a wannan bai dace da su ba but amman tunda su sun yarda cewa su industry ne tan waje ne na ilmantarwa da faɗakarwa da kuma nishadantarwa to a daidai wannan lokacin gabar da ya shafi ƴaƴanmu jikokinmu kannanmu ƴan uwanmu da ake dauka ake kaiwa daji ake nema kuma ake zagin masu kaniwu din da suke kallon irin waɗannan abubuwan ya kamata su zo su shirya waɗansu abubuwa na faɗakarwa da faɗakarwa da jawo hankali musamman ga shugabanninmu na arewa da su tsake hada kansu a zama tsintsiya madogin daya a ranka kira ta kowane bangare domin me ne a zama tsintsiya madogin daya a nuna abin da ya shafi kowa ya shafi mu in duk abin da ya shafi dan yatsa yakan kai ga kwalwan kai idan aka dauki haka to za a cin mu nasara kira gare su a mangan ilimi ba su je ne wannan neman kudin nasu shahuliyan bane a'a su dawo su karkata tunda har Allah ya sa masu kudi masu mulki ma yan siyasa shugabanni suna kallon cewa su ne taurarin da suke jawo musu farin jini wajen al'umma to sai su yi abin da zai jawo hankalin al'umma kuma da zai jawo hankalin su waɗannan domin su san cewa kowane ran mumini yana da fa'ida musamman ran kananan yara domin idan aka duba yanzu matasan da kuma ainihin kananan yaran da suke zaune zaman banza da kuma rashin aikin yi da rashin karatu to musamman zai faru nan shekara 10 ko nan shekara 20 wannan kira ne gare su da su karkato da akalan shirye-shiryen su a wasannin su da abubuwan da suke yi don fadakarwa da ilmantarwa ya zuwa ga irin waɗannan abubuwa a mahangan ilimi domin a gyara gobe Allah ya mana jagora
0: to Allah ya kyauta ta wannan bangaren kuma producer Bakar Mai Shadda shine wanda ya baiwa tsohon jarumi Sule Koki haƙinsa na film har 500,000 abinda ba a saba gani a tsakanin tsofaffin ƴan film ba har ya zama abin cece kuce a kafafen sada zumunta to koya wannan producer ya ji a daidai lokacin da wannan magana ta bulla ga ƙarin bayani daga bakinsa
2: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lokaci da kuma ilahirin masoya a kamar da ku sani sunana Abubakar Bashir Mai Shadda shugaban kamfanin Mai Shadda Global Resources mai shiryawa mai daukar nauyi mai gabatar da tallace-tallace sannan kuma yanzu na ma zama mai ba da umarni wannan shine matsayina a cikin masana'antar Kaniwood an haife ni a unguwar Dan Lishe da take da Alhaji nan na taso kuma a garin Kaya daga nan na yi primary school a wannan Isa Academy daga nan na karasa a Shagbashi na secondary school a Shagbashi har ila yau to alhamdulillah na ji daɗi ni da aka zo wannan wajen a cikin masana'antar saboda ni gaskiya ba wai bragin nake so ne ba kuma ina so ne alfahari ba ba ma Malam Hussein Sule Koki ba duk jaruman da kika sani in dai babban jarumi ne a masana'antar Kano ba wanda ya kai ni jiyansa ni dama haka nake yin jiyana kuma haka nake aiki na ai su masana'antar ƴan cikin masana'antar ina yi ƙarya ai sun sani duk wanda kika sani a cikin masana'antar Kano in ko daga kan marubuci ni nake biyan marubuta da yawa kuɗin da ba wanda yake biyan su ni ka ɗan gangaro kan jarumai da ma'aikata duk ai a tambaye su ni ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyan su barantana kuma manyan jarumai duk wani babban jarumi da aka sani in dai babban jarumi ne akto a cikin masana'antar ban cire muku kowa ba ni Abubakar Bashir Mai Shadda ni ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyan sa ko kuma ni ne na kafa mishi rekod ɗin da ba wani producer da ya kafa masa a cikin masana'antar ko darakta na kuɗi adadin biyan su kuɗi da yawa in dai babban jarumi ne namiji a masana'antar Kano ni ne mishi highest payment haka zalika su ma iyayen nan muna kokari abin da yasa na ce biyan iyaye kuɗi da yawa na ga muna biyan manyan jaruman nan kuɗi da yawa kuma kuma iyayen nan ya kamata a ce mu encourage din su duba da yanayin matsalolin da ake samu a cikin masana'antar kullun za su fito suna complain ce in sun yi aiki ana ba su 3,000 wasu ce ana ba su 5,000 wasu ce ana ba su 7,000 su kansu iyayen wallahi billahi duk wanda ne aiki da shi ina tabbatarwa na ba shi kuɗi da yawa daga kan maza har mata dukkanin su ina kokari na ga na ba su kuɗi da yawa sannan ina kokari na ga su kansu iyayen waɗanda aka daɗe ba a ganin su a cikin film ya za a raya da su cikin system din su dinga yi kuma ya za a dinga kyauta musu saboda ni ina kallon su kamar matsayin iyayena na gida ne
3: to muna iya cewa kamar yadda aka ce babu kasuwa kai kasuwar ce ka samu da yawa haka kake ganin cewan bari ka biya da yawa a yanda kai ma ka samu da yawa
2: gaskiya ni alhamdulillah ba abin da zan ce Allah ce guda ni dai arkatin ina samu kuma ina ce maka mutane a cikin harka kuma Allah yana ƙara buɗa mu a cikin harka.
3: A tambaya dai har yanzu baka amsa mu ba, shin kana samun kasuwa ne yasa haka ke cire wannan kuɗin
2: riba ka ba dai? Ina samun kasuwa, eh wallahi ni alhamdulillah ina samun riba, alhamdulillah ina samun riba.
3: Muna iya cewa masu cewa babu riba a wannan harkar ki na ƙarya suke yi.

0: karɓo su. Jarumai da dama sun koka akan wannan lamari, amma ga muryar Jaruma Bambam inda take cewa,
1: What are we going to do about it?
2: Yanzu me ya kamata mu yi akan wannan lamarin? Mun yi kuka, mun yi rubuce-rubuce. Me kuma ya kamata mu yi akai? Yanzu menene abin yi jama'a? Haka akai na ƴan matan Chibok. Gana sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare daban-daban na ƙasar nan. Ga kuma wannan na ƙananan yara daga jihar Oyo. Yanzu me abin yi? Ko sai ya zo kan ƴaƴanmu? Ko kawunanmu, ko innoninmu, ko iyayenmu maza da mata. Yanzu me abin yi? Ina son in san me ya kamata mu yi. Dan Allah, jama'a, mu taimaka mu samu mafita.

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare, barkamu da hantsi a cikin labaran safiyar wannan rana ta Lahadi ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin Mali na shirin samar da shingayen jami'an tsaro a cikin dazukan kasar. Jam'iyyar PASTEF a Senegal ta sanar da Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta. Papar Roma Leo ya yaba wa Spain kan mutunta dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi. Tuma da layin zuga labarin kamar yadda suke. A wani bangare na yaki da ta'addanci, kasar Mali ta samar da wasu shingayen jami'an tsaro a cikin dazuka. Kilomita 40-40 tsakaninsu da cikin gari waɗanda aka haramtawa fararen hula kusantar gurin. Bayanai sun ce za a samar da waɗannan shingaye ne a cikin dazukan kasar sama da 40, inda aka fi tsammanin 'yan ta'adda na samun mafaka. Da yake bayani kan sabon tsarin yaƙi da ta'addancin ministan tsaron kasar, ya ce duk wanda aka samu a kusa da wannan shinge za a ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda. Wannan sabuwar dabara za ta rage hare-haren kwantan ɓauna da 'yan ta'adda ke kai wa sojoji ta hanyar sajewa cikin fararen hula har sai sun zo kusa da su. Dajin Wagadu da ya hada kan iyakar kasar da Mauritania na cikin waɗanda za a yi wa wannan shingaye bayan tabbatar da cewa 'yan ta'adda na samun mafaka a cikinsa. A Najeriya, rashin tsaro ya tilasta wa mutane 8,521 tsallakawa zuwa ƙasashen Nijar, Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru domin samun mafaka a tsakanin watan Disamban 2025 zuwa watan Mayun bana, kamar yadda binciken hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa an gudanar da binciken da ya fitar da wannan ƙiddiga ƙarƙashin manyan ƙungiyoyin kula da 'yan gudun hijira na duniya da kuma sanya hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya. Wannan adadi ya ƙara yawan mutanen da rikice-rikice tilasta musu ficewa daga Najeriya zuwa mutane 416,184 waɗanda suka yi rijista a hukumance. Jamhuriyar Nijar kaɗai, wadda ke da iyaka da jihohin arewa maso yammacin Najeriya, ta karɓi 'yan gudun hijira 268,967 a tsakanin watanni shida. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce 'yan ƙasar da ake shirin kwasowa daga Afirka ta Kudu sakamakon rikicin ƙinjinin baƙi ba za su biya ko kwabo ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kimiebi Ebimfe shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai. Yana mai cewa ma'aikatar ce za ta ɗauki nauyin komai har sai ta tabbatar da sada su da iyalansu a Najeriya. A cewarsa, za a kammala tantance 'yan Najeriya da suka nuna sha'awar dawowa gida a ranar Asabar ɗin makon gobe, kuma da zarar an kammala za a fara kwaso su zuwa gida. Mista Ebimfe ya ce gwamnatin Najeriya na iya bakin kokarinta wajen ganin 'yan kasar ba su fada hannun 'yan tamore masu nuna kin jinin bakin haure a Afirka ta Kudun ba.
2: RFI.
0: To yanzu kuma sai Senegal, inda jam'iyyar PASTEF a kasar ta sake nada Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta, bayan da shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya sallame shi daga bakin aikinsa. An dina da Sonko a matsayin shugaban majalisar dokoki jim kadan bayan sallamar tasa daga aiki. Da alama da rashin jituwar da ta bullo tsakanin yaro da uban gidansa a siyasance ta jefa kasar ta yammacin Afirka cikin rikicin siyasa. Sonko, wanda ya samu shugabancin jam'iyyar ta hanyar cin zaɓe cikin sauƙi, ka iya zama babbar barazana ga shugaban a zaɓe mai zuwa. Faye ya samu tikitin tsayawa takara ne bayan da Sonko ya ɗaga hannunsa a matsayin wanda yake goyawa baya, biyu bayan hana shi takara da tsohuwar gwamnati ta yi. Sai dai kuma watanni hudu kacal bayan lashe zaɓe aka fara lura da alamun rashin jituwa a tsakanin shugabannin biyu, abinda ta kai ga shugaban ya sallami Sonko daga makamin Prime Minister da ya naɗa shi. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya yaba wa ƙasar Spain kan matakin da ta ɗauka na goyon bayan ƙasashen Iran, Ukraine da kuma zirin Gaza a yaƙe-yaƙen da wasu ƙasashen duniya suka kai musu har gida. A ziyarar farko cikin shekaru 15 da shugaban ya kai kasar, ya ce Spain ta cancanci a yaba mata kan kokarinta na biyayya ga dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi a tsakanin kasashe. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa na cikin gida. inda jam'iyya mai ciki shan suka ga wato kan manufofinta game da bakin haure da kuma zarge-zargen cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati. A bangare guda kuma ana zargin manyan jami'an majami'u da hannu a yi wa kananan yara fyaɗe. Abin da ya sanya fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman zai yi wata ganawa ta musamman da waɗanda suka fuskanci fyaɗen daga malaman na coci. Harin cikin dare da Isra'ila ta kai kan Lebanon ya kashe mutane 12 ciki har da manyan jami'an sojin ƙasar abinda ke zuwa 'yan kwanaki bayan da aka amince da yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka. Rundunar sojin Lebanon ta ce cikin mutanen da suka mutu akwai sojoji masu mukamin Brigadier General da Captain. Tana mai cewa ci gaba da kai har-har da Isra'ila ke yi tsokana ce da kuma rashin biyayya ga waccan yarjejeniya da aka kulla. Shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun yayin da yake Allah wadi da harin ya ce wannan kai tsaye cin mutuncin ƙasar ne da kuma take 'yancinta. Tuma da Lions sai shirinmu na gaba.

0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yau, kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya, musamman Kannywood da ke arewacin tarayyar Najeriya. Kuma a cikin shirinmu na yau, kamar kullum, mun leƙa masana'antar fim ta Kannywood, inda muka kawo muku labarin yadda ake kwatanta jaruman Kannywood da takwarorinsu na kudanci akan jajircewa ko bore ga gwamnati. Haka kuma mun leƙa masana'antar fim na Nollywood da ke kudancin ƙasar, inda jaruman ke ci gaba da kira ga gwamnati akan ganin an dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Har ila yau mun sake leƙawa Bollywood ta ƙasar India, inda aka dakatar da Ranveer Singh, jarumin da ke tashi yanzu haka ga kuma tsada da shi kaɗai a cikin shekarar nan ta 2026.
1: Akwai kuma hira da Abubakar Bashir mai shadda.
0: Madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar fim ta Kannywood a wannan makon. Sai dai labarin da ya fi ɗaukar hankali shine yadda ake tacaccakar jaruman Kannywood biyo bayan zanga-zangar da aka ga wasu jaruman suna yi tare da ƙoƙarin jajircewa bisa ganin lallai an dawo da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su a kudancin ƙasar. Ga dai ra'ayin wasu matasa akan batun.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi. Tsakanin da Allah ni dai na fi ganin cewa abin nan celebrities din ƴan kudu sun fi ƴan arewa fitowa su yi magana, saboda akwai wani post din da na gani na Zuri ta fito tana magana tana cewa ƴan kudu yanzu suka san abin nan, ɗin ƴaƴa su suka san darajar ƴaƴansu sun san menene ko kuma menene, amma su ƴan arewa ba sa ma iya fitowa. Amma yanzu an sace mutane 40 a garin Borno, amma kuma ba a sani ba sai kwanan nan ake fitowa ake gaya, saboda mutanen mu na arewa ba sa fitowa su magana sai ƴan kudu. Cewa gaskiya celebrities ɗin kudu sun fi yawan jarumta, saboda celebrities ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki ɗaya tare da su da ƴan jarida. Iya Bojo, su Tony Abraham, su Tiwa Savage, duk sun haɗa kansu tare da ƴan jarida suna ta foto. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya, ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da su. Ko celebrities arewa sun zauna sun yi lafiya, ba sa komai, sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba, ba protest, ba komai game da wannan. Amma celebrities ɗin kudu sun fito sun nuna damuwarsu, suna ta protest sai an dawo da yara nan ko a arewa ba abin da ake kuma za ka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba, amma ba za su iya nuna fitowa su nuna cewa uke abin da aka yi irin bai dace ba. Yanda ƴan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa. Cewa gaskiya celebrities kudu sun fi yawan jarumta, saboda celebrities ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki ɗaya tare da su da ƴan jarida. Iya Bojo, su Tony Abraham, su Tiwa Savage, duk sun haɗa kansu tare da ƴan jarida suna ta foto. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya, ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da su. Ko celebrities arewa sun zauna sun yi lafiya, ba sa komai, sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba, ba protest, ba komai game da wannan. Amma celebrities ɗin kudu sun fito sun nuna damuwarsu, suna ta protest sai an dawo da yara nan ko a arewa ba abin da ake kuma za ka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba, amma ba za su iya nuna fitowa su nuna cewa uke abin da aka yi irin bai dace ba. Yanda ƴan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa.

0: Har ila yau amhangar ilimi malamin da ke fannin al'adu da kuma wasan kwaikwayo yace
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A kullun Ridwanu Tanim Umar daga sashin Hausa Jami'ar Ilimi ta Tarayya dake Zaria ke magana. Kamar yanda al'amarin rayuwa yake tafiya da rayuwa, idan muka leka muka hango a ta fuskar mahangan ilimi game da irin abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya. Yan uwanmu musamman da ke magana akan yan kaniwu da suke ta sharholiya suke shargali a game da abubuwan da suke gudanarwa ta rayuwarsu, to ba za mu ce musu a'a wannan bai dace da su ba. But amman tunda su sun yarda cewa su industry ne, watan waje ne na ilmantarwa da faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa, to a daidai wannan lokacin gabar da ya shafi ƴaƴanmu, jikokinmu, ƙannanmu, ƴan uwanmu da ake ɗauka ake kaiwa daji ake nema kuma ake zagin masu kaniwu ɗin da suke kallon irin waɗannan abubuwan, ya kamata su zo su shirya waɗansu abubuwa na faɗakarwa da faɗakarwa da jawo hankali musamman ga shugabanninmu na arewa, da su sake haɗa kansu a zama tsintsiya maɗaukin ɗaya, a ranka kira ta kowane ɓangare domin mene a zama tsintsiya maɗaukin ɗaya, a nuna abin da ya shafi kowa ya shafi mu. In duk abin da ya shafi ɗan yatsa yakan kai ga ƙwaƙwalwar kai, idan aka ɗauki haka to za a cimma nasara. Kira gare su a mahangin ilimi, ba su je ne wannan neman kuɗin nasu sharholiyan ba ne, a'a, su dawo su karkata, tunda har Allah ya sa masu kuɗi, masu mulki, ma 'yan siyasa, shugabanni suna kallon cewa su ne taurarin da suke jawo musu farin jini wajen al'umma, to sai su yi abin da zai jawo hankalin al'umma kuma da zai jawo hankalinsu waɗannan, domin su san cewa kowane ran mumini yana da fa'ida, musamman ran ƙananan yara. Domin idan aka duba yanzu matasanmu da kuma ainihin ƙananan yaran da suke zaune zaman banza da kuma rashin aikin yi da rashin karatu, to musamman da zai faru nan shekara 10 ko nan shekara 20, wannan kira ne gare su da su karkato da akalan shirye-shiryensu, wasanninsu da abubuwan da suke yi don faɗakarwa da ilmantarwa ya zuwa ga irin waɗannan abubuwa a mahangan ilimi, domin a gyara gobe, a gyara gobe, a gyara gobe, a gyara gobe. Allah ya mana jagora.
0: To Allah ya kyauta. Ta wannan bangaren kuma producer Bakar Mai Shadda shine wanda ya baiwa tsohon jarumi Sule Koki haƙinsa na fim har 500,000, abinda ba a saba gani a tsakanin tsofaffin ƴan fim ba, har ya zama abin cece kuce a kafafen sada zumunta. To koya wannan producer ya ji a daidai lokacin da wannan magana ta bulla? Ga ƙarin bayani daga bakinsa.
2: To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, da kuci da kuma ilahirin masoya. A kamar da ku sani, sunana Abubakar Bashir Mai Shadda, shugaban kamfanin Mai Shadda Global Resources, mai shiryawa, mai ɗaukar nauyi, mai gabatar da tallace-tallace, sannan kuma yanzu na ma zama mai ba da umarni. Wannan shi ne matsayina a cikin masana'antar Kaniwut, an haife ni a unguwar Ɗan Lishe da take da Alhaji nan, na taso kuma a garin Kaya. Daga nan na yi primary school a wannan Isa Academy, daga nan na ƙarasa a Sheikh Bashir, na yi secondary school a Sheikh Bashir har ila yau. To alhamdulillah, na ji daɗi ni da aka zo wannan wajen a cikin masana'antar, saboda ni gaskiya ba wai bragin nake so ne ba, kuma ina so ne alfahari ba. Ba ma Malam Usaini Sule Koki ba, duk jaruman da kika sani in dai babban jarumi ne a masana'antar Kano, ba wanda ya kai ni jiyansa. Ni dama haka nake yin jiyana, kuma haka nake aikina. Ai su masana'antar, yan cikin masana'antar ina yi ƙarya, ai sun sani. Duk wanda kika sani a cikin masana'antar Kano, in ko daga kan marubuci, ni nake biyan marubuta da yawa kuɗin da ba wanda yake biyansu. In ka ɗan gangaro kan jarumai da ma'aikata, duk ai a tambaye su, ni ne nake biyansu kuɗin da ba wanda yake biyansu. Baranta na kuma manyan jarumai, duk wani babban jarumi da aka sani, in dai babban jarumi ne a cikin masana'antar Kano, ban cire muku kowa ba. Ni Abubakar Bashir Mai Shadda ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyan sa, ko kuma ni ne na kafa mishi record ɗin da ba wani producer da ya kafa masa a cikin masana'antar, ko director na kuɗi adadin biyan su kuɗi da yawa. In dai babban jarumi ne namiji a masana'antar Kano, ni ne mishi highest payment. Haka zalika su ma iyayen nan muna kokari. Abin da yasa na ce biyan iyaye kuɗi da yawa, na ga muna biyan manyan jaruman nan kuɗi da yawa, kuma su ma iyayen nan ya kamata a ce mu encourage ɗin su. Duba da yanayin matsalolin da ake samu a cikin masana'antar, kullum za su fito suna complain, ce in sun yi aiki ana ba su 3,000, wasu ce ana ba su 5,000, wasu ce ana ba su 7,000. Su kansu iyayen, wallahi billahi, duk wanda ne aiki da shi ina tabbatarwa na ba shi kuɗi da yawa, daga kan maza har mata dukkanin su ina kokari na ba su kuɗi da yawa. Sannan ina kokari na ga su kansu iyayen waɗanda aka daɗe ba a ganin su a cikin fim, ya za a raya da su cikin system ɗin su dinga yi, kuma ya za a dinga kyauta, saboda ni ina kallon su kamar matsayin iyaye na gida ne.
3: To muna iya cewa kamar yadda aka ce babu kasuwa, kai kasuwar ce ka samu da yawa, haka kake ganin cewa bari ka biya da yawa a yanda kai ma ka samu da yawa?
2: gaskiya ni alhamdulillah ba abin da zan ce Allah ce guda ni dai arkacin ina samu kuma ina ce maka mutane a cikin harka kuma Allah yana ƙara buɗa mu a cikin harka
3: a tambaya dai har yanzu baka an samu ba shin kana samun kasuwan ne yasa haka ke cire wannan kuɗin
2: sosai ba ka ba dai ina samun kasuwa to wallahi ni alhamdulillah ina samun riba alhamdulillah ina samun riba
3: muna iya cewa masu cewa babu riba a wannan harkar ki na ƙarya suke yi
2: gaskiya ni ba zan ce ƙarya suke ba saboda mai biyu sun yi ne ba su ci ribar ba ba ce ka ƙarya ta mutum kai tsaye saboda duk wanda kika ji mai biyu ya ce babu ribar sai bi shi yayi ne bai ci ribar amma alhamdulillah ka sa akwai producers da yawa da ta ci da suke tana kai kuma suke samun riba yanzu a cikin masana'anta to da gaskiya masana'anta ta canja yanzu akwai arziki sosai a cikin ta ni dai daga bangare na ni babu abin da zan ce Allah sai dai in ce alhamdulillah in gode masa ni dai ina yin wannan ce ga gaskiya
0: A masarantar fim ta Nollywood kuwa, jaruman kudancin Najeriya na ci gaba da kira cikin lallami, wasu kuma cikin fada, wasu kuma cikin kuka ta tausayawa ga gwamnatin kasar game da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su ciki har da ƙananan yara. Akan lalle gwamnati ta san yadda za a yi a karɓo su. Jarumai da dama sun koka akan wannan lamari, amma ga muryar jaruma bam bam inda take cewa.
4: What are we going to do about it?
5: Yanzu me ya kamata mu yi akan wannan lamarin? Mun yi kuka, mun yi rubuce-rubuce. Me kuma ya kamata mu yi akai? Yanzu menene abin yi jama'a? Haka akai na ƴan matan Chibok. Gana sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare daban-daban na ƙasar nan. Ga kuma wannan na ƙananan yara daga jihar Oyo. Yanzu me abin yi? Ko sai ya zo kan ƴaƴanmu? Ko kawunanmu ko innoninmu ko iyayenmu maza da mata yanzu me abin yi ina son in san me ya kamata mu yi dan Allah jama'a mu taimaka mu samu mafita

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare, barkamu da hantsi a cikin labaran safiyar wannan rana ta Lahadi. Ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin Mali na shirin samar da shingayen jami'an tsaro a cikin dazukan kasar. Jam'iyyar PASTEF a Senegal ta sanar da Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta. Papa Roma Leo ya yaba wa Spain kan mutunta dokokin duniya da kuma yaki da fin karfi. Tuma da layin zuga labarin kamar yadda suke. A wani bangare na yaki da ta'addanci, kasar Mali ta samar da wasu shingayen jami'an tsaro a cikin dazuka kilomita 40-40 tsakaninsu da cikin gari, waɗanda aka haramta wa fararen hula kusantar gurin. Bayanai sun ce za a samar da waɗannan shingaye ne a cikin dazukan kasar sama da 40, inda aka fi tsammanin 'yan ta'adda na samun mafaka. Da yake bayani kan sabon tsarin yaki da ta'addancin, ministan tsaron kasar ya ce duk wanda aka samu a kusa da wannan shinge za a ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda. Wannan sabuwar dabara za ta rage hare-haren kwantan ɓauna da 'yan ta'adda ke kai wa sojoji ta hanyar sajewa cikin fararen hula har sai sun zo kusa da su. Dajin Wagadu da ya haɗa kan iyakar ƙasar da Mauritania na cikin waɗanda za a yi wa wannan shingaye, bayan tabbatar da cewa 'yan ta'adda na samun mafaka a cikinsa. A Najeriya, rashin tsaro ya tilasta wa mutane 8,521 tsallakawa zuwa ƙasashen Nijar, Chadi da kuma Jamhuriyar Kamaru domin samun mafaka a tsakanin watan Disamban 2025 zuwa watan Mayun bana, kamar yadda binciken hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar. Rahotanni sun nuna cewa an gudanar da binciken da ya fitar da wannan ƙiddiga ƙarƙashin manyan ƙungiyoyin kula da 'yan gudun hijira na duniya da kuma sanya hannun hukumar kula da shige da fice ta Najeriya. Wannan adadi ya ƙara yawan mutanen da rikice-rikice tilasta musu ficewa daga Najeriya zuwa mutane 416,184 waɗanda suka yi rajista a hukumance. Jamhuriyar Nijar kaɗai, wadda ke da iyaka da jihohin arewa maso yammacin Najeriya, ta karɓi 'yan gudun hijira 268,967 a tsakanin watanni 6. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce 'yan ƙasar da ake shirin kwasowa daga Afirka ta Kudu sakamakon rikicin ƙinjinin baƙi ba za su biya ko kwabo ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kimiebi Ebimfe shine ya bayyana hakan ga manema labarai. Yana mai cewa ma'aikatar ce za ta ɗauki nauyin komai har sai ta tabbatar da sada su da iyalansu a Najeriya. A cewarsa, za a kammala tantance 'yan Najeriya da suka nuna sha'awar dawowa gida a ranar Asabar ɗin makon gobe, kuma da zarar an kammala za a fara kwaso su zuwa gida. Mr. Ebimfe ya ce gwamnatin Najeriya na iya bakin kokarinta wajen ganin 'yan kasar ba su fada hannun 'yan tamore masu nuna kin jinin bakin haure a Afirka ta Kudun ba.
2: RFI.
0: To yanzu kuma sai Senegal, inda jam'iyyar PASTEF a kasar ta sake nada Usman Sonko a matsayin sabon shugabanta, bayan da shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya sallame shi daga bakin aikin sa. An dina da Sonko a matsayin shugaban majalisar dokoki jim kadan bayan sallamar tasa daga aiki. Da alama dai rashin jituwar da ta bullo tsakanin yaro da ubangidansa a siyasance ta jefa kasar ta yammacin Afirka cikin rikicin siyasa. Sonko, wanda ya samu shugabancin jam'iyyar ta hanyar cin zaɓe cikin sauƙi, ka iya zama babbar barazana ga shugaban a zaɓe mai zuwa. Faye ya samu tikitin tsayawa takara ne bayan da Sonko ya ɗaga hannunsa a matsayin wanda yake goyawa baya, biyu bayan hana shi takara da tsohuwar gwamnati ta yi. To sai dai kuma watanni 4 kacal bayan lashi zaɓe, aka fara lura da alamun rashin jituwa a tsakanin shugabannin biyu, abinda ta kai ga shugaban ya sallami Sonko daga makamin Prime Minister da ya naɗa shi. Shugaban mabiya ɗariƙar Katolika na duniya Papa Roma Leo ya yaba wa ƙasar Spain kan matakin da ta ɗauka na goyon bayan ƙasashen Iran, Ukraine da kuma zirin Gaza a yaƙe-yaƙen da wasu ƙasashen duniya suka kai musu hargida. A ziyarar farko cikin shekaru 15 da shugaban ya kai kasar, ya ce Spain ta cancanci a yaba mata kan ƙoƙarinta na biyayya ga dokokin duniya da kuma yaƙi da fin ƙarfi a tsakanin ƙasashe. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa na cikin gida, inda jam'iyya mai ciki shan suka ga wato kan manufofinta game da bakin haure da kuma zarge-zargen cin hanci a tsakanin jami'an gwamnati. A bangare guda kuma ana zargin manyan jami'an majami'u da hannu a yi wa kananan yara fyaɗe. Abin da ya sanya fadar Vatican ta tabbatar da cewa Papa Roman zai yi wata ganawa ta musamman da waɗanda suka fuskanci fyaɗen daga malaman na coci. Harin cikin dare da Isra'ila ta kai kan Lebanon ya kashe mutane 12 ciki har da manyan jami'an sojin ƙasar abin da ke zuwa 'yan kwanaki bayan da aka amince da yarjejeniyar zaman lafiya ƙarƙashin shiga tsakanin Amurka. Rundunar sojin Lebanon ta ce cikin mutanen da suka mutu akwai sojoji masu mukamin birgediya janar da captain. Tana mai cewa ci gaba da kai har-haren da Isra'ila ke yi tsokana ce da kuma rashin biyayya ga waccan yarjejeniya da aka kulla. Shugaban kasar ta Lebanon Joseph Aoun yayin da yake Allah wadi da harin ya ce wannan kai tsaye cin mutuncin kasar ne da kuma take yancinta. Tuma da layin sai shirinmu na gaba.
2: Assalamu alaikum, barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya musamman Kanewu da ke arewacin tarayyar Najeriya. Kuma a cikin shirinmu na yau kamar kullun mun leƙa masana'antar fim ta Kanewu inda muka kawo muku labarin yadda ake kwatanta jaruman Kanewu da takwarorinsu na kudanci akan jajircewa ko bore ga gwamnati. Haka kuma mun leƙa masana'antar fim na Nollywood da ke kudancin ƙasar inda jaruman ke ci gaba da kira ga gwamnati akan ganin an dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Har ila yau mun sake leƙawa Bollywood ta ƙasar India inda aka dakatar da Ranveer Singh, jarumin da ke tashi yanzu haka da kuma tsada da shi kadai a cikin shekarar nan ta 2026.
3: Akwai kuma hira da Abubakar Bashir mai shadda.
2: Madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar fim ta Kanewu a wannan makon. Sai dai labarin da ya fi daukar hankali shine yadda ake tacaccakar jaruman Kanewu biyo bayan zanga-zangar da aka ga wasu jaruman suna yi tare da kokarin jajircewa bisa ganin lallai an dawo da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su a kudancin kasar. Ga dai ra'ayin wasu matasa akan batun.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi. Da kana da Allah ne dai na fi ganin cewa abinda celebrities din ƴan kudu sun fi ƴan arewa fitowa su magana, saboda akwai wani post din da na gani na Zuri. Ta fito tana magana tana cewa ƴan kudu yanzu suka san abinda in ƴaƴa su suka san darajar ƴaƴan su sun san menene ko menene, amma su ƴan arewa ba sa ma iya fitowa. Amma yanzu an sace mutane 40 a garin Borno, amma kuma ba a sani ba. Sai kwanan nan ke fitowa ke gaya, saboda mutanen mu na arewa ba sa fitowa su magana sai ƴan kudu. Cewa gaskiya celebrity ɗin kudu sun fi yawan jarinta, saboda celebrity ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da ƴan jarida. Su Iyaboji, su Tony Abraham, su Tiwa Savage duk sun haɗa kansu tare da ƴan jarida suna ta foto. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da shi. Ko celebrity arewa sun zauna sun yi lafi ba sa komai, sai dai kawai su dinga maganar siyasa da ba a kyauta musu ba protest ba komai game da wannan. Amma celebrity ɗin kudu sun fito sun nuna damuwarsu, suna ta protest sai an dawo da yara nan ko a arewa ba abin da ake kiri zaka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba, amma ba za su iya nuna fitowa su nuna cewa uke abin da aka yi irin bai dace ba yadda ƴan kudu suka yi suka fito suna protest. Shine gaskiya abin da zan iya cewa. Cewa gaskiya celebrity ɗin kudu sun fi yawan jarinta, saboda celebrity ɗin kudu sun haɗa kansu ga baki tare da su da ƴan jarida. Su Iyaboji, su Tony Abraham, su Tiwa Savage duk sun haɗa kansu tare da ƴan jarida suna ta foto. Akwai ma ɗan jaridan da ya cire kaya ya ce shi ba zai ƙara mai da kaya ba saboda sai an dawo da kuka celebrity arewa sun zauna sun yi lan ba sa komai sai da kai su dinga magana siyasa da ba kyauta musu ba protest ba komai game da wannan amma celebrities sun kudu kuka sun fito sun nuna damuwar su suna ta protest sai an dawo da yara no ko a arewa ba abin da ake kuma zaka ji an yi ana maganar a'a ba a kyauta ba amma ba za su iya nuna kowa su nuna cewa uke abin da aka yi gurin bai dace ba yanda ƴan kudu suka yi suka fito suna protest shine gaskiya abin da zan iya cewa

0: na cece ke na ilayo amhangar ilimi malamin da ke fannin al'adu da kuma wasan kwaikwayo yace
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a kullun Rulwanu Tanim Umar daga sashin Hausa Jami'ar Ilimi ta Tarayya dake Zaria ke magana kamar yanda al'amarin rayuwa ke tafiya da rayuwa idan muka leka muka hango a ta fuskar mahangan ilimi game da irin abubuwan da ke faruwa musamman a arewacin Najeriya ƴan uwanmu musamman da ke magana akan ƴan kaniwu da suke ta sharholi suke shargali a game da abubuwan da suke gudanarwa ta rayuwarsu to ba za mu ce musu a'a wannan bai dace da su ba but amman tunda su sun yarda cewa su industry ne watan waje ne na ilmantarwa da faɗakarwa da kuma nishadantarwa to a daidai wannan lokacin gabar da ya shafi ƴaƴanmu jikokinmu kannanmu ƴan uwanmu da ake dauka ake kaiwa daji ake nema kuma ake zagin masu kaniwu din da suke kallon irin waɗannan abubuwan ya kamata su zo su shirya waɗansu abubuwa na faɗakarwa da faɗakarwa da jawo hankali musamman ga shugabanninmu na arewa da su tsake hada kansu a zama tsintsiya madaukin daya a ranka kira ta kowane bangare domin me ne a zama tsintsiya madaukin daya a nuna abin da ya shafi kowa ya shafi mu in duk abin da ya shafi dan yatsa yakan kai ga kwaron kai idan aka dauki haka to za a cimma nasara kira gare su a mangan ilimi ba su je ne wannan neman kudin nasu shahuliyan bane a'a su dawo su karkata tunda har Allah ya sa masu kudi masu mulki ma yan siyasa shugabanni suna kallon cewa su ne taurarin da suke jawo musu farin jini wajen al'umma to sai su yi abin da zai jawo hankalin al'umma kuma da zai jawo hankalin su waɗannan domin su san cewa kowanne ran mumini yana da fa'ida musamman ran kananan yara domin idan aka duba yanzu matasan da kuma ainihin kananan yaran da suke zaune zaman banza da kuma rashin aikin yi da rashin karatu to musamman zai faru ba nan shekara 10 ko nan shekara 20 wannan kira ne gare su da su karkato da akalan shirye-shiryen su a wasannin su da abubuwan da suke yi don fadakarwa da ilmantarwa ya zuwa ga irin waɗannan abubuwa a mahangan ilimi domin a gyara gobe a gyara gobe a gyara gobe a gyara gobe Allah ya mana jagora
0: to Allah ya kyauta
2: ta wannan bangaren kuma producer Bakar Mai Shadda shine wanda ya baiwa tsohon jarumi Sule Koki haƙin sa na film har 500 abinda ba a saba gani a tsakanin tsofaffin ƴan film ba har ya zama abin cece kuce a kafafen sada zumunta to koya wannan producer ya ji a daidai lokacin da wannan magana ta bulla ga ƙarin bayani daga bakin sa
3: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lokaci da kuma ilahi rabbul masoya a kamar da ku sani sunana Abubakar Bashir Mai Shadda shugaban kamfanin Mai Shadda Global Resources mai shiryawa mai daukar nauyi mai gabatar da tallace-tallace sannan kuma yanzu na ma zama mai ba da umarni wannan shine matsayin a cikin masana'antar kani wut ana cewa unguwar dan dishi a da take da alhaji nan na taso kuma a garin Kaya daga nan nayi primary school a wannan Isa Academy daga nan na karasa a Shehu Bashir secondary school a Isa a Shehu Bashir har ila yau to alhamdulillah na ji daɗi ni da aka zo wannan wajen a cikin masana'antar saboda ni gaskiya ba wai bragging nake so ne ba kuma ina so ne alfahari ba ba ma Malam Hussein Sule Koki ba duk jaruman da kika sani in dai babban jarumi ne a masana'antar Kano ba wanda ya kai rijiyar sa ni da haka nake rijiya na kuma haka nake aiki na ai su masana'antar ƴan cikin masana'antar ina ƙarya ai sun sani duk wanda kika sani a cikin masana'antar Kano in ko daga kan marubuci ni nake biyan marubuta da yawa kuɗin da ba wanda yake biyan su ni ka da gangaro kan jarumai da ma'aikata duk ai a tambaye su ni ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyan su barantana kuma manyan jarumai duk wani babban jarumi da aka sani in dai babban jarumi ne akto a cikin masana'antar ban cire muku kowa ba ni Abubakar Bashir Mai Shadda ni ne nake biyan su kuɗin da ba wanda yake biyan sa ko kuma ni ne na kafa mishi record ɗin da ba wani producer da ya kafa masa a cikin masana'antar ko director na kuɗi adadin biyan su kuɗi da yawa in dai babban jarumi ne namiji a masana'antar Kano ni ne mishi highest payment haka zalika su ma iyayen nan muna kokari abin da yasa na ce biyan iyaye kuɗi da yawa naga muna biyan manyan jaruman nan kuɗi da yawa kuma kuma iyayen nan ya kamata a ce mai encouraging din su duba da yanayin matsalolin da ake samu a cikin masana'antar kullum za su fito suna complaining in sun yi aiki ana ba su 3,000 wasu ce ana ba su 5,000 wasu ce ana ba su 7,000 su kansu iyayen wallahi billahi duk wanda ne aiki da shi ina tabbatarwa na ba shi kuɗi da yawa daga kan maza har mata dukkanin su ina kokari na ga na ba su kuɗi da yawa sannan ina kokari na ga su kansu iyayen waɗanda aka daɗe ba a ganin su a cikin film ya za a raya da su cikin system din su dinga yi kuma ya za a dinga kyauta musu saboda ni ina kallon su kamar matsayin iyayena na gida ne
2: to muna iya cewa kamar yadda aka ce babu kasuwa kai kasuwar ce ka samu da yawa haka kake ganin cewa bari ka biya da yawa a yanda kai ma ka samu da yawa
3: gaskiya ni alhamdulillahi ba abin da zan ci Allah ce guda ni dai arkatin ina samu kuma ina taimakon mutane a cikin harka kuma Allah yana ƙara buɗa mu a cikin harka
2: a tambaya dai har yanzu baka amsa mu ba shin kana samun kasuwan ne yasa haka ke cire wannan kuɗin
3: riba ka ba dai ina samun kasuwa wallahi ni alhamdulillahi ina samun riba alhamdulillahi ina samun riba
2: muna iya cewa masu cewa babu riba a wannan harkar ki na ƙarya suke yi
3: gaskiya ni ba zan ce ƙarya suke ba saboda me biyu sun yi ne ba su ci ribar ba ba ba ce ka ƙarya ta mutum kai tsaye saboda duk wanda kika ji me biyu ya ce babu riba me biyu shi yayi ne bai ci ribar amma alhamdulillahi ka sa akwai producers da yawa da ta ci riba da suke tana kai kuma suke samun riba yanzu a cikin masana'anta to daga cikin masana'antar ta canja yanzu akwai arziki sosai a cikin ta ni dai daga bangare na ni babu abin da zan ce Allah sai ni alhamdulillahi in gode masa ni dai ina yin wannan cewa ga gaskiya
0: A masana'antar fim ta Nollywood kuwa, jaruman kudancin Najeriya na ci gaba da kira cikin lallami, wasu kuma cikin fada, wasu kuma cikin kuka ta tausayawa ga gwamnatin kasar game da waɗanda aka sace ake kuma garkuwa da su ciki har da ƙananan yara. Akan lalle gwamnati ta san yadda za a yi

0: Alhaji Muhammad Sama'ila ya bayyana hakan ne lokacin da yake karbar tawagar hakimansa. Ga dai abin da yake cewa,
1: farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa, domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai dauka. Na biyu, mu tashi mu haɗa kan al'ummarmu. Kowane gari ya kare kai, kowane gari ya tanadin abin da zai kare kanshi. Ku yi gidauniya, ku sai makamai, ku rike domin kariyar garuruwanku. Wayan kun saya kun yi tanadin nan, ku bari duk wanda yake nan ya san kun yi tanadin nan, domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su a garin. Amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zubi, wani ya zawo ta bayan gida ya kama matanmu, ya kama ƴaƴanmu, ya karɓe dukiyarmu, muna tsaye muna kallo. Addinin mu ya tanadi ga wannan, kuma ya horar da mu. Wajibi ne kowane gidan musulmi ya za ku, kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba. Amma a yi kuwa waje, mai gari ya sheƙa da gudu, kowa ya bi shi, ba ya kama da mu. Na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi, ko matan shi da ƴaƴan shi, yaran shi su gane shi gobe da safe an tashi ya dawo da cikin daji, a ce shi a gaba ana bi, a guje domin wani namiji ya zo gidan shi. Wannan bai dace ba. Ku yi tanadi, tara abin za ku iya tarawa, ku sai makamai. Makaman nan ba mu ce ku yi amfani da shi don ku yi ta'addanci ba, a'a, domin ku kare kanku. Hukuma abin ya yi mata yawa, wanda ya kawo muku farmaki, ku kare kanku. Kariyar kai ba laifi ba ne, in an kashe ka kuma akwai tanda da Allah ya maka. Kowane musulmi ya san da wannan.
0: A ranar Alhamis da ta gabata, aka kammala bukukuwan cika shekaru 70 da kafa rundunar sojin ruwan Najeriya, wanda ya samu halartar manyan baƙi da kuma wasu sojojin ruwa daga ƙasashe da ke da makwataka da Najeriya da kuma wakilan sojan Amurka. Bayan kammala bikin, Ahmad Abba ya tuntuɓi ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa kuma ga tsokacin da ya yi masa a kai.
2: To, na gode, muna maganar nasarar da aka samu ya yi yawa, baki ma ba zai iya faɗi duka ba. Mun dai gode ma Allah cewa dukkansu suna kan aiki yadda ya kamata. Mun gode ma shi kuma shugaban ƙasa yadda yake ba da kuɗi, yake approving yadda ake siyan ships da za a yi amfani da su. Kaga jiya da suka yi lokacin da aka yi ranar Litinin da aka buɗe, kaga ship da yawa da suka zo, ba na Najeriya ba kaɗai ma, har da ƙasashen da ke kusa da mu. To, abin da muke so kenan, haɗa kai tare, duk za mu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi, wannan ta'addanci da ake yi, ko kan ruwa ma akwai ta'addanci. To, wannan task force ɗin da aka setting up shi ne zai taimake mu ya tabbatar cewa ruwanmu mun riƙe, an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su yi muna satan kifayenmu, ma satan nasarorin da muke da su cikin ruwa, su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce. To, kuma mun gode yanda ƙasashen da ke tare da mu su ma sun miƙa wuya, sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu. Mun gode musu kuma su sojojin ruwa, kuma mun ce musu mun gode, kuma Allah ya taimake mu duka.
3: An kaddamar da runduna ta musamman domin yaƙi da masu garkuwa ko kuwa bata gari akan ruwa, daidai lokacin da Najeriya ta kwashe sama da shekaru 5 a ruwanta ba yi ta'addi ba.
2: Haka.
3: Amma a wasu sassa ana dan fama da matsaloli, kamar me minista zai ce dangane da kokari da hukumomi suke yi domin ganin an kawo sauki dangane da matsalolin tsaro da wannan ƙasa ke fuskanta?
2: To, kaga aikin da su suke kan ruwa shi yasa ya taimake mu, yanda kace shekaru wajen 5 ba a samu wani abu. To, ba mu san abin ya fara ne, don su waɗannan masu sace-sacen ba gajiya suke ba. To, mu ma bai kamata mu ga cewa don mu samu shekara 5 sai mu je mu yi bacci ba. Dole za mu ci gaba da aiki. Sannan yanzu muna miƙa wuya inda wuraren da ba a yi, inda babu kowa. Shi yasa in mun haɗa kai tare da sauran ƙasashen da ke kusa da mu, za mu samu yaduwa, kuma za mu samu nasara a cikin abubuwan. Sannan cikin ƙasa kuma duka, na farko mun gode ma Allah da yake ba mu nasara, mun gode ma 'yan Najeriya da taimakon da ake ba mu, gudunmuwan da ake muna. Roƙonmu kada a gaji. 'Yan ta'addan nan duk ba wai gajiya suke ba, suna nan suna kan aikinsu. Amma tare mu haɗa kai za mu samu nasara.
0: Yanzu kuma sai ƙasar Mali, inda gwamnati ta yi shelar bayar da lada na makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai da za su kai ga tafkewa. Bayan Abzinawa, Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
4: Cikin sanarwar da ta shelanta a jiya ranar 4 ga watan Yuni, gwamnatin Mali ta yi alkawarin yin 19 ta arziki ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka kai ga kamawa ko kuma halaka shugabannin mayaka masu ikirarin jihadi na kungiyar Janin mai alaka da Al-Qaida da kuma jagororin 'yan tawayen Abzinawa. Manyan kwamandojin mayakan da gwamnatin ta Mali ke neman ruwa a jallo walau a raye ko a mace sun hada da Iyad Agali da Hamadun Kufa da Sidan Aghita, dukkaninsu na kungiyar Janin, sai kuma Algabas Ag Intalla da Bilal Ag Sharif, jagororin Abzinawa 'yan tawaye. Yawan makudan kuɗin da gwamnatin Mali za ta damkawa duk wanda ya taimaka mata wajen ganin bayan mutanen da aka zayyana sunayen

0: za mu rufe shirin daga gabas ta tsakiya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hasashen da ta yi na cewa yakin da ake gwabzawa a can ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata, gani yadda aka gaza kawo ƙarshensa. Hawwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Makonni bayan ƙaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi kan Iran, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar hauhawan farashin makamashi a duniya na iya haifar da tsadan abinci da kuma ƙarancinsa. Hukumar ta ce muddin farashin ɗanyen man fetur ya kai watan Yuni ana sayar da shi kan dala 100 kowace ganga, aƙalla mutane miliyan 45 za su faɗa matsalar yunwa a ƙasashen duniya da dama, baya ga mutane miliyan 320 da ke fuskantar barazanar karancin abincin. Ganin lokacin da aka dauka ana tattaunawa ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba ko kuma kawo ƙarshen yakin ba ko kuma bude mashigin ruwan Hormuz da ake amfani da shi wajen jigilar abinci, hukumar ta ce hasashen ta ya tabbata. Director hukumar Jane Martin Bew ya ce bayan kwashe watanni uku ana fafata wannan yaki, hasashen su ya tabbata kuma ya zama wajibi a dauki matakin gaggawa akai. Rahoton majalisar ya ce daga cikin yankunan da matsalar za ta yi kamari har da yankin arewacin Afrika, inda za a samu ƙarin mutane miliyan 2.5 a Somalia da za su gaza ciyar da kansu.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Numar sani na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: Kamar Allah da fatan an jira da wannan shirin, bar mu shakata don waƙar ki saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalbo a kamitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa azazaman da Isra'ila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami a dai gefen kuma za ku yi cewa rundun sojan Najeriya karkashin operation hadin kai ta samu nasarar ceto mutane 360 kusar Najeriya jamhuriyar Benin shugaban kasar Rubiyal Wadan ya ci mayar jijiniya da kasar China wacce za ta fadi da wasu ayyukan ci gaba a kasar ta Benin ku gyar zama ga kuma labaran yadda muka sami su musuma da wannan labari daga yankin gabas ta tsakiya inda dazazin nan Isra'ila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami wanda hakan ya karya yayin tsagaita wuta wadda ta riga ta yi rauni kusan kwanaki 100 da cimma hakan a yakin gabas ta tsakiya rundunar sojojin Isra'ila ta ce sojoji sun gado makamai masu linzami da aka harba daga Iran zuwa yankin Isra'ila a daidai lokacin da Iran ke bayyana cewa Isra'ila ta karya yarjejeniya ganin ta yadda ta ci gaba da kai hari yankin Lebanon duk da kiraye-kiraye da aka yi ta yi Isra'ila ta sanar da rufe dukkan makarantu a kasar a yau din nan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai karbi bakuncin Xi Jinping a Pyongyang gobe kenan litinin ziyarar da za ta kara karfafa hulɗa tsakanin China da Koriya ta Arewa shugaban China Xi Jinping kasa da shugaban China kenan Xi Jinping China na a matsayin kasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya kuma wannan ziyara kwanaki biyu bayan share kusan shekaru 7 alama ce ta sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin waɗannan kasashe biyu Koriya ta Arewa na ci gaba da nuna shawarta na ganin ta gina tattalin arzikinta da karfin soja da take da shi duk da barazanar da Amurka ke yi wa wasu kasashe na duniya hukumi a Ukraine wata sanarwa da suka fitar a yau na bayani cewa jiragen saman Rasha marasa matuƙa sun kashe mutane biyu a Ukraine a yau dinnan daidai lokacin da shugabannin duniya suka gudanar taron su a London domin tattauna hanyoyin da dawo da Rasha kan manufofin cimma zaman lafiya sama da shekaru 4 da soma wannan yaki a yau Ladini ake sa ran shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugabannin Faransa Jamus da Birtaniya da nufin tattauna hanyar da za a bi domin cimma zaman lafiya duk da cewa Rasha na gaban kanta.
1: RFI
0: Rundunar sojan Najeriya karshen operation hadin kai ta sanar da ceto mutane 360 mafi yawansu mata da kananan yara da mayakan Boko Haram suka sace a garin Goshe na karamar hukumar Goza da ke jihar Borno. Komandan rundunar Manjo Janar Abisalam Abubakar ne ya bayyana haka yana mai cewa ai nasarar ceto mutanen ne bayan haɗin kai tsakanin sojoji da ke yaƙi da kuma samun wasu bayanan sirri bayanan sun ce an gano mutanen ne a cikin tsaunukan Mandara da ke yankin na Goza hukumar Najeriya a wata sanarwa na bayyana gano ko kuma tantance 'yan kasar sama da 1,000 a Afirka ta kudu da kuma ake niyyar kwashe su ba tare da sun biya ko kwandala ba zuwa Najeriya matakin da hukumar Najeriya suka dauna zuwa ne bayan hare-haren nuna kiyamar baki a Afirka ta kudu da ake kaiwa 'yan kasashen Afirka ciki har da 'yan Najeriya kusan mako ɗaya bayan da hukumar na Ghana suka soma jigilar 'yan kasar su zuwa Accra kasa da wata ɗaya bayan rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Benin kasar ta kama hanyar kulla kyakkyawar hulɗa da manyan kasashen duniya irin su China Romuald da Wadanyi na ya cimma yarjejeniya da China wacce za ta fara da ayyukan gine-gine a tashar jiragen ruwan birnin Kwatano tare da gina hanyoyin da ke hada biranen arewacin kasar haka Wadanyi na kokarin ganin ya sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin kasarsa da China wacce ta jima tana taka rawa a fuskoki da dama a nahiyar Afirka shugaban kasar a haka zai dora inda tsohon shugaban Patrice Talon ya tsaya wanda ake ganin a haka kasar ta Benin na samun sauyi cikin gaugawa da kuma baiwa kamfanonin China kenan damar samun shiga wannan kasa ta Benin hukumi a Masar na tare da wani hamshakin ɗan kasuwa mai suna Sabri Naknuk ɗaya daga cikin attajiran kasar a zamanin tsohuwar gwamnatin Margayi Hosni Mubarak don lokaci Sabri ya kasance a boye kafin ya sake bayyana tun bayan da aka yi masa abuwa a gargashin inuwar gwamnati mai ci a yanzu ana zargin dan kasuwar da jagorantar kungiyar masu aikata laifuka barazana da kuma ta'addanci wanda hakan ke iya kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta Masar. A jiya Asabar ne hukumar Afirka ta Kudu suka bayyana damuwa ganin ta yadda kafafen yaɗa labarai ke ɗaukar labarin da ya shafi batun mayar da 'yan kasar Ghana gida, kamar yadda hukumar Accra suka sanar. Afirka ta Kudu tana mai cewa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwa ba a bainar jama'a a zancen da ya shafi kwashe 'yan kasar Ghana daga Afirka ta Kudu. A wata sanarwa daga hukumar Accra, Ghana ta samar da jirage da nufin shigilar 'yan kasar daga Afirka ta Kudu biyo bayan rikici da kunno kai wanda ya kai 'yan Afirka ta Kudu neman baki su fice da kasar ba tare da ɓata lokaci ba. Ofishin jakadancin Ghana da ke Afirka ta Kudu ya wallafa bidiyon wanda aka kwashe suna daga tutocin Ghana a cikin jirgin da ke ɗauke da su zuwa Accra. Ga shirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu soma shirin daga Najeriya, inda a ranar Litinin da ta gabata malaman makarantun gwamnati na sakandare da firamare suka shiga yajin aikin sai baba ta gani a Oyo, biyo bayan gaza ceto dalibai tare da malamansu akalla 46 da 'yan ta'adda suka yi a karamar hukumar Orire da ke jihar ta Oyo. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Jagorancin kungiyar malaman da ya sha alwashin ba za su saurara ba har sai abin da hali ya yi kan batun ceto ɗaliban da malamansu da aka sace daga wasu makarantu biyu a ranar 15 ga watan Mayu. Great Tobiloba shine jagoran Oyo State Action Group, sabuwar kungiyar da malaman na jihar Oyo suka kafa.
3: Now we are employing them.
4: Muna buƙatar su ƙara zage damtse. Ko da yake gaskiya ba mu gamsu da abin da muke gani ba. Don haka muke son ganin sun yi da gaske don ceto ɗalibai da abokan aikinmu. Sharaɗin da sai an cika shi kafin mu koma bakin aiki, kuma bayan an ɗauki matakan tsaron da suka dace.
3: And after all security measures have been put in place.
2: Abdulaziz Abdulaziz, mai magana da yawun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya yi mana ƙarin bayani kan matakan da gwamnati ke ɗauka, ciki har da batun ɗaukar sabbin jami'an tsaron gandun daji 1,000.
5: Tun a jiya shugaban ƙasa ya tura tawaga, kuma a lokacin da suka yi wannan ziyara sun faɗi umarni da shi shugaban ƙasa ya bayar na cewa a aika ƙwararrun jami'ai waɗanda za su bi sauran waɗannan masu garkuwa da mutane domin ganin an samu yaran nan. Sannan kuma a ɗauki jami'an kula da gandun daji, wato forest guards, shine shi shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa a ɗauki mutum 1,000 daga jihar Oyo ɗin domin su ƙarfafi jami'an tsaro tare da kuma lura da sa ido a yankunan karkara da kuma dazuzzuka na ita wannan jiha ɗin.
2: Wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin Najeriya ke bayar da umarnin ɗaukar jami'an tsaron gandun daji a tsakanin shekarar bara zuwa bana.
1: Duk da shirin gwamnatin ƙasar na samar da tsaro a makarantu wanda aka zubawa kuɗi har naira biliyan 145, sabbin alƙaluman da aka fitar sun nuna cewar sama da ɗalibai 600 da malamai aka sace a mabambantan hare-hare 7 da aka kai makarantun Najeriya tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026. Gwamnatin ƙasar dai ta sha alwashin ceto ɗaliban jihohin Oyo da Borno da aka sace. Wata sanarwa da ministan yaɗa labarai na ƙasar Alhaji Muhammad Idris ya fitar ƙarshen mako a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu, gwamnatin ta ce ba za ta sarara ba har sai an ceto dukkan ɗaliban da aka sace. Gwamnatin ta nuna cewa ba za ta amince da biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutanen ba, domin hakan yana ƙara rurrutu wutar ayyukan ta'addanci a ƙasar. Maimakon haka, ana amfani da dabarun sirri na jami'an tsaro da haɗin kan sarakunan gargajiya da gwamnatin jihohi don tabbatar da cewa an ceto ɗaliban ba tare da sun raunata ba. To lura da yadda matsalar tsaron ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin ƙasar. Ɗaya daga cikin fitattun sarakunan ƙasar ya buƙaci jama'arsa da su haɗa kuɗi domin sayen makamai kare kansu daga 'yan ta'adda. Mai martaba Sarki Kebban Arugungu, Alhaji Muhammad Sama'ila, ya bayyana hakan ne lokacin da yake karbar tawagar hakimansa. Ga dai abin da yake cewa,
6: farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa, domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai dauka. Na biyu, mu tashi sai mu hada kan al'umman mu, kowane gari ya kare kai, kowane gari ya tanadin abin da zai kare kanshi. Ku yi gidauniya, ku sai makamai, ku rike domin kariyar garuruwan ku. Wayan kun saya kun yi tanadin nan, ku bari duk wanda yake nan ya san kun yi tanadin nan, domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su a garin. Amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zube, wani ya zawo ta bayan gida ya kama matan mu, ya kama ƴaƴan mu, ya karɓe dukiyar mu, muna tsaye muna kallo. Addinin mu ya tanadi ga wannan, kuma ya horar da mu, wajibi ne kowane gidan musulmi ya za ku, kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba, amma a yi kuwa waje mai gari ya sheƙa da gudu, kowa ya bi shi. Bai kama da mu, na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi, ko matan shi da ƴaƴan shi, yaran shi su ganne shi gobe da safe an tashi ya dawo da cikin daji, a ce shi a gaba ana bi, a guje domin wannan miji ya zo gidan shi. Wannan bai dace ba. Ku yi tanadi, tara abin za ku tara, ku sai makamai. Makaman nan ba mu ce ku amfani da shi don ku yi ta'addanci ba, a'a, domin ku kare kanku. Kuma abin ya yi mata yawa, wanda ya kawo muku farmaki, ku kare kanku. Kariyar kai ba laifi ba ne, in an kashe ka kuma akwai tanadin da Allah ya maka. Kowane musulmi ya san da wannan.
1: A ranar Alhamis da ta gabata, aka kammala bukukuwan cika shekaru 70 da kafa rundunar sojin ruwan Najeriya, wanda ya samu halartar manyan baƙi da kuma wasu sojojin ruwa daga ƙasashe da ke da makwataka da Najeriya da kuma wakilan sojan Amurka. Bayan kammala bikin, Ahmad Abba ya tuntuɓi ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa kuma ga tsokacin da ya masa akai.
7: To, na gode. Ai, muna maganar nasarar da aka samu ya yi yawa, baki ma ba zai iya faɗi duka ba. Mun dai gode ma Allah cewa dukkansu suna kan aiki yadda ya kamata. Mun gode ma shi kuma shugaban ƙasa, yadda yake ba da kuɗi, yake approving yadda ake siyan ships da za a yi amfani da su. Kaga jiya da suka yi lokacin da aka yi ranar Litinin da aka buɗe, kaga ship da yawa da suka zo, ba na Najeriya ba kaɗai ma, har da ƙasashen da ke kusa da mu. To, abin da muke so kenan, haɗa kai tare, duk za mu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi, wannan ta'addanci da ake yi, ko kan ruwa ma akwai ta'addanci. To, wannan task force ɗin da aka set up shi ne zai taimake mu, ya tabbatar cewa ruwanmu mun riƙe, an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su yi muna satan kifayenmu, satan nasarorin da muke da su cikin ruwa, su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce. To, kuma mun gode yanda ƙasashen da ke tare da mu su ma sun make away, sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu. Mun gode musu, kuma su sojojin ruwa kuma mun ce musu mun gode, kuma Allah ya taimake mu duka.
8: An kaddamar da runduna ta musamman domin yaƙi da masu garkuwa ko kuwa bata gari a kan ruwa, daidai lokacin da Najeriya ta kwashe sama da shekaru 5 a ruwanta ba yi ta'adi ba. Amma a wasu sassa ana dan fama da matsaloli, kamar me minista zai ce dangane da kokari da hukumomi suke yi domin ganin an kawo sauki dangane da matsalolin tsaro da wannan ƙasa ke fuskanta?
7: To, kaga aikin da su suke yi kan ruwa, shi yasa ya taimake mu, yadda ka ce shekaru wajen 5 ba a samu wani abu. To, ba mu san abin ya fara ne, don su waɗannan masu sace-sacen ba gajiya suke ba. To, mu ma bai kamata mu ga cewa domin samu shekara 5 sai mu je mu yi bacci ba, dole za mu ci gaba da aiki. Sannan yanzu muna miƙa wuya inda wuraren da ba a yi, inda babu kowa, shi yasa in mun haɗa kai tare da sauran ƙasashen da ke kusa da mu, za mu samu yaduwa kuma za mu samu nasara a cikin abubuwan. Sannan cikin ƙasa kuma duka, na farko mun gode ma Allah da yake ba mu nasara, mun gode ma 'yan Najeriya da taimakon da ake ba mu, gudunmuwan da ake muna. Roƙonmu kada a gaji, 'yan ta'addan nan duk ba wai gajiya suke yi ba, suna nan suna kan aikinsu. Amma tare mu haɗa kai za mu samu nasara.
1: Yanzu kuma sai ƙasar Mali, inda gwamnati ta yi shelar bayar da lada na maƙudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai da za su kai ga cakewa. Bayan Abzinawa, Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
2: Cikin sanarwar da ta shelanta a jiya ranar 4 ga watan Yuni, gwamnatin Mali ta yi alkawarin yin 19 ta arziki ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka kai ga kamawa ko kuma halaka shugabannin mayaka masu ikirarin jihadi na kungiyar Janin mai alaka da Al-Qaida da kuma jagororin 'yan tawayen Abzinawa. Manyan kwamandojin mayakan da gwamnatin ta Mali ke neman ruwa a jallo walau a raye ko a mace sun hada da Iyad Agali da Hamadun Kufa da Sidan Aghita, dukkaninsu na kungiyar Janin, sai kuma Algabas Ag Intalla da Bilal Ag Sharif, jagororin Abzinawa 'yan tawaye. Yawan maƙudan kuɗin da gwamnatin Mali za ta damƙawa duk wanda ya taimaka mata wajen ganin bayan mutanen da aka zayyana sunayensu zai kai tsakanin sefa miliyan 500 zuwa sefa biliyan 2 kwatankwacin naira biliyan 1 zuwa kusan naira biliyan 5 a kudin Najeriya.
1: Ranar 2 ga wannan watan na Juni, sabon shugaban jamhuriyar Benin Romualu Adegani ya kai ziyara aiki irin ta farko a jamhuriyar Niger. Niger da Benin sun shafe kusan shekaru 2 ba sa ga miciji da juna tare da barin iyakokin su a rufe sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed da sojoji suka yi a kasar. A yin ziyarar shugabannin biyu sun sha alwashin mai da bambance-bambance da ke tsakanin su don gudanar da aikin ci gaban al'ummomin su. Muna jamhuriyar Niger, inda rahotanni daga yankin Agadez a arewacin kasar suka tabbatar da mutuwar gomman matahiya a yankin Sahara a Samakka da ke kan iyakar kasashen Algeria, Mali da kuma kitakanta jamhuriyar Niger. Bayanai da aka tattaro sun ce mutanen su fito ne daga kasar Mali kan hanyar su ta koma gida domin gudanar da shugulgulan babbar sallah. Kabiru Yusuf ya hada mana wannan rahoton.
9: Majiyar ofishin gwamnan jihar Agadez ta ce an tarar da gawarwaki da dama a ƙarƙashin motar da kuma kewaye da ita a tsakiyar hamada. Rahotanni sun nuna cewa matafiya sun shafe kwanaki a cikin hamada ba tare da ruwa ba, bayan da motar da suke ciki ta lalace. Tawagar da gwamnan jihar Agadez ya aika ta binne mutane 49 a wurin, sai dai mutum biyu sun tsira waɗanda suka shafe tafiyar sama da kilomita 50 a ƙafa kafin su isa Asmaka, inda suka sanar da hukumomi. Matsalar da ke haifar da irin wannan ibtila'i ita ce rashin zuwa yin rajista a tasha, inji Abba Sa'idu, wakilin ƙungiyar direbobi masu shiga Sahara.
10: Majority mutanen nan fasashe ba su hawa mota a cikin tasha, a ɗauke su a fitar da su ba tare da sandika ta sani ba ko police ya sani ba. Da za a fita ko da ɓata ne an san motar ga ta fita lokaci kaza ta fita, ta kai ba ta kai ba, duk mun muna da labari.
9: Shugaban kungiyar masu kawo agajin gaggawa ta APS Shehu Aziz ya ce wannan shine karo na farko da mutane suka bata a wannan hanyar ta Mali.
11: Wannan al'amari da ya wakana jiya bisa hanyar Mali yammacin garin Asamaka, wanda sai mu ce sabo ne a garinmu. Mafi yawa muna samun irin wannan labari na mara daɗi bisa hanyoyi wanda suke fita da Agadez zuwa Libya ko da Agadez zuwa Algeria. Sai kwatsam muka samu ga labari ya hoto inda da kwa wasu motoci da watakila wannan abin da bai samu ba.
9: Wannan ibtila'i da ya sake nuna irin hadarin da ke tattare da zirga-zirga a cikin hamadar Sahara.
1: To a Niger din, kasar ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a fannonin tsaro da ilimi da kasuwanci da kiwon lahiya da kuma diplomasiya tsakanin ta kasar Turkiya, yayin wata ziyarar shugaba Abdurrahman Tani ya kai wa Recep Tayyip Erdogan a Ankara. Yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka rattaba wa hannu sun hada da haɗin gwiwa a fannin ilimi tsakanin su, wanda zai fara aiki daga shekarar 2026 har zuwa 2030.
12: Masararo, ka shi kishirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana, a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
1: A ƙarshen makon da muka yi bankwana, Ghana ta dawo da 'yan ƙasar ta su 300 zuwa gida bayan zanga-zangar ƙyamar baki da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Daga cikin kimanin mutane 800 da suka yi rijista bisa karan kansu a ofishin jakadancin ƙasar da ke babban birnin Pretoria, wakilinmu na Accra Shamuna Abdalla Bako ya duba mana wannan batun ga kuma rahoton sa.
13: Africa is unpredictable.
14: Africa ta Kudu ƙasa ce mai wahalar hasashe. Mutanen suna da halaye iri-iri. Akwai mutanen kirki amma miyagun sun fi masu kirkin yawa. Abinda nake nufi kenan, amma mun tsira daga hare-haren da suke kai mana. Muna godiya ga Allah da ya sa muka dawo gida lafiya.
15: Ɗaya daga cikin 'yan Ghana 300 da suka dawo gida kenan bayan zanga-zangar injinin bakin fatar da ke faruwa a Africa ta Kudu. Gwamnatin Ghana ta baiwa 'yan 'yan kasar da suka dawo tallafin sufuri ɗan Ghana 800 ne suka rajista don a dawo da su gida bayan da wannan rikicin kin jinin bakin fatar da ya soma a Afirka ta Kudun. Ɗaya daga cikin waɗanda muka tattauna da su mai suna Kabiru Yusuf ya kuma bayyana cewa
16: na ɗaya daga cikin mutanen da aka komo da su daga South Africa. An gaya mana wajen abinci na da arha, daki na da arha, shisa muduka muka kwashe jiki muka kai a Pretoria.
15: Jami'in sadarwar ofishin jakadancin Ghana da ke Afirka ta Kudu, Abdulkarim Yusuf.
17: Na farko da shi mu gode ma Allah da kuma gode ma gwamnati saboda gaggawan da ya yi wurin ceton mutane shi from hannun mutanen South Africa da suke kai musu hari. Ana gan Ghana mun taka rawar gani a lokacin da South Africa suke cikin wani munanin matsala apartheid.
15: Gwamnatin Ghana na ci gaba da nuna damuwa akan hali na kin jinin bakin fata da ke faruwa a Afirka ta Kudun, nan da Ghana ta taimakawa Afirka ta Kudun samun ƴancin kai daga tura mulkin mallaka. A wancan lokaci, Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI.
1: Wani rahoton kungiyar bayar da agaji ta ƙasar Norway da aka fitar a ƙarshen mako ya sanya ƙasashen Sudan da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Colombia a matsayin ƙasashen da duniya ta yi watsi da matsalolinsu na tsaro da rikice-rikice da suke fama da su. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani.
18: Sudan ƙasar da ke fama da yakin basasa tun shekarar 2023 ita ce ƙasar da duniya ta fi yin watsi da matsalolin da take fama da su. Ta yadda ko magana su ba a yi a taruka ko kuma zauren majalisar ɗinkin duniya. A yanzu haka yakin na Sudan dai ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 9 da muhallansu kuma suke samun mafaka a cikin ƙasar a yayin da wasu miliyan 4 kuma ke zama a Chadi. A cewar shugaban kungiyar Jan Ejelan akwai takaici kan yadda duniya ta yi watsi da jama'ar waɗannan ƙasashe yayin da masu rikicin ke ci gaba da cin karansu babu babbaka. Shugaban kungiyar da ya ci gaba da cewa matsalolin da waɗannan ƙasashe ke fuskanta sun yi kama da waɗanda ƙasashen Syria da Ukraine ke fama da su. Amma kusan kowane lokaci duniya na batu kan matsalolin da yadda za a shawo kansu yayin da aka yi watsi da waɗannan ƙasashe na Afirka. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma ƙasar da barkewar cutar Ebola ke ƙara yawan matsaloli da suke da bayyane ta tsinci kanta cikin rikicin ƴan tawaye tun shekaru 10 da suka gabata amma ba ta samun kulawar da ta dace.
1: Bayan shafe dogon lokaci na zaman jira, shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya nada sabuwar majalisar ministocinsa ba tare da ya nemi goyon bayan jam'iyyarsa ta FASTEF ba, wadda ake ganin cewa mafi yawan ƴaƴanta na ci gaba da yi wa tsohon firaministan ƙasar Usman Sonko biyayya. Wannan dai ya ƙara fito a fili tsamin dangantaka tsakanin mutanen biyu da a baya suka kasance aminan juna. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
19: An sanar da sabuwar majalisar mai ministoci 30 ƙarƙashin jagorancin firaminista Al-Aminu Muhammad Lo ne a cikin daren jiya. Kwanaki kaɗan bayan tuɓe Sonko daga mukaminsa na firaminista kafin ya je ya ɗare kan kujerar shugabancin majalisar dokokin ƙasar. Kafin wallafa sunayen ministocin, bayanai sun tabbatar da cewa an tattauna tsakanin wakilan jam'iyyar FASTEF da na shugaba Diomaye Faye kan yiwuwar shigar 'ya'yan jam'iyyar a gwamnati amma ba tare da sun cimma jituwa ba. To sai dai bayan fitar da jerin sunayen mambobin gwamnatin, an ga sunayen mutane irin su Musa Bala Fofana a matsayin ministan gidaje, sai Yankuba Diyame a matsayin ministan sojoji waɗanda dukkaninsu magoya bayan jam'iyyar ta FASTEF ne. Kazalika akwai tsaffin ministoci na gwamnatin da ta gabata da aka dawo da su cikin sabuwar majalisar da suka hada da ministan kudi Sheikh Diba da ministan ilimi Mustapha Mamba Gurasi da na ma'aikatar kare muhalli wato Sheikh Tijian Diye. A yanzu dai babban abin jira a nan shine anya sabuwar gwamnatin nan za ta samu sahalewar majalisar dokokin da ake kallo a matsayin wadda Usmanu Sonko ke da dimbin magoya baya, watakila ma fiye da shugaba Bassirou Diomaye Faye.
1: To a ƙarshen makon nan ne jami'an 'yan sandan India suka sanar da kama mamallakin otel din da aka samu tashin gobara a birnin New Delhi, inda mutane 21 suka rasa rayukansu, a yayin da masu bincike ka gudanar da aiki don gano musabbabin tashin gobarar. Kamis Sale na ɗauke da cigaban labarin.
20: 'Yan sanda sun ce an kama mamallakin otel din da lamarin ya faru a yammacin jiya Laraba, sa'o'i kaɗan bayan da gobarar ta tashi a ginin da ta kashe baƙi 'yan ƙasashen Afirka 18. Rahotanni sun nuna cewar mafi yawancin 'yan ƙasashen Afirka da lamarin ya rutsa da su sun je India ne don neman lafiya, kuma yawancinsu sun fito ne daga Najeriya da Mozambique da kuma Liberia. Kawo yanzu dai an gane gawawwakin mutane biyu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, waɗanda 'yan asalin ƙasashen Liberia da Mozambique ne. Baya ga waɗanda suka rasa rayukansu a gobarar, akwai kuma wasu da dama da suka samu raunuka inda aka garzaya da su asibiti. ana da yawan samun tashin gobara a gidajen India, inda ko a wannan rana ta Alhamis sai da aka samu tashin wata gobara da ta halaka mutane hudu. Mafi yawancin masana na alakanta yawan tashin gobarar da ake samu a ƙasar da rashin samar da wuraren saukar gaggawa a gine-ginensu idan irin hakan ta faru, abin da ke haifar da asarar rayuka.

0: za mu rufe shirin daga gabas ta tsakiya, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hasashen da ta yi na cewa yakin da ake gwabzawa a can ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata gani yadda aka gaza kawo ƙarshensa. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Makonni bayan ƙaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi kan Iran, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar hauhawan farashin makamashi a duniya na iya haifar da tsadan abinci da kuma ƙarancinsa. Hukumar ta ce muddin farashin ɗanyen man fetur ya kai watan Yuni ana sayar da shi kan dala $100 kowace ganga. Aƙalla mutane miliyan 45 za su faɗa matsalar yunwa a ƙasashen duniya da dama. Ga mutane miliyan 320 da ke fuskantar barazanar ƙarancin abincin. Ganin lokacin da aka ɗauka ana tattaunawa ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba ko kuma kawo ƙarshen yakin ba ko kuma buɗe mashigin ruwan Hormuz da ake amfani da shi wajen jigilar abinci. Hukumar ta ce hasashenta ya tabbata. Daraktan hukumar Jane Martin Bew ya ce bayan kwashe watanni uku ana fafata wannan yaki, hasashensu ya tabbata kuma ya zama wajibi a ɗauki matakin gaggawa akai. Rahoton majalisar ya ce daga cikin yankunan da matsalar za ta yi kamari har da yankin arewacin Afrika, inda za a samu ƙarin mutane miliyan 2.5 a Somalia da za su gaza ciyar da kansu.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirinmu zagaye duniya na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsa ne na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya.
2: Kamar Allah da fatan an shirya da wannan shirin, bar mu shakata don wakar ki saman na'ura.

0: da muke so kenan haɗa kai tare duk zamu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi wannan ta'addanci da ake ko kan ruwa ma akwai ta'addanci to wannan task force din da aka set up shine zai taimake mu ya tabbatar cewa ruwan mu mun rike an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su yi mana sata masu satan kifayen mu masu satan nasarorin da muke da su cikin ruwa su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce to kuma mun gode yanda kasashen da ke tare da mu su ma sun mika waya sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu mun gode musu kuma su sojojin ruwa kuma mun ce musu mun gode kuma Allah ya taimake mu duka.
1: An kaddamar da runduna ta musamman domin yaki da masu garkuwa ko kuwa bata gari akan ruwa daidai lokacin da Najeriya ta kwashe sama da shekaru biyar a ruwanta ba yi ta'adi ba.
0: Haka.
1: Amma a wasu sassa ana dan fama da matsaloli. Kamar me minista zai ce dangane da kokari da hukumomi suke yi domin ganin an kawo sauki dangane da
0: matsalolin
1: tsaro da wannan
0: ƙasa
1: ke fuskanta.
0: To kaga aikin da su suke kan ruwa shi yasa ya taimake mu yanda kace shekaru wajen biyar ba a samu wani abu. To ba mu san abin ya fara ne don su waɗannan masu sace-sacen ba gajiya suke ba. To mu ma bai kamata mu ga cewa don mu samu shekara biyar sai mu je mu yi bacci ba. Dole za mu ci gaba da aiki. Sannan yanzu muna miƙa wuya inda wuraren da ba a yi inda babu kowa. Shi yasa in mun haɗa kai tare da sauran ƙasashen da ke kusa da mu za mu samu yaduwa kuma za mu samu nasara a cikin abubuwan biyu. Sannan cikin ƙasa kuma duka na farko mun gode ma Allah da yake ba mu nasara, mun gode ma 'yan Najeriya da taimakon da ake ba mu gudunmuwan da ake muna roƙon mu kada a gaji. 'Yan ta'addan nan duk ba wai gajiya suke ba, suna nan suna kan aikinsu, amma tare mun haɗa kai za mu samu nasara.
2: Yanzu kuma sai ƙasar Mali inda gwamnati ta yi shelar bayar da lada na makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai da za su kai ga cewa bayan Abzinawa. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
3: Cikin sanarwar da ta shelanta a jiya ranar 4 ga watan Yuni, gwamnatin Mali ta yi alkawarin yin 19 ta arziki ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka kai ga kamawa ko kuma halaka shugabannin mayaka masu ikirarin jihadi na kungiyar Janin mai alaka da Al-Qaida da kuma jagororin 'yan tawayen Abzinawa. Manyan kwamandojin mayakan da gwamnatin ta Mali ke nema ruwa a jallo walau a raye ko a mace sun hada da Iyad Agali da Hamadun Kufa da Sidan Aghita dukkaninsu na kungiyar Janin. Sai kuma Algabas Ag Intalla da Bilal Ag Sharif jagororin Abzinawa 'yan tawaye. Yawan makudan kuɗin da gwamnatin Mali za ta damkawa duk wanda ya taimaka mata wajen ganin bayan mutanen da aka zayyana sunayensu zai kai tsakanin sefa miliyan 500 zuwa sefa biliyan 2 kwatankwacin naira biliyan 1 zuwa kusan naira biliyan 5 a kuɗin Najeriya.
2: Ranar 2 ga wannan watan na Juni, sabon shugaban jamhuriyar Benin Romuald Adesina ya kai ziyara aiki irin ta farko a jamhuriyar Niger. Niger da Benin sun shafe kusan shekaru 2 ba sa ga miciji da juna tare da barin iyakokinsu a rufe sakamakon kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Bazoum Mohamed da sojoji suka yi a ƙasar. A yin ziyarar shugabannin biyu sun sha alwashin mai da bambance-bambance da ke tsakaninsu don gudanar da aikin cigaban al'ummominsu. Muna jamhuriyar Niger inda rahotanni daga yankin Agadez a arewacin kasar suka tabbatar da mutuwar gomman matahiya a yankin Sahara a Samakka da ke kan iyakar kasashen Algeria, Mali da kuma ita kanta jamhuriyar Niger. Bayanai da aka tattaro sun ce mutanen su fito ne daga kasar Mali kan hanyar su ta komawa gida domin gudanar da shugulgulan babbar sallah. Kabiru Yusuf ya hada mana wannan rahoton.
4: Majiyar ofishin gwamnan jihar Agadez ta ce an tarar da gawarwaki da dama a ƙarƙashin motar da kuma kewaye da ita a tsakiyar hamada. Rahotanni sun nuna cewa matafiya sun shafe kwanaki a cikin hamada ba tare da ruwa ba bayan da motar da suke ciki ta lalace. Tawagar da gwamnan jihar Agadez ya aika ta binne mutane 49 a wurin, sai dai mutum 2 sun tsira waɗanda suka shafe tafiyar sama da kilomita 50 a ƙafa kafin su isa Asmaka inda suka sanar da hukumomi. Matsalar da ke haifar da irin wannan ibtila'i ita ce rashin zuwa yin rajista a tasha, inji Abba Sa'idu, wakilin ƙungiyar direbobi masu shiga Sahara.
5: Majority mutanen nan fasashe ba su hawa mota a cikin tasha, a ɗauke su a fitar da su ba tare da sindika ta sani ba ko police ya sani ba. Da za a fita ko da ɓata ne an san motar ga ta fita lokaci kaza ta fita. Ta kai ba ta kai ba duk mu muna da labari.
4: Shugaban kungiyar masu kawo agajin gaggawa ta APS Shehu Aziz ya ce wannan shine karo na farko da mutane suka bata a wannan hanyar ta Mali.
6: Wannan al'amari da ya wakana

0: za mu rufe shirin daga gabas ta tsakiya inda majalisar ɗinkin duniya ta ce hasashen da ta yi na cewa yakin da ake gwabzawa a can ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata gani yadda aka gaza kawo ƙarshensa. Hawwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani.
1: Makonni bayan ƙaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi kan Iran, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewar hauhawan farashin makamashi a duniya na iya haifar da tsadan abinci da kuma ƙarancinsa. Hukumar ta ce muddin farashin ɗanyen man fetur ya kai watan Yuni ana sayar da shi kan dala $100 kowace ganga. Aƙalla mutane miliyan 45 za su faɗa matsalar yunwa a ƙasashen duniya da dama. Baya ga mutane miliyan 320 da ke fuskantar barazanar karancin abincin. Ganin lokacin da aka dauka ana tattaunawa ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba ko kuma kawo ƙarshen yakin ba ko kuma bude mashigin ruwan Hormuz da ake amfani da shi wajen jigilar abinci. Hukumar ta ce hasashenta ya tabbata. Director hukumar Jen Martin Biu ya ce bayan kwashe watanni uku ana fafata wannan yaki. Hasashensu ya tabbata kuma ya zama wajibi a dauki matakin gaggawa akai. Rahoton majalisar ya ce daga cikin yankunan da matsalar za ta yi kamari har da yankin arewacin Afrika inda za a samu ƙarin mutane miliyan 2.5 a Somalia da za su gaza ciyar da kansu.
0: Kuma da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Numar sani na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya.
2: Kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bar mu shakata da wannan waƙar ki saman na'ura.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalbu a kamitoci 22
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa azazaman da Israila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami a dai gefen kuma za ku yi cewa rundun sojan Najeriya karkashin operation hadin kai ta samu nasarar ceto mutane 360 kusar Najeriya jamhuriyar Benin shugaban kasar Rumiyal Wadan ya ci mayar jijiniya da kasar China wacce za ta fadi da wasu ayyukan ci gaba a kasar ta Benin sai gujar zama ga kuma labaran yadda muka same su musuma da wannan labari daga yankin gabas ta tsakiya inda dazazin nan ne Isra'ila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami wanda hakan ya karya yayyane tsagaita wuta wadda ta riga ta yi rauni kusan kwanaki 100 da cimma hakan a yakin gabas ta tsakiya rundunar sojojin Isra'ila ta ce sojoji sun gado makamai masu linzami da aka harba daga Iran zuwa yankin Isra'ila a daidai lokacin da Iran ke bayyana cewa Isra'ila ta karya yarjejeniya ganin ta yadda ta ci gaba da kai hari yankin Lebanon duk da kiraye-kiraye da aka yi ta yi Isra'ila ta sanar da rufe dukkan makarantu a kasar a yau din nan Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai karbi bakuncin Xi Jinping a Pyongyang gobe kenan litinin ziyarar da za ta kara karfafa hulɗa tsakanin China da Koriya ta Arewa shugaban China Xi Jinping kasa da shugaban China kenan Xi Jinping China na a matsayin kasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya kuma wannan ziyarar kwanaki biyu bayan share kusan shekaru 7 alama ce ta sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin waɗannan kasashe biyu Koriya ta Arewa na ci gaba da nuna shawarta na ganin ta gina tattalin arzikinta da karfin soja da take da shi duk da barazanar da Amurka ke yi wa wasu kasashe na duniya hukumi a Ukraine a wata sanarwa da suka fitar a yau na bayyana cewa jiragen saman Rasha marasa matuƙa sun kashe mutane biyu a Ukraine a yau dinnan daidai lokacin da shugabannin duniya suka gudanar da taron su a London domin tattauna hanyoyin da dawo da Rasha kan manufofin cimma zaman lafiya sama da shekaru hudu da soma wannan yaki a yau Ladini ake sa ran shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugabannin Faransa Jamus da Burtaniya da nufin tattauna hanyar da za a bi domin cimma zaman lafiya duk da cewa Rasha na gaban kanta
1: RFI
0: rundunar sojan Najeriya karshen operation hadin kai ta sanar da ceto mutane 360 mafi yawansu mata da kananan yara da mayakan Boko Haram suka sace a garin Ngoshe na karamar hukumar Goza da ke jihar Borno komandan rundunar Manjo General Abisalam Abubakar ne ya bayyana haka yana mai cewa ai nasarar ceto mutanen ne bayan haɗin kai tsakanin sojoji da ke yaƙi da kuma samun wasu bayanan sirri bayanan sun ce an gano mutanen ne a cikin tsaunukan Mandara da ke yankin na Goza Hukumar Najeriya a wata sanarwa na bayyana gano ko kuma tantance 'yan kasar sama da 1,000 a Afirka ta Kudu da kuma ake niyyar kwashe su ba tare da sun biya ko kwandala ba zuwa Najeriya matakin da hukumar Najeriya suka dauna zuwa ne bayan hare-haren nuna kiyamar baki a Afirka ta Kudu da ake kaiwa 'yan kasashen Afirka ciki har da 'yan Najeriya kusan mako daya bayan da hukumar na Ghana suka soma jigilar 'yan kasar su zuwa Accra Kasar da wata ɗaya bayan rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Benin kasar ta kama hanyar kulla kyakkyawar hulɗa da manyan kasashen duniya irin su China Rumiyal Wadan ya cimma yarjejeniya da China wacce za ta fara da ayyukan gine-gine a tashar jiragen ruwan birnin Kwatano tare da gina hanyoyin da ke hada biranen arewacin kasar haka Wadan yana kokarin ganin ya sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin kasarsa da China wacce ta jima tana taka rawa a fuskoki da dama a nahiyar Afirka shugaban kasar a haka zai dora inda tsohon shugaban Patrice Talon ya tsaya wanda ake ganin a haka kasar ta Benin na samun sauyi cikin gaugawa da kuma baiwa kamfanonin China kenan damar samun shiga wannan kasa ta Benin hukumi a Masar na tsare da wani hamshakin ɗan kasuwa mai suna Sabri Naknuk ɗaya daga cikin attajiran kasar a zamanin tsohuwar gwamnatin Margayi Hosni Mubarak tsawon lokaci Sabri ya kasance a ɓoye kafin ya sake bayyana tun bayan da aka yi masa abuwa a ƙarƙashin inuwar gwamnati mai ci a yanzu ana zargin dan kasuwar da jagorantar kungiyar masu aikata laifuka barazana da kuma ta'addanci wanda hakan ke iya kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta Masar. A jiya Asabar ne hukumar Afirka ta Kudu suka bayyana damuwa ganin ta yadda kafafen yaɗa labarai ke ɗaukar labarin da ya shafi batun mayar da 'yan kasar Ghana gida, kamar yadda hukumar Accra suka sanar. Afirka ta Kudu tana mai cewa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwa ba a bainar jama'a a zancen da ya shafi kwashe 'yan kasar Ghana daga Afirka ta Kudu. A wata sanarwa daga hukumar Accra, Ghana ta samar da jirage da nufin shigilar 'yan kasar daga Afirka ta Kudu biyo bayan rikici da kunno kai wanda ya kai 'yan Afirka ta Kudu neman baki su fice da kasar ba tare da ɓata lokaci ba. Ofishin jakadancin Ghana da ke Afirka ta Kudu ya wallafa bidiyon wanda aka kwashe suna daga tutocin Ghana a cikin jirgin da ke ɗauke da su zuwa Accra. Gashirinmu na gaba.
1: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu soma shirin daga Najeriya, inda a ranar Litinin da ta gabata malaman makarantun gwamnati na sakandare da firamare suka shiga yajin aikin sai baba ta gani a Oyo, biyo bayan gaza ceto dalibai tare da malamansu akalla 46 da 'yan ta'adda suka yi a karamar hukumar Orire da ke jihar ta Oyo. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Jagorancin kungiyar malaman dai ya sha alwashin ba za su saurara ba har sai abin da hali ya yi kan batun ceto ɗaliban da malamansu da aka sace daga wasu makarantu biyu a ranar 15 ga watan Mayu. Great Tobiloba shine jagoran Oyo State Action Group, sabuwar kungiyar da malaman na jihar Oyo suka kafa.
3: Now we are employing them.
4: Muna buƙatar su ƙara zage damtse. Ko da yake gaskiya ba mu gamsu da abin da muke gani ba. Don haka muke son ganin sun yi da gaske don ceto ɗalibai da abokan aikinmu. Sharaɗin da sai an cika shi kafin mu koma bakin aiki, kuma bayan an ɗauki matakan tsaron da suka dace.
3: And after all security measures have been put in place.
2: Abdulaziz Abdulaziz, mai magana da yawun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya yi mana ƙarin bayani kan matakan da gwamnati ke ɗauka, ciki har da batun ɗaukar sabbin jami'an tsaron gandun daji 1,000.
5: Tun a jiya shugaban ƙasa ya tura tawaga, kuma a lokacin da suka yi wannan ziyara sun faɗi umarni da shi shugaban ƙasa ya bayar na cewa a aika ƙwararrun jami'ai waɗanda za su bi sauran waɗannan masu garkuwa da mutane domin ganin an samu yaran nan. Sannan kuma a ɗauki jami'an kula da gandun daji, wato forest guards, shine shi shugaban ƙasa ya bada umarnin cewa a ɗauki mutum 1,000 daga jihar Oyo ɗin domin su ƙarfafi jami'an tsaro tare da kuma lura da sa ido a yankunan karkara da kuma dazuzzuka na ita wannan jiha ɗin.
2: Wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin Najeriya ke bayar da umarnin ɗaukar jami'an tsaron gandun daji a tsakanin shekarar bara zuwa bana.
1: Duk da shirin gwamnatin ƙasar na samar da tsaro a makarantu wanda aka zubawa kuɗi har naira biliyan 145, sabbin alƙaluman da aka fitar sun nuna cewar sama da ɗalibai 600 da malamai aka sace a mabambantan hare-hare 7 da aka kai makarantun Najeriya tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026. Gwamnatin ƙasar dai ta sha alwashin ceto ɗaliban jihohin Oyo da Borno da aka sace. Wata sanarwa da ministan yaɗa labarai na ƙasar Alhaji Muhammad Idris ya fitar ƙarshen mako a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu, gwamnatin ta ce ba za ta sarara ba har sai an ceto dukkan ɗaliban da aka sace. Gwamnatin ta nuna cewa ba za ta amince da biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutanen ba, domin hakan yana ƙara rurrutu wutar ayyukan ta'addanci a ƙasar. Maimakon haka, ana amfani da dabarun sirri na jami'an tsaro da haɗin kan sarakunan gargajiya da gwamnatin jihohi don tabbatar da cewa an ceto ɗaliban ba tare da sun raunata ba. To lura da yadda matsalar tsaron ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin ƙasar. Ɗaya daga cikin fitattun sarakunan ƙasar ya buƙaci jama'arsa da su haɗa kuɗi domin sayen makamai kare kansu daga 'yan ta'adda. Mai martaba Sarkin Kebban Arugungu Alhaji Muhammad Sama'ila ya bayyana hakan ne lokacin da yake karbar tawagar hakimansa. Ga dai abin da yake cewa.
6: Farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai dauka. Na biyu mu tashi sai mu haɗa kan al'ummarmu. Kowane gari ya kare kai. Kowane gari ya tanada abin da zai kare kanshi. Ku yi gidauniya, ku sai makamai, ku rike domin kariyar garuruwan. Wayan kun saya kun yi tanadin nan ku bari duk wanda yake nan ya san kun yi tanadin nan. Domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su a garin. Amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zube wani ya zawo ta bayan gida ya kama matanmu ya kama 'ya'yanmu ya karɓe dukiyarmu muna tsaye muna kan. Addininmu ya tanadi ga wannan kuma ya horar da mu. Wajibi ne kowane gidan musulmi ya zaku. Kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba amma a yi kuwa waje mai gari ya sheƙa da gudu kowa ya bi shi. Bai kama da mu. Na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi. Ko matan shi da yaran shi su ganne shi gobe da safe an tashi ya dawo da cikin daji a ce shi a gaba ana bi a guje domin wannan miji ya zo gidan shi. Wannan bai dace ba. Ku yi tanadi tara abin za ku iya tarawa ku sai makamai. Makaman nan ba mu ce ku yi amfani da shi don ku yi ta'addanci ba. A domin ku kare kanku. Kuma abin ya yi mata yawa wanda ya kawo muku farmaki ku kare kanku. Kariyar kai ba laifi ba ne. In an kashe ka kuma akwai tanadin da Allah ya maka. Kowane musulmi ya san da wannan.
1: A ranar Alhamis da ta gabata. Aka kammala bukukuwan cika shekaru 70 da kafar rundunar sojin ruwan Najeriya wanda ya samu halartar manyan baki da kuma wasu sojojin ruwa daga kasashe da ke da makwataka da Najeriya da kuma wakilan sojan Amurka. Bayan kammala bikin, Ahmad Abba ya tuntubi ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa kuma ga tsokacin da ya masa akai.
7: To na gode ai muna maganar nasarar da aka samu ya yawa baki ma ba zai iya fadi duka ba. Mun dai gode ma Allah cewa dukkan su suna kan aiki yanda ya kamata. Mun gode mu shi kuma shugaban kasa yanda yake bada kudi yake approving yanda ake siyan ships da za a yi amfani da su. Kaga jiya da suka yi lokacin da aka yi ranar Litinin da aka bude kaga ship da yawa da suka zo ba na Najeriya ba kadai ma har da kasashen da ke kusa da mu. To abinda muke so kenan hada kai tare duk za mu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi wannan ta'addanci da ake yi ko kan ruwa ma akwai ta'addanci. To wannan task force da aka set up shi ne zai taimake mu ya tabbatar cewa ruwanmu mun rike an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su muna satan kifayenmu masatan nasarorin da muke da su cikin ruwa su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce. To kuma mun gode yanda kasashen da ke tare da mu su ma sun make away sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu. Mun gode musu kuma su sojojin ruwa kuma mun ce musu mun gode kuma Allah ya taimake mu duka.
8: An kaddamar da runduna ta musamman domin yaki da masu garkuwa ko kuwa bata gari akan ruwa daidai lokacin da Najeriya ta kwashe sama da shekaru 5 a ruwanta ba yi ta'addi ba. Amma a wasu sassa ana dan fama da matsaloli kamar me minista zai ce dangane da kokari da hukumomi suke yi domin ganin an kawo sauki dangane da matsalolin tsaro da wannan kasa ke fuskanta.
7: To kaga aikin da su suke yi kan ruwa shi yasa ya taimake mu yanda ka ce shekaru wajen 5 ba a samu wani abu. To ba mu san abin ya fara ne don su waɗannan masu sace-sacen ba gajiya suke ba. To mu ma bai kamata mu ga cewa don mu samu shekara 5 sai mu je mu yi bacci ba. Dole za mu ci gaba da aiki. Sannan yanzu muna miƙa wuya inda wuraren da ba a yi, inda babu kowa. Shi yasa in mun haɗa kai tare da sauran ƙasashen da ke kusa da mu za mu samu yaduwa kuma za mu samu nasara a cikin abubuwan. Sannan cikin ƙasa kuma duka na farko mun gode ma Allah da yake ba mu nasara. Mun gode ma 'yan Najeriya da taimakon da ake ba mu gudunmuwan da ake muna. Roƙonmu kada a gaji. 'Yan ta'addan nan duk ba wai gajiya suke yi ba. Suna nan suna kan aikinsu. Amma tare mu haɗa kai za mu samu nasara.
1: Yanzu kuma sai ƙasar Mali inda gwamnati ta yi shelar bayar da lada na makudan kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanai da za su kai ga cakewa. Bayan Abzinawa, Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban labarin.
2: Cikin sanarwar da ta shelanta a jiya ranar 4 ga watan Yuni, gwamnatin Mali ta yi alkawarin yin 19 ta arziki ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka kai ga kamawa ko kuma halaka shugabannin mayaka masu ikirarin jihadi na kungiyar Janin mai alaka da Al-Qaida da kuma jagororin 'yan tawayen Abzinawa. Manyan kwamandojin mayakan da gwamnatin ta Mali ke nema ruwa a jallo walau a raye ko a mace sun hada da Iyad Agali da Hamadun Kufa da Sidan Aghita dukkaninsu na kungiyar Janin. Sai kuma Algabas Ag Intalla da Bilal Ag Sharif jagororin Abzinawa 'yan tawaye. yawan makudan kudin da gwamnatin Mali za ta damkawa duk wanda ya taimaka mata wajen ganin bayan mutanen da aka zayyana sunayensu zai kai tsakanin sefa miliyan 500 zuwa sefa biliyan 2 kwatankwacin naira biliyan 1 zuwa kusan naira biliyan 5 a kudin Najeriya.
1: Ranar 2 ga wannan watan na Juni, sabon shugaban jamhuriyar Benin Romuald Wadagani ya kai ziyara aiki irin ta farko a jamhuriyar Niger. Niger da Benin sun shafe kusan shekaru 2 ba sa ga miciji da juna tare da barin iyakokin su a rufe sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed da sojoji suka yi a kasar. A yin ziyarar shugabannin biyu sun sha alwashin mai da bambance-bambance da ke tsakanin su don gudanar da aikin ci gaban al'ummomin su. Muna jamhuriyar Niger inda rahotanni daga yankin Agadez a arewacin kasar suka tabbatar da mutuwar gomman matahiya a yankin Sahara a Samakka da ke kan iyakar kasashen Algeria, Mali da kuma kitakanta jamhuriyar Niger. Bayanai da aka tattaro sun ce mutanen su fito ne daga kasar Mali kan hanyar su ta koma gida domin gudanar da shugulgulan babbar sallah. Kabiru Yusuf ya hada mana wannan rahoton.
9: Majiyar ofishin gwamnan jihar Agadez ta ce an tarar da gawarwaki da dama a ƙarƙashin motar da kuma kewaye da ita a tsakiyar hamada. Rahotanni sun nuna cewa matafiya sun shafe kwanaki a cikin hamada ba tare da ruwa ba bayan da motar da suke ciki ta lalace. Tawagar da gwamnan jihar Agadez ya aika ta binne mutane 49 a wurin, sai dai mutum biyu sun tsira waɗanda suka shafe tafiyar sama da kilomita 50 a ƙafa kafin su isa Asmaka, inda suka sanar da hukumomi. Matsalar da ke haifar da irin wannan ibtila'i ita ce rashin zuwa yin rajista a tasha, inji Abba Sa'idu, wakilin ƙungiyar direbobi masu shiga Sahara.
10: Majority mutanen nan fasashe ba su hawa mota a cikin tasha, a ɗauke su a fitar da su ba tare da sandika ta sani ba ko police ya sani ba. Da za a fita ko da ɓata ne an san motar ga ta fita lokaci kaza ta fita, ta kai ba ta kai ba duk mun muna da labari.
9: Shugaban kungiyar masu kawo agajin gaggawa ta APS Shehu Aziz ya ce wannan shine karo na farko da mutane suka bata a wannan hanyar ta Mali.
11: Wannan al'amari da ya wakana jiya bisa hanyar Mali yammacin garin Asamaka, wani sai muce sabo ne a garinmu. Mafi yawa muna samun irin wannan labari na mara daɗi bisa hanyoyi wanda suke fita da Agadez zuwa Libya ko da Agadez zuwa Algeria. Sai kwatsam muka samu ga labari ya hoto inda da kwa wasu motoci da watakila wannan abin da bai samu ba.
9: Wannan ibtila'i da ya sake nuna irin hadarin da ke tattare da zirga-zirga a cikin hamadar Sahara.
1: To a Niger din kasar ta rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a fannonin tsaro da ilimi da kasuwanci da kiwon lahiya da kuma diplomasiya tsakanin ta kasar Turkiya, yayin wata ziyarar shugaba Abdurrahman Tani ya kai wa Recep Tayyip Erdogan a Ankara. Yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka rattaba wa hannu sun hada da haɗin gwiwa a fannin ilimi tsakanin su, wanda zai fara aiki daga shekarar 2026 har zuwa 2030.
12: Mai sauraro, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
1: A ƙarshen makon da muka yi bankwana, Ghana ta dawo da 'yan ƙasar ta su 300 zuwa gida bayan zanga-zangar kyamar baki da ke faruwa a Afrika ta Kudu. Daga cikin kimanin mutane 800 da suka yi rijista bisa karan kansu a ofishin jakadancin ƙasar da ke babban birnin Pretoria, wakilinmu na Accra Shamuna Abdalla Bako ya duba mana wannan batun ga kuma rahotonsa.
13: Africa is unpredictable.
14: Africa ta Kudu ƙasa ce mai wahalar hasashe. Mutanen suna da halaye iri-iri. Akwai mutanen kirki amma miyagun sun fi masu kirkin yawa. Abinda nake nufi kenan, amma mun tsira daga hare-haren da suke kai mana. Muna godiya ga Allah da ya sa muka dawo gida lafiya.
15: Ɗaya daga cikin 'yan Ghana 300 da suka dawo gida kenan bayan zanga-zangar injinin bakin fatar da ke faruwa a Africa ta Kudu. Gwamnatin Ghana ta baiwa 'yan 'yan kasar da suka dawo tallafin sufuri an gana 800 ne suka register don a dawo da su gida bayan da wannan rikicin kin jinin bakin fatar da soma a Afirka ta Kudu ɗaya daga cikin waɗanda muka tattauna da su mai suna Kabiru Yusuf ya kuma bayyana cewa
16: na ɗaya daga cikin mutanen da aka komo da su daga South Africa an ga mana wajen abinci na da arha daki na da arha shesa mutuka muka kwashe jiki muka kai Pretoria
15: jami'in sadarwar ofishin jakadancin Ghana dake Afirka ta Kudu Abdul Karim Yusuf
17: na farko da shi mu gode ma Allah da kuma gode ma gwamnati saboda gaggawan da yayi wurin ceton mutane shi from hannun mutanen South Africa da suke kai musu hari ana gan Ghana mun taka rawan gani a lokacin da South Africa suke cikin wani matsala munanin matsala apartheid
15: gwamnatin Ghana na ci gaba da nuna damuwa akan hali na kin jinin bakin fata dake faruwa a Afirka ta Kudu nan da Ghana ta taimakawa Afirka ta Kudu samun yancin kai daga tura mulkin mallaka a wancan lokaci Abdalla Shamun Bako Accra RFI
1: Wani rahoton kungiyar bayar da agaji ta kasar Norway da aka fitar a ƙarshen mako ya sanya kasashen Sudan da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Colombia a matsayin kasashen da duniya ta yi watsi da matsalolin su na tsaro da rikice-rikice da suke fama da su. Nasir Sani na dauke da ƙarin bayani.
18: Sudan kasar da ke fama da yakin basasa tun shekarar 2023 ita ce kasar da duniya ta fi yin watsi da matsalolin da take fama da su. Ta yadda ko magana su ba a yi a taruka ko kuma zauren majalisar ɗinkin duniya a yanzu haka yakin na Sudan dai yayi sanadin raba mutane sama da miliyan 9 da muhallan su kuma suke samun mafaka a cikin kasar a yayin da wasu miliyan 4 kuma ke zama a Chadi a cewar shugaban kungiyar Jan Ejelan akwai takeici kan yadda duniya ta yi watsi da jama'ar waɗannan kasashe yayin da masu rikicin ke ci gaba da cin karansu babu babbaka shugaban kungiyar ya ci gaba da cewa matsalolin da waɗannan kasashe ke fuskanta sun yi kama da waɗanda kasashen Syria da Ukraine ke fama da su amma kusan kowane lokaci duniya na batu kan matsalolin da yadda za a shawo kansu yayin da aka yi watsi da waɗannan kasashe na Afrika Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuma kasar da barkewar cutar Ebola ke ƙara yawan matsaloli da suke rabayyaye ta tsinci kanta cikin rikicin ƴan tawaye tun shekaru 10 da suka gabata amma ba ta samun kulawar da ta dace
1: bayan shafe dogon lokaci na zaman jira Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya nada sabuwar majalisar ministocinsa ba tare da ya nemi goyon bayan jam'iyyarsa ta FASTEF ba wadda ake ganin cewa mafi yawan ƴaƴanta na ci gaba da yiwa tsohon firaministan kasar Usman Sonko biyayya wannan dai ya ƙara fito a fili tsamin dangantaka tsakanin mutanen biyu da a baya suka kasance aminan juna Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani
19: an sanar da sabuwar majalisar mai ministoci 30 karkashin jagorancin firaminista Al-Aminu Muhammad Lo ne a cikin daren jiya kwanaki kadan bayan tube Sonko daga makaminsa na firaminista kafin ya je ya dare kan kujerar shugabancin majalisar dokokin kasar kafin wallafa sunayen ministocin bayanai sun tabbatar da cewa an tattauna tsakanin wakilan jam'iyyar FASTEF da na shugaba Diomaye Faye kan yuwar shigar ƴaƴan jam'iyyar a gwamnati amma ba tare da sun cimma jituwa ba to sai dai bayan fitar da jerin sunayen mambobin gwamnatin an ga sunayen mutane irin su Musa Bala Fofana a matsayin ministan gidaje sai Yankuba Diame a matsayin ministan sojoji waɗanda dukkanin su magoya bayan jam'iyyar ta FASTEF ne Kazalika akwai tsofaffin ministoci na gwamnatin da ta gabata da aka dawo da su cikin sabuwar majalisar da suka hada da ministan kudi Sheikh Diba da ministan ilimi Mustafa Mamba Gurasi da na ma'aikatar kare muhalli wato Sheikh Tijian Diye a yanzu dai babban abin jira anan shine anya sabuwar gwamnatin nan za ta samu sahalewar majalisar dokokin da ake kallo a matsayin wanda Usman Sonko ke da dimbin magoya baya watakila ma fiye da shugaba Bassirou Diomaye Faye
1: to a ƙarshen makon nan ne jami'an 'yan sandan India suka sanar da kama mamallakin otel din da aka samu tashin gobara a birnin New Delhi inda mutane 21 suka rasa rayukansu a yayin da masu bincike ka gudanar da aiki don gano musabbabin tashin gobarar Kamis Sale na dauke da cigaban labarin
20: 'yan sanda sun ce an kama mamallakin otel din da lamarin ya faru a yammacin jiya Laraba sa'o'i kaɗan bayan da gobarar ta tashi a ginin da ta kashe baki 'yan kasashen Afirka 18 rahotanni sun nuna cewar mafi yawancin 'yan kasashen Afirka da lamarin ya rutsa da su sun je India ne don neman lafiya kuma yawancin su sun fito ne daga Nigeria da Mozambique da kuma Liberia kawo yanzu dai an gane gawawwakin mutane biyu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda 'yan asalin kasashen Liberia da Mozambique ne baya ga waɗanda suka rasa rayukansu a gobarar akwai kuma wasu da dama da suka samu raunuka inda aka garzaya da su asibiti ana da yawan samun tashin gobara a gidajen India, inda ko a wannan rana ta Alhamis sai da aka samu tashin wata gobarar da ta halaka mutane hudu. Mafi yawancin masana na alakanta yawan tashin gobarar da ake samu a ƙasar da rashin samar da wuraren saukar gaggawa a gine-ginensu idan irin hakan ta faru, abin da ke haifar da asarar rayuka.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamar, Chadi, wanda ya zo daidai kinan da karfe 8 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalbo a kamitoci 22.
1: Abdullahi Isa.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. Azazin nan da Isra'ila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami. A dai gefen kuma za ku ji cewa rundun sojan Najeriya karkashin operation haɗin kai ta samu nasarar ceto mutane 360 kusur Najeriya. Jamhuriyar Benin shugaban kasar Rubiyal Wadan ya ci mayar jijiniya da kasar China wacce za ta faɗi da wasu ayyukan ci gaba a kasar ta Benin. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musuma da wannan labari daga yankin gabas ta tsakiya, inda ɗazun nan Isra'ila ta sanar da cewa Iran ta kai mata hari da makamai masu linzami, wanda hakan ya karya yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta riga ta yi rauni kusan kwanaki 100 da cimma hakan a yakin gabas ta tsakiya. Rundunar sojan Isra'ila ta ce sojoji sun gado makamai masu linzami da aka harba daga Iran zuwa yankin Isra'ila a daidai lokacin da Iran ke bayyana cewa Isra'ila ta karya yarjejeniyar ganin ta yadda ta ci gaba da kai hari yankin Lebanon duk da kiraye-kiraye da aka yi ta yi. Isra'ila ta sanar da rufe dukkan makarantu a kasar a yau din nan. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai karɓi bakuncin Xi Jinping a Pyongyang gobe kenan, Litinin, ziyarar da za ta ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin China da Koriya ta Arewa. Shugaban China Xi Jinping kasa da shugaban China kenan Xi Jinping, China na a matsayin ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, kuma wannan ziyarar kwanaki biyu bayan share kusan shekaru 7 alama ce ta sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Koriya ta Arewa na ci gaba da nuna shawarta na ganin ta gina tattalin arzikinta da ƙarfin soja da take da shi, duk da barazanar da Amurka ke yi wa wasu ƙasashe na duniya. Hukumi a Ukraine a wata sanarwa da suka fitar a yau din na bayyana cewa jiragen saman Rasha marasa matuƙa sun kashe mutane biyu a Ukraine a yau din nan, daidai lokacin da shugabannin duniya suka gudanar taron su a London domin tattauna hanyoyin da dawo da Rasha kan manufofin cimma zaman lafiya sama da shekaru 4 da soma wannan yaƙi. A yau Ladini ake sa ran shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugabannin Faransa, Jamus da Birtaniya da nufin tattauna hanyar da za a bi domin cimma zaman lafiya duk da cewa Rasha na gaban kanta.
1: RFI.
0: Rundunar sojan Najeriya ƙarshen operation haɗin kai ta sanar da ceto mutane 360, mafi yawansu mata da ƙananan yara da mayakan Boko Haram suka sace a garin Ngoshe na ƙaramar hukumar Goza da ke jihar Borno. Kwamandar rundunar Manjo Janar Abisalam Abubakar ne ya bayyana haka, yana mai cewa an yi nasarar ceto mutanen ne bayan haɗin kai tsakanin sojoji da ke yaƙi da kuma samun wasu bayanan sirri. Bayanan sun ce an gano mutanen ne a cikin tsaunukan Mandara da ke yankin na Goza. Hukumar Najeriya a wata sanarwa na bayyana gano ko kuma tantance 'yan kasar sama da 1,000 a Afirka ta Kudu da kuma ake niyyar kwashe su ba tare da sun biya ko kwandala ba zuwa Najeriya. Matakin da hukumar Najeriya suka dauna zuwa ne bayan hare-haren nuna kiyamar baki a Afirka ta Kudu da ake kaiwa 'yan kasashen Afirka ciki har da 'yan Najeriya kusan mako ɗaya bayan da hukumar na Ghana suka soma jigilar 'yan kasar su zuwa Accra. Kasa da wata ɗaya bayan rantsar da sabon shugaban jamhuriyar Benin, kasar ta kama hanyar kulla kyakkyawar hulɗa da manyan kasashen duniya irin su China. Romuald da Wadanyi ya cimma yarjejeniya da China wacce za ta fara da ayyukan gine-gine a tashar jiragen ruwan birnin Kwatano tare da gina hanyoyin da ke haɗa biranen arewacin kasar. Haka Wadanyi na kokarin ganin ya sake farfado da kyakkyawar hulɗa tsakanin kasarsa da China wacce ta jima tana taka rawa a fuskoki da dama a nahiyar Afirka. Shugaban kasar a haka zai dora inda tsohon shugaban Patrice Talon ya tsaya, wanda ake ganin a haka kasar ta Benin na samun sauyi cikin gaugawa da kuma baiwa kamfanonin China kenan damar samun shiga wannan kasa ta Benin. Hukumi a Masar na tsare da wani hamshakin ɗan kasuwa mai suna Sabri Naknuk, ɗaya daga cikin attajiran kasar a zamanin tsohuwar gwamnatin marigayi Hosni Mubarak. Tsawon lokaci Sabri ya kasance a ɓoye kafin ya sake bayyana tun bayan da aka yi masa abuwa a ƙarƙashin inuwar gwamnati mai ci a yanzu. ana zargin dan kasuwar da jagorantar kungiyar masu aikata laifuka barazana da kuma ta'addanci wanda hakan ke iya kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta Masar. A jiya Asabar ne hukumar Afirka ta Kudu suka bayyana damuwa ganin ta yadda kafafen yaɗa labarai ke ɗaukar labarin da ya shafi batun mayar da 'yan kasar Ghana gida, kamar yadda hukumar Accra suka sanar. Afirka ta Kudu tana mai cewa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwa ba a bainar jama'a a zancen da ya shafi kwashe 'yan kasar Ghana daga Afirka ta Kudu. A wata sanarwa daga hukumar Accra, Ghana ta samar da jirage da nufin shigilar 'yan kasar daga Afirka ta Kudu biyo bayan rikici da kunno kai wanda ya kai 'yan Afirka ta Kudu neman baki su fice da kasar ba tare ɓata lokaci ba. Ofishin jakadancin Ghana da ke Afirka ta Kudu ya wallafa bidiyon wanda aka kwashe suna daga tutocin Ghana a cikin jirgin da ke ɗauke da su zuwa Accra. Gashirinmu na gaba.
1: Jama'a barkamu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya, shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana. Sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Za mu soma shirin daga Najeriya, inda a ranar Litinin da ta gabata malaman makarantun gwamnati na sakandare da firamare suka shiga yajin aikin sai baba ta gani a Oyo, biyo bayan gaza ceto dalibai tare da malamansu akalla 46 da 'yan ta'adda suka yi a karamar hukumar Orire da ke jihar ta Oyo. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Jagorancin kungiyar malaman da ya sha alwashin ba za su saurara ba har sai abin da hali ya yi kan batun ceto ɗaliban da malamansu da aka sace daga wasu makarantu biyu a ranar 15 ga watan Mayu. Great Tobiloba shine jagoran Oyo State Action Group, sabuwar kungiyar da malaman na jihar Oyo suka kafa.
3: Now we are employing them.
4: Muna buƙatar su ƙara zage damtse. Ko da yake gaskiya ba mu gamsu da abin da muke gani ba. Dan haka muke son ganin sun yi da gaske don ceto ɗalibai da abokan aikinmu. Sharaɗin da sai an cika shi kafin mu koma bakin aiki, kuma bayan an ɗauki matakan tsaron da suka dace.
3: And after all security measures have been put in place.
2: Abdulaziz Abdulaziz, mai magana da yawun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya yi mana ƙarin bayani kan matakan da gwamnati ke ɗauka, ciki har da batun ɗaukar sabbin jami'an tsaron gandun daji 1,000.
5: Tun a jiya shugaban ƙasa ya tura tawaga, kuma a lokacin da suka yi wannan ziyara sun faɗi umarni da shi shugaban ƙasa ya bayar na cewa a aika ƙwararrun jami'ai waɗanda za su bi sauran waɗannan masu garkuwa da mutane domin ganin an samu yaran nan. Sannan kuma a ɗauki jami'an kula da gandun daji wato forest guards, to shi ne shi shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa a ɗauki mutum 1,000 daga jihar Oyo ɗin domin su ƙarfafi jami'an tsaro tare da kuma lura da sa ido a yankunan karkara da kuma dazuzzuka na ita wannan jiha ɗin.
2: Wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin Najeriya ke bayar da umarnin ɗaukar jami'an tsaron gandun daji a tsakanin shekarar bara zuwa bana.
1: Duk da shirin gwamnatin ƙasar na samar da tsaro a makarantu wanda aka zubawa kuɗi har naira biliyan 145, sabbin alƙaluman da aka fitar sun nuna cewar sama da ɗalibai 600 da malamai aka sace a mabambantan har 7 da aka kai makarantun Najeriya tsakanin shekarar 2024 zuwa 2026. Gwamnatin ƙasar dai ta sha alwashin ceto ɗaliban jihohin Oyo da Borno da aka sace. Wata sanarwa da ministan yaɗa labarai na ƙasar Alhaji Muhammad Idris ya fitar ƙarshen mako a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu, gwamnatin ta ce ba za ta sarara ba har sai an ceto dukkan ɗaliban da aka sace. Gwamnatin ta nuna cewa ba za ta amince da biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutanen ba, domin hakan yana ƙara rurrutu wutar ayyukan ta'addanci a ƙasar. Maimakon haka, ana amfani da dubarun sirri na jami'an tsaro da haɗin kan sarakunan gargajiya da gwamnatin jihohi don tabbatar da cewa an ceto ɗaliban ba tare da sun raunata ba. To lura da yadda matsalar tsaron ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin ƙasar. Ɗaya daga cikin fitattun sarakunan ƙasar ya buƙaci jama'arsa da su haɗa kuɗi domin sayen makamai kare kansu daga 'yan ta'adda. Mai martaba sarkin Kebban Arugungu, Alhaji Muhammad Sama'ila, ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar tawagar hakimansa. Ga dai abin da yake cewa.
6: Farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa, domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai ɗauka. Na biyu, mu tashi sai mu haɗa kan al'ummarmu. Kowane gari ya kare kai, kowane gari ya tanada abin da zai kare kanshi. Ku yi gidauniya, ku sai makamai, ku riƙe domin kariyar garuruwanku. Wayan kun saya kun yi tanadin nan, ku bari duk wanda yake nan ya san kun yi tanadin nan. Domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su a garin. Amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zube, wani ya zawo ta bayan gida ya kama matanmu ya kama ƴaƴanmu ya karɓe dukiyarmu muna tsaye muna kan. Addininmu ya tanadi ga wannan, kuma ya horar da mu. Wajibi ne kowane gidan musulmi ya zaku. Kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba, amma a yi kuwa waje mai gari ya sheƙa da gudu kowa ya bi shi. Bai kama da mu. Na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi. Ko matan shi da ƴaƴan shi yaran shi su ganne shi gobe da safe an tashi ya dawo da cikin daji. A ce shi a gaba ana bi. A guje domin wannan miji ya zo gidan shi. Wannan bai dace ba. Ku yi tanadi. Tara abin da za ku iya tarawa sai makamai. Makaman nan ba mu ce ku yi amfani da shi don ku yi ta'addanci ba. A domin ku kare kanku.